0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: Sa dumulog ito nila. Kasi maniling ragaan.
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya
5: is,
4: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
5: sino nagturo sa
6: nag-training po kami sa DOST.
5: Sa DOST din.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung tradisyon namin na this. We're very happy na mabuhay ulit ang isang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy trabaho. Isa-isang naayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
11: May eGov ka na ba? Download na!
12: Download na eGov PH Super App!
13: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa! At iba pa!
14: Oras po natin ngayon sa buong kapuluan, 10 minutes after 8 o'clock. Isang maulang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Tuesday, the 18th of August, 2026. Kasama po natin sa Bagyong Teknikal, Otto Evangelista, Josie Gonzalez, at kasama rin po natin si Kuya Ronald Rowe sa ating transmitter site and master control, respectively. Ako po si Tom Alvarez. Welcome po sa ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. O, isa po sa mga inaabangan natin ano, every Tuesday yung guesting po ng PSA, lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan natin ay inflation. At ngayon pong umaga ito, tayo po ay babahaginan ng mga mahalagang impormasyon, kaanaman, ng ating pong bisita ngayong umaga ito mula po sa PSA Quezon. Walang iba kundi ating suki, si Sir JB Salcedo, ang Statistical Analyst ng PSA Quezon. Magandang umaga sa iyo, Sir JB!
3: Magandang umaga po, Sir Tom. Magandang umaga po sa sumusubaybay at nakikinig sa programa ng Radyo Pilipinas.
14: Okay, at marami kang ibabahagi ngayong araw na ito. No? Actually, we are anticipating this report of yours para sa ating mga kababayan. Sige, review muna tayo, Sir JV.
3: Ayan, maraming salamat po. So, ngayon po ang iuulat natin ay inflation ng lalawigan ng Quezon at ng Lucena City para sa buwan ng July 2026. Okay, bilang review po, ang atin pong inflation noot sa ating bansa o yung ating headline inflation ngayong July 2026 ay nasa 6.2%. Ito po ay bumaba ng bahagya from 6.4% noong June 2026 kumpara ng June 2026 at dihamak na mas mataas ito kumpara noong July 2025 at 0.9%. Ang kalabarso naman po ay nagtala ng 5.8% inflation. Ito po ay mas mababa din kumpara nung June 2026 na at 6.3%. At dihamak na mas mataas naman ito kumpara sa same month last year na 1.8%. Ang Quezon po natin ay nasa 5.9%. Ito po'y mas mataas kumpara noong June 2026 na 5.5%. At mas mataas din kung ikukumpara natin to same month last year at 1.9%. Ang Lucena City po natin ay nagtala ng 4.3% inflation. Mas mataas din ito kumpara noong June 2026 na nasa 3.7% lang ang inflation rate ng Lucena at mas mataas din ito kumpara nung July 2025 na nasa 1%. Ayan sir yung ating review at saka comparison.
14: Sir JV, may mga pagtaas ano? Is this alarming ba itong mga binanggit mo kahit maliit lang yung mga naging pagtaas?
3: Kung titigdan natin sir, yan magkakaiba yan sa bawat lugar. Pero sa isang typical na Pilipino na kumikita lang ng sapat para dun sa kanilang pangangailangan ay di makakaapekto ito makakaapekto talaga to sa kanilang pang-araw-araw na gastusin lalo na at unang driver kasi o yung naging sanhi ng pagtaas ng presyo ng bilihin o yung pagtaas ng antas ng inflation natin dito sa Quezon ay ang food and non-alcoholic beverages. Pumalo ito at 3.7% galing siya sa 1.6%. So alatin na kapag nagkaroon ng pagtaas ng inflation sa food ay talaga mahatak niya yung overall inflation natin kasi malaki yung bahagdan talaga na inaalat natin sa pagbili ng pagkain. Sumunod dyan ang transport. Bagamat ang transport natin, sir, ay from 15.9%, naging 16% yung inflation niya. Kasi last July, may series tayo ng rollback at price hike. So, dalawang beses na nag-rollback, dalawang beses na nag-oil price hike. So, medyo mas mataas pa din ng konti yung naidagdag na presyo, lalo na sa ating gasolina. So, although hindi ganun kalaki yung itinaas, but then, of course, meron siyang naidulot doon sa paggalaw ng ating presyo ng petrolyo na ginagamit din lagi ng ating mga sambayanan.
14: Sir JV, nabanggit mo na food and non-alcoholic beverages ang number one driver sa pagtaas o pag-usad na inflation natin. What particular food and non-beverages alcoholic or non-alcoholic drinks ang naka-apekto sa pag-usad ng inflation?
3: Ayun sir, sa usapin naman natin dun sa major commodity group namin na food and non-alcoholic beverages. Nung una dyan sir sa humatak ng inflation ng food ay ang bigas. Ang bigas po natin, 11.3% ang inflation niya last month. Pumalo ito sa 17.2%. percent. So, napakalaki nun. Lalo na at kapag tayo namamalengke, hindi nawawala ang bigas. Malaki talaga ang porsyento ng sa ating spending. Kasunod dan sir yung ating isda, fish and other seafood. Yan ay from 0.6 naging 8.8%. So, unlucky. Ano yung naka-apekto dyan? Napakadami. Pwedeng apektado yan ng panahon. Ano, pangalawa ay di yung kanilang sakrudo, ano, kapag pumapalaot.
14: Correct.
3: Ayan. Tapos sir, kasunod na dyan, nandyan din yung ating mga gulay.
14: Pati gulay.
3: Gulay. Tumaas din ang gulay. Ano. Ngayon sir, dati hindi natin napapansin ang gulay. Gulay, minsan talagang mababa yan. Pero ngayon, dahil na din siguro sa sama ng panahon, may mga pananim tayo na mabilis mabulok kung mamatay kapag sobra naman ang tubig ano, na nasa lupa. Mabilis na ano yung kanilang roots. So, pati hindi lang naman sa production eh. Kapag masama ang panahon, yung mobility din, yung logistics din ng ating mga ano, goods na nadadala sa mga marketplace, apektado din yan.
14: Pagtaas ng gasolina rin, syempre.
3: Yes, of course, sir. Yung pagtaas ng gasolina, meron din talagang epekto yan kasi yun namang ating fuel para sa transport ay naapektuhan.
14: Bakit the place ng palagay mo, JV, ng food and non-alcoholic beverages ang transportation, which should supposed to be number one, na-replace ngayon ng mga food commodities itong pagtaas ng presyo ng gasolina?
3: Although, sir, ano, talaga naghihilaan yung food at transport. Nagkataon lang talaga noong July ay nagkaroon din ng mga rollback. Ano, doon kasi sa rollback nakita natin na malaking epekto noon doon sa pagtaas din ng presyo lalo na dito sa atin sa locality ano. Although alam natin na hindi naman lahat ng gasoline station pare-parehas din na ibababa na presyo kasi magkakaiba naman sila ng specs ng kanilang mga produkto. Ano po? Pero kapag initala natin o kinumpute natin yung amount ng itinaas at amount ng ibinaba, halos magbe-break even lang din yun eh. So hindi talaga ganun naging number one factor ng pagtaas ng inflation yung ating transport. Well, yung food naman, factor lang yung transportation, yung fuel sa pagtaas ng food. Pero madami kasi ang factor sa food. Meron dyan yung may kinalaman sa supply and demand. Nandyan din yung, lalo na yung sa weather. Ayun po. So parang ganun ang yung nangyari ng sir.
14: Sir JV, paki-explain nga sa ating mga kababayan, lalo yung mga hindi masyadong alam yung inflation, yung epekto nito. Kapag ba may inflation o tumaas ng bahagya o malaki ang inflation sa isang lugar, yan ba'y ang effect niyan ay tataas kagad ang mga prices of commodities?
3: Kapag sir, ang ating inflation ay nasa positive, ano po, so talagang merong pagtaas ng presyo ng bilihin. Ano, kasi nandun tayo sa inflation na positive, ibig sabihin, noong kumuha kami ng mga presyo ng produkto at serbisyo doon sa aming collection period ng survey is mas mataas yung mga presyo compared dun sa previous price. Ano po, gumalaw, tumaas yung antas ng presyo. Pero pag ang ating inflation, sir, ay nasa zero, ibig sabihin, walang paggalaw. Walang paggalaw, hindi tumaas, hindi bumaba. Pero kapag ang inflation natin ay nasa negative, dun bumagsak ang presyo. Take note sir na basta pumalo ang ating inflation into negative, tapos ang kanyang pinagkumparahan ay from positive or from ano stationary natin na zero, bumagsak yung presyo ng bilihin. Dun bumaba. Ano po? So, yun sir, dahil tayo ngayon, lalo na medyo uptrend tayo ngayon from 5.9 kasi, 5.5 naging 5.9 tayo, definitely talagang gumalaw pataas yung presyo ng ating mga bilihin.
14: Lalo na siguro sa presyo ng bigas.
3: Kasi lalo na sa presyo ng bigas. Oo, number one kasi yung humatak doon sa ating food and non-alcoholic group. Siguro sir, naging factor din kasi nito noong kasing July, nagkaroon tayo ng mga series of weather disturbances. Ano? So, technically, kahit talaga yung ating mga pananim, mga crops natin, kasi pag namalengke ka naman talaga, agricultural products number one na spending mo. Bago pa yung ating mga ready-made food like yung mga dilata as well as yung kung ano pa yung idadagdag nila sa kanilang hapagkainan. Kasi last July, nandyan si Inday, si Typhoon Bavi. Although nanalasa siya doon sa ating extreme northern Luzon, pero dito kasi sa southern Quezon, hinila niya ang habagat which is talagang tayo ay apektado nung malalakas na ulan ng thunderstorm. Sumunod kay Typhoon, kay Inday, si Quiapo. Dahil nanalasa si Kuya po July 22 to 25, which is pasok pa rin yan dun sa ating time frame ng July para sa pagtatala ng inflation. Same, talagang naka-apekto yan, lalo na doon sa ating mga nagpo-produce ng local natin ng mga crops.
14: Lalo na ngayon, JV, ngayong month of August, ano, marami mga pag-ulan at marami rin mga disturbances na dumating sa atin. Sunod-sunod yun.
3: So, yes, sir. Lalo na...
14: Naka-apekto yan. Tumutunog na naman.
3: Yan, si NDRRMC. Yan.
14: Di ba? Mm-hmm. So mga ganito, may mga malaking epekto talaga ito, Sir Jay.
3: Malaki, sir, kasi ngayong August, although hindi naman siya sakop ng ating pinag-uusapan, kita right. natin lalo na doon sa mga Palayan at saka sa Mountain Province, like sa Benguet, hindi na maibaba yung mga produkto.
14: Yan,
3: although oversupply sila doon, edi nasasayang. Pero yung mga... sabihin na natin mga market na umaasa yung demand naman doon sa kanila ang bumababa. So napakasimpleng law of supply and demand nan. Di pagkakaunti yung ating supply tapos nandyan yung demand, edi medyo tataas ang presyo.

0: anong subsidy ng rice o yung tulong sa rice, sa pamamalengke mo, medyo maaalis mo na yon. And then, marirepurpose mo na yung pambili mo ng bigas sa pambili ng kung anumang pangangailangan mo. Ngayon, edi, syempre lang, ang ating tanong dyan, sir, ay gano'n ba kadalas din tayo nakakatanggap? At hindi natin, hindi ba natin talaga ma-equate pa ng gano'n na malaki yung maitutulong sa kanila kasi hindi din naman sabihin natin regular kasi syempre may kinalaman din naman yan sa syempre pondo lang din ng programa pero in a way meron din siya namang effect at ano kumbaga natatamasa doon sa tulong ng ating gobyerno.
1: Okay. Any programs related sa ating mga dinidiscuss ngayon ang ano pa gagawin pa ng PSA para sa ating mga kababayan o survey?
0: Yun sir, itong aming ano retail price survey na may kinalaman sa inflation rate, tuloy-tuloy po kami. Yung aming first phase, second phase sa mga outlets and stores na pinupuntahan namin. Nagpapasalamat kami din sa mga tindahan na tinatanggap kami at nagbibigay ng ano-ano real-time na presyo. Ano sir, real-time na presyo talaga kasi hindi kami pwedeng magkamali diyan kasi kung ano man yung nakuha namin presyo doon tumbas dun sa commodity na aming itinatanong ay dapat tama at wasto. Ano po? Kasunod dyan, ay di tuloy-tuloy pa rin naman yung ating mga surveys sa agricultural sector. Nandiyan yung survey natin sa livestock and poultry, sa palay and corn, sa ating fisheries. Ano? And of course, yung labor force survey namin para naman sa ating employment or unemployment, tuloy-tuloy pa rin po yan.
1: Isa talaga sa pinaka enigmatic ano when it comes to surveys itong inflation. Okay, sir JV, para sa ating mga sa kabatiran ating mga kababayan na ikinig ngayon at nanonood, ano ba talaga ang inflation para yung sa mga hindi pa nakapag-nood ating programa, paka-explain nga itong inflation at kung bakit ito kailangan ng ating mga kababayan.
0: Ayan.
1: Na malaman. Oo.
0: Yung inflation rate natin sir, yan yung ano yung pagtaas ng presyo ng ating mga bilihin sa ating for example sa mga pangunahing pinamimilhan natin dito sa ating mga locality. Ano po, ang pagkukumpara ng inflation natin na year on year basis. Ano, so kagaya kanina nung nagtala tayo, sabi natin ang inflation rate ng Quezon province ay at 5.9%. Ito ay dihamak na mas mataas kung ikukumpara natin sa same month last year na 1.9%.
1: Sobrang laki.
0: Sobrang laki. Pero hindi natin kasi sir naiiwasan na ano-ano magkumpara na inflation sa nakaraang buwan. Kasi minsan mas doon nakafocus din yung ating mga tagapakinig o yung sambayan ng Pilipino. Kasi yun yung mas recent nila na nakinig o nabatid sa balita. Pero talagang ang inflation rate, sir, ay ang pagkukumpara ng ating mga presyo at pagtaas ng antas o pagbaba ng antas ng bilihin at serbisyo on year basis.
1: Malawak ang sinasakop nito, di ba, pag survey na ito. Baki, anong state sa amin kung ano yung mga sinasakop ng inflation?
0: Ayan, dito sa amin, sir, ang pangalan talaga ng survey is the retail price survey. Ano po, doon sa retail price survey na generate namin dyan yung ano natin, consumer price index or yung CPI.
1: Okay.
0: And then for that CPI, dyan natin nakukuha yung inflation rate. Mm-hmm. Pag pinag-usapan natin yung operasyon namin, malawak to, sir, ano? Kasi lalo na sa Quezon, meron kami na 6 na outlet. Mm-hmm. Yung 6 na outlet, sir, ay nagko-compose niya ng tigda 2 munisipyo. Ito yung kumbaga dito na natin nakikita yung pagdodrone namin ng sample size o yung sample size determination namin. And then for that specific municipality, for example, yung aming outlet, outlet 6 ng Quezon, ay yan ay kinabibilangan ng Sariaya at ng Candelaria. And that for that municipality, meron dyan tayo na halos 400 plus na commodity. Yun na yung bumubuo nun sa pinag-uusapan nating typical na market basket. Kasi yung commodity na hinahanap namin sa bawat municipality, yun yung nag-i-stand doon sa mga produkto at serbisyo na kadalasang binibili ng ating mga mamamayang Pilipino. Nanadraw naman namin yun, sir, sa another survey, which is yung Family Income and Expenditure Survey. Okay. Kasi doon natin malalaman yung expending pattern ng ating mga

0: ano, pamilya, in a way, doon natin malalaman yung weights ng bawat commodity naman. Doon sir lumabas na mabigat ang weight ng food. And under food, mabigat ang weight ng rice. So on and so forth. Parang ganun siya, sir.
1: So these are network of surveys?
0: Yes, sir. Exactly.
1: Pag nakuha na yung mga result nun, inflation na yung
0: kalabas. Oo, sir. Sabi ko nga, kapag sa weights, nandyan yung family income and expenditure survey. Pag sa list ng store, nandyan yung ano, survey of key informant. Kapag naman doon sa mga produkto na dapat nandun sa ano, nasa market basket natin, nandyan yung commodity and outlet survey. Hindi lang si RPS yung nag-i-stand talaga doon, may effect din yung iba't ibang survey kasi ganun yan sir eh, may domino effect yan sa pagbalangkas naman ng aming ano.
1: I see. At kahit bumabagyo, umuulan, tuloy-tuloy pa rin ang survey, lalong-lalo doon sa ano, no, Philsys ID, tama ba?
0: Yes sir, tuloy-tuloy yung amin ano, nagpapasalamat kami din doon sa aming mga registration kit operator, yung amin sa national ID system, sa aming ano mga outlet ng pagre-rehistro ng national ID, kasi tuloy-tuloy ano, lalo na't kailangan talaga ngayon yung ating national ID dahil isa to sa major na hinihingi. Correct. Na identification para sa ating mga mamamayan.
1: Lalo-lalo sa mga beneficiary natin. Ano,
0: yes, sir. Lalo-lalo na sa mga yes. taga-tanggap ng ating mga social benefits.
1: Yes. Ayan. Anything more important to add, JFB?
0: Yun po. Tuloy-tuloy pa rin yung aming mga survey gaya na nabanggit ko kanina. At sa nagpapasalamat kami. Ano pa, nagpapasalamat ang PSA Quezon sa pangunguna po ng aming officer in charge, Ma'am Normita D. Pagkatipunan, at sa buong team ng PSA Quezon. Walang sawa po kami nagpapasalamat sa mga nagpapa-unlock at nagbibigay sa amin ng tamang datos para magawa po rin namin ng tama yung aming mandato. Ano, sa pamamagitan po kasi nito, gaya ngayon, ay nakakapagbigay at nakakapaglahad po tayo ng mahalaga na impormasyon na magagamit naman ng ating mga households at syempre mga stakeholders, policy makers, para makapagbalangkas tayo na mas maganda pang programa para din naman sa ating mga Pilipino. Maraming salamat po.
1: Well said. Naku, maraming salamat, Sir JB, sa pagpapa-unlock muli ng interview. At yan po yung ating mga kaalaman at mga dapat nating malaman hinggil sa inflation na inilahad po sa atin ni Sir JB ng PSA Quezon. JB Salcedo, statistical analyst ng ating pong kagawaran. Maraming salamat sa JB.
0: Maraming salamat po, Sir Tom. Maraming
1: babalik
0: salamat.
1: Babalik ang Radyo Pilipinas. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
2: This is DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepaño Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: Maging fuel efficient
4: Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
11: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
10: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
1: Okay, we're back. Maraming salamat kay Sir JB Salcedo of PSA Quezon sa insightful na mga ibinahagi niya kanina hinggil sa inflation. Batingin muna natin, magandang umaga si Ma'am Marga Kada. Magandang umaga sa Ma'am Marga. Thank you so much for tuning in. Ganun din kay Ma'am Mads Rosales of PSA. Hello and good morning din kay Sir Echo Venjola. Magandang umaga sa Sir Echo. And of course kay Ma'am Alma Padua. Magandang umaga. Kay Ma'am Ness, thank you so much for tuning in. In the meantime, ito, panoorin po natin, painggan muna natin ang ulat sa lagay ng panahon. Ito i-added sa atin ni Veronica Torres of Pag-asa. Watch this.
12: Rancho Pilipinas.
13: Pinakahuling satellite image kung saan may minamonitor nga tayong mga low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una, yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 ng madaling araw, huling na mataan sa layong 1,115 kilometers, silangan ng Northern Luzon. Etong low pressure area na ito ay may kataasan nga yung tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Kung ito man ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Neneng. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito naman isang low pressure area na namomonitor ng Pag-asa nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina kang alas 3 din na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 295 kilometers west-northwest ng Lawag City. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man ay hindi naman natin ito inaasahan for now na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility bagkus ito nga ay kikilos papalayo ng ating landmass. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas dahil nga rito sa southwest monsoon ay nakakaranas yung ating malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. So ito mostly affecting Luzon and Visayas at mas malalakas yung mga pag-ulan mostly sa western section ng Luzon and Visayas, kabilang na nga ang Metro Manila. Para naman sa lagay ng ating panahon, ngayong araw inaasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din ng mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din, yung lugar ng Metro Manila. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan noong mga nakarang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalo na nga ay naranasan nga natin ito na ngayon at ito ay mga tuloy-tuloy last week pa at kasi simula pa nga lang ng buwan ng Agosto. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 28 degrees Celsius. 16 to 19 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin sa may Antique, yung occasional rains, at maulap na papawirin at makalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Negros Island Region at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na mga localized thunderstorms. So kung sa ilang areas ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon maulan, dito naman sa areas kung saan bahagi ang maulap hanggang sa maulap yung papawirin na may mga chance ng thunderstorm, posibleng makaranas ng mainit at maalinsangang panahon. Agwat ang temperatura sa Cebu at Tacloban ay 27 to 34 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa may Zamboanga ay 25 to 34 degrees Celsius. Meron naman tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated ng 5 a.m. So yung weather advisory nga, yung mga malalakas na pag-ulan na inaasahan natin in the next 24 hours. So ngayong araw, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, sa may Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union at Benguet. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding likely sa mga urbanized low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. 50 to 100 millimeters naman ang mga pag-ulan sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Pag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, localized flooding, posible sa urbanized low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Bukas naman, inaasahan natin yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, pati na rin sa may Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters sa pag-ulan sa Ilocos Sur, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. And on Thursday, mas kakaunti na nga yung mga areas na inaasahan natin na may mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan at Occidental Mindoro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Mindanao sa tsansa na katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakang, Maynila, araw ay sisikat ng 5:43 ng umaga at lulubog ng 6:70 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at like aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin aming mga website, pagasa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nag-ulat.
1: Maraming salamat, Veronica Torres, mula sa Pag-asa sa ulat sa lagay ng panahon. Ayan. Magbabalik po ang ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa right after a few reminders from this station. Walang po kayong alis.
14: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
16: Game 1, 2, and...

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Okay, oras po natin ngayon, 47 minutes after 8 o'clock. At magandang balita po sa ating mga kababayan na patuloy na naghahanap ng trabaho ngayong mga panahong ito. Meron po tayong special recruitment activity, ang City Government of Lucena Public Employment Service Office. Ito po ha, magandang oportunidad po ito para po sa inyo. Ang Super Value Incorporated will be conducting a local recruitment activity on August 26. Alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa ground floor ng Peso Lucena City Government Complex, Barangay Mayaw, Kanduran, Lucena City. Ang deployment po nito ay sa SM Supermarket, Lucena City. Available job vacancies, naka-flash po sa ating screen. Cashiers 10, female 18 years old and above, senior high school graduate or college level graduate. Nangailangan din po ang Super Value Incorporated ng baggers. 10 ang kailangan nila. Okay? Male at least 18 years old and above, at least a senior high school graduate. Clerks, 10 ang kailangan clerks ng Super Value Incorporated. Male 18 years old and above, at least senior high school graduate, college level or graduate. Customer assistant, female at least 5'4 in height, graduate of any 4-year course. At huwag pong kalilimutan na magdala ng 2 copies of your updated resume and be ready for the interview. So see you po ha sa August 26, 8 o'clock to 3 o'clock in the afternoon. So August 27 naman po, magkakaroon din ng local recruitment activity. Ito naman po ay sa abroad. Ang deployment po nito sa abroad. Some Public Employment Service Office in partnership with the First Northern International Placement Incorporated will be conducting a special recruitment activity sa August 27, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang venue po, again, ay sa Atrium, Lucena City Convention Center, Barangay Mayaw, Kanduran, Lucena City. Again, 8 o'clock in the morning till 3 o'clock in the afternoon, August 27. Available job vacancies, nangailangan po sila ng 100 na nurses. Ang deployment ito ay sa US, okay? Assistant cook, 10 ang kailangan nila. Ang deployment ito ay sa Qatar. Waitresses, 4. Sa Qatar din ang deployment ito. Sales associate, 15 ang kailangan nila. Sa KSA naman po ito, ganoon din ang sales helper, male or female sa KSA, 30 ang kailangan nila. Elementary teacher, 38 naman po ang kailangan elementary teacher ng Northern International Placement Incorporated. Sa Cambodia naman po ang deployment nito. Nurses, again, sa Netherlands naman po. Kanina US yung binanggit ko. Ito naman po ay sa Netherlands, 75 ang kailangan nila. Household service workers, 32 sa Kuwait. Household service workers, 113 sa Oman. Household service workers, 98 sa Bahrain. And household service workers, 111 ang kailangan sa Qatar. So again, ang Public Employment Service Office, Lucena City, in partnership with the Northern International Placement Incorporated, will be conducting a special recruitment activity. Naku, napakadami pong trabaho ino-offer nila. So puntahan po kayo sa August 27 sa Atrium, Lucena City Convention Center, Barangay Mayaw, Kanduran, Lucena City. Work for abroad. Ayan. So yan po ang mga mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na patuloy na naghahanap sa mga panahong ito ng trabaho. Okay, with that, tayo po ay pansamantalang magpapaalam in behalf of Josie Gonzalez, Otto Evangelista, kasama rin po natin si Kuya Ronald Rowe from the transmitter site. Well, ako po si Tom Alvarez, kayo'y patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Ako po si Tom Alvarez. Bye for now. Please, please stay safe.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.

0: Ngayong araw ang PAGCOR at ang PCSO nakabilang sa mga sources of revenue ng pamahalaan para punan ang ilang mga programa. Ngunit ipinagpaliban na muna ito bunsod na rin ng masamang panahon na dala ng habagat. Nagpasalamat naman si Committee Chair Micaela Swansing sa pagdalo ng economic managers, mga kongresista sa briefing nitong Lunes kahit pa nagsuspend na ng pasok sa government offices dahil sa pagbaha. Una naman tiniyak ni Swansing na ikinonsidera na nila sa inilatag na schedule ng budget briefings ang mga posibleng suspension sa trabaho. Ngayong araw ay patutupad ang work from home arrangement sa Kamara, ngunit magpapatuloy ang sesyon via online conferencing. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Public spending panlalakasin ng pamahalaan ayon sa Malacanang sa harap ng target ng administrasyon na mapalago ang ekonomiya. Ad hoc Subcommittee on Project Implementation itatatag. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Report. Minadaan pala sa unang nagkaroon ng epekto sa economic growth ng bansa ang pigil na pag-asa o pag-ugol ng pamahalaan noong isang taon. Ito ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay dahil na din sa mas minabuti ng gobyerno na protektahan ang pondo kaysa mapuntaan niya sa mga walang basehang mga proyekto. Sabi ni Castro, mismong si Pangulong Marcos ang una nang nagbanggit na sadyang nagdulot ang underspending ng epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. At dahil dito ay malalakasin niya ng pamahalaan ng public spending at ang infrastruktura ang nangunguna sa magiging prioridad ng gobyerno sa pag-ugol. At para matiyak na may bibigay ang mga proyekto sa tamang mga kontraktor, ipinahayag ni Castro na may itatatag na Ad Hoc Subcommittee on Project Implementation and Results Monitoring. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
3: At napansin na ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi umalagwa ang ating ekonomiya. Kaya ngayon po ay puspusan ang pamahalaan sa pamumuno na rin po sa, ng DBM ni Secretary Kim De Leon na dapat na magkaroon na po ng public spending.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senator Ping Lacson kinwestiyon ang hindi pa rin nasusolusyon ng problema sa baha sa kabila ng higit 1.9 trilyon pesos na nagastos sa flood control. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Giniit ni Senador Ping Lacson na sa kabila ng paggastos ng gobyerno ng halos 1.939 trillion pesos para sa flood control management program ng DPWH mula 2011 hanggang 2025 ay hindi pa rin nasusugpo ang problema ng pagbaha sa bansa. Ginawa ni Lacson ang pahayag kasunod ng malawakang pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan at habagat sa ilang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Sa isang social media post, sinabi ni Lacson na tila hindi nagtutugma ang laki ng pondong inilalaan para sa flood control at ang patuloy na paglala ng pagbaha. Batay sa datos na ibinahagi ng senador mula sa mahigit 11 billion pesos flood management funding noong 2011, unti-unting lumaki ang taunang pondo hanggang lumampas ito ng 100 billion pesos noong 2018. Pinakamalakihan niya ang inilaan noong 2025 na umabot sa 372.8 billion pesos kasunod ng 346.77 billion noong 2024 at 287 billion pesos noong 2023. Ayon kay Lacson, umabot na sa mahigit 1 trillion pesos ang ginastos para sa flood management sa loob ng 15 years o tinatayang 350 million pesos kada araw. Dahil dito, patuloy na kinwestiyon ng senador kung naging epektibo ba ang paggamit sa napakalaking pondo sa flood control. Binigyang diin ni Lacson na kailangang matukoy kung saan napunta ang bilyong-bilyong pisong inilalaan para sa flood control at kung bakit nananatiling problema ang baha sa maraming lugar sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Energy Secretary Sharon Garin, target na makapagpatayo pa ng mas maraming transmission lines sa kanilang proposed budget sa susunod na taon. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Chef. Target nga ni Energy Secretary Sharon Garin na makapagpatayo pa ng mas maraming transmission lines sa kanilang proposed budget sa 2027. Ayon sa Kalihim, target nga nila na mas papalawak pa ang mga transmission lines sa tulong na rin ng pribadong sektor upang mas mapalawak pa ang energy grid ng Pilipinas, partikular sa Visayas at sa Zamboanga at sa Siargao. Dagdag pa ng kalihim na bukod sa transmission lines, nais din itong palawigin din ang mga submarine cables upang mas mabigyan pa ng karagdagang supply ng kuryente ang mga off-grid islands at iba pang mga lugar na hindi pa masyadong naabot ng maayos na electricidad. Angad naman nila sa kanilang magiging pondo sa next year's budget 2027 na maisapinal ito at maaksyonan upang mas mapaganda pa ang energy grid ng ating bansa. Zef, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Quezon City Local Government Unit agad nagkasa ng drainage clearing matapos ang matinding pag-ulan kahapon. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas Report.
7: Tuloy-tuloy ang isinasabang drainage clearing operations ng Quezon City Government sa paumuna ng QC Department of Engineering para mapabilis ang paghupa ng baha sa iba't ibang bahagi ng lungsod matapos nga ang matinding pag-ulan nitong Lunes. Umabot sa mahigit 200 mm ng ulan sa loob lamang ng 5 oras ang naitala sa lungsod katumbas ng tinatayang 12 araw na karaniwang pag-ulan. Kabilang sa isinailalim sa clearing ops ang Don Jose Street sa Barangay Santo Domingo, Clino Highway sa Barangay Gulod, Kalayaan Avenue sa Barangay Central, Biluna Avenue sa Barangay Sikatuna, Kapwa Street sa Barangay Masambong at G. Araneta Avenue, Corner E. Rodriguez Street Avenue. Nagsagawa rin ng clearing operation para sa tumumbaguno sa Pal Mall Street sa Barangay Fairview habang nagpapatuloy ang pumping ng tubig sa G. Araneta Avenue, Corner E. Rodriguez Senior Avenue. Katuwang ng QC Department of Engineering ang DPWH sa isinagawang clearing operations. Patuloy naman ang ginagawa rin response operations ng pamahalang lungsod para agad na matugunan ang pangailangan ng

0: maapektado ng pagbaha. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andesta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo
5: sa? Nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa,

0: Tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Iniyahang doon ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ang Government at Work. Alamin ang mga totoong aksyon at pampublikong programa na direktang nakatutok sa bawat Pilipino. Mula sa libreng pangkabuhayan, edukasyon, kalusugan, hanggang sa pinakahuling ayuda at proyekto ng pamahalaan, lahat yan natutukan at ipinadiliwalag dito. Government at Work. Mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Lunes hanggang Huwebes. Government at Work. Kasama si May Dueñas Formaran. Government at Work. Dito lamang sa DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang palatuntunang Government at Work. Today is Tuesday, August 18, 2026. At ito po ang DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. And this is the new sound of public service and FM radio, ang bagong tunog ng serbisyo publiko na sa FM na po. At dahil ngayon, mga kaibigan, meron tayong nararanasan na habagat, naku, hindi lang ho dito sa atin sa lalawigan ng Quezon, maging sa bahagi po ng mga kalapit probinsya po natin sa Calabar Zone, actually. Diba, meron na una na silang nagkaroon ng pag-cancel sa klase kahapon. Naiwan ang Quezon, diba, Calabar lang. At eto na naman po tayo sa atin pong problema, kaugnay po sa paano ba talaga yung announcement ng pagwala pong pasok. Meron po tayong paliwanag dito, mga kaibigan, ha? Kanina nakita ko itong si Mayor ho ng Ginyangan, Keso, nagpapaliwanag siya sa kanyang post sa Facebook about po dito sa tinatawag po natin na ano, na kailan nga ba talaga kinakansila ang klase. And of course, yung timing po ng class and work suspensions has once again ay dumadaan na naman po sa scrutiny. Kasi po ongoing ang heavy rains, kung saan yung atin po mga estudyante, mga magulang, mga manggagawa natin, naiipit po dito sa tinatawag nating pagbaha at nahihirapan hong sumakay. So kung dito nga sa atin sa lungsod ng Lucena, medyo nagkaroon tayo ng nakita na pagsisikip po sa dali ng trapiko kahapon, nagmagkaroon po at lumabas po yung suspension order from Malacañang, may traffic din. So ibig sabihin, hindi lang dito sa atin sa lungsod, kundi maging sa Kamaynilaan, mas naging grabe po ang epekto nito.

Ganun din naman mga kaibigan. Okay. Ano ba talaga dapat, no? Ang maging panuntunan. Ito hong si Mayor, teka hanapin ko. Ayan, si Mayor Cesar Isaac III ng Ginyangan, Quezon. Kahapon kasi diyan sa State of the Province address ni Governor Dr. Helen Tan, eh lumapit ho ako sa kanya kasi kalapit lang niya si Tagawayan Mayor Carlo Eliazar. Eh, nakipagkamay na rin ho tayo sa kanya kahapon kasi siya yung, siya isa sa mga liker ko eh. Anyway, at isa ho siya sa pinakamasipag na punong bayan, dyan po sa ika-apat na distrito ng Quezon. So ngayon, ang kanya hong sabi ay ganito, good morning po sa lahat. Ang pagsuspend po ng mga klase ay base sa weather forecast ng PAGASA at saka yung tinatawag natin na rainfall warning. At dito po bumabase ang mga LDUs. Pero may DepEd notice naman po tayo. Ito yung DepEd order number 22, series of 2024. Ano ba yon mga kaibigan? Nakalagay ho dito sa DepEd, no? Ang mga parents po or legal guardians, meron po tayong primary responsibility sa atin pong mga anak, no? Whether papapasukin ba natin sila o paaabsenin. Eh, ang mahirap kasi kaya ayaw ho nilang mag-decide. Abay, di siguro yung mga running for honor, ano? Ayaw na lang na maka-apekto. Minsan kasi kapag ang stiffong competition, kung minsan, isa sa mga pinagkukunan din ng mga puntos ay yung attendance, etc. Diba? So ito sana ho yung ating tandaan, mga kaibigan. Responsibilidad, primary responsibility po ng magulang or legal guardians na mag-decide kung ang mga anak nila should attend school when, in their judgment, travel to and from a school is unsafe dahil po sa baha, heavy rainfall, or yung mga tinatawag natin yung mga weather-related hazards. Yung decision po ay irespeto yan. At ang learner ay hindi naman po ipe-penalize for non-attendance sa ilalim po ng ganitong circumstances. So sana maintindihan po ito. Ang nangyari kasi dito sa atin sa lungsod ng Lucena, actually, ang atin pong provincial government of Quezon, alas 5, kanina hong umaga, eh meron na hong, kasi pagbangon ko, nung tinignan ko yung ano, yung may announcement sila, na yung announcement ay 3 hours ago. Tama? Oo. And then, ito, ang nakalagay po, kaugnay ng inilabas na heavy rainfall warning number 12 ng DOST PAGASA. Kanina hong ika-5 ng umaga, August 18 ha, today, Tuesday, 2026. May umiiral po kasi tayo na southwest monsoon na yung habagat. So, ibig sabihin, ang pagpapasya, nakalagay po doon, ano? Ang pagpapasya hinggil sa paglipat sa alternatibong pamamaraan ng pagkatuto at pagsuspindi ng klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan ay ipinapaubayan na ang sa pagpapasya ng mga punong bayan at punong lungsod ng mga lungsod at bayan sa lalawigan ng Quezon. At or sa mga kinaukulang pinuno ng paaralan, kasabay ang pagsasaalang-alang sa kalagayan ng panahon at iba pang mahalagang lokal na sitwasyon sa kani-kanila pong nasasakupan. So kanina, ay habang naghahanda ho tayo sa pagpasok dito sa atin, may mga marami na ho mga komento na ang pinananawagan ay sa City Government of Lucena. Kasi alam ho ninyo, pagka ho ganitong meron tinatawag, mamaya mag-weather update tayo, no? Kasi meron akong nakuha na information para may mga nakapalibot na nasama ng panahon dito po sa ating bansang Pilipinas. Pero wala pa naman sa Philippine Area of Responsibility. Ang lahat ng kanila mga panawagan, aba, Mayor, gising na. Tapos ano pa mga sinasabi na sa kung kailan lurok naman ng ulan. Kasi sa totoo lang mga kaibigan, wag naman dapat maging sleeping beauty. Ano ba dapat? Alam mo, dapat alam kasi na yan ng LCDRRMO. Diba? Sila yung mga nakatutok. Okay? So, habang naalaman ka agad nila na heavy rainfall warning ang Quezon at kagabi pa ay umuulan na dito po sa atin, sa lungsod ng Lucena. Kagabi kasi, bago ho kami natulog, sabi ng mga anak ko, may pasok kaya bukas? Sabi ko naman eh, magantabay tayo. Pero syempre, hindi, wala naman ho kaming pinapaaral ng mga maliliit, etc. Kumbaga sa trabaho naman. But of course, kung wala naman hong pasok, mauna kasi na cancellation ang walang pasok yung mga pampubliko at mga privado, especially yung mga bata na pumapasok. Tayo ho mga nagtatrabaho sa gobyerno,
still we have to wait, no, for the announcement of Malacañang for government suspension, government work suspension. Pero syempre alam niyo naman, masulingan tayong nasususpende, sila yung nauuna palagi. So dapat kagabi pa lang nakaantabay na at bago na matulog, may desisyon na kakaagad. O halimbawa alas 12, o sige, mag-ano na, nag-desisyon na kakaagad. Ano ba yung lagay natin? O baka ito, kasi ilulugar mo yan eh. Ang hirap kasi na mas maganda kasi yung tayo ay proactive, no? Mas maganda kasi yung maging OA na tayo kaysa yung kinabukasan pa saka, uulanin ka talaga ng mga hindi magagandang komento. So kanina nung pagising ko, may nag-post na eh, may mga nag-post na yung mga kakilala natin na ano, wala pa bang announcement? Ay, alas 6 pasado na. O yun, yung nagising ako, alas 6 talaga eh. Nagtunog yung aking alarm, alas 6. So sabi, aba, wala pang announcement. Anyway, so nag-comment na ako. Sabi, wala pang announcement actually talaga sa mga gantong oras. Ay, sabi sa Amel Show, wala pa eh, no? Eh, syempre, alam mo ninyo kung bakit kinakailangan dapat sa gabi pa lang alam na. Alam niyo kung bakit? Sa isahong magulang at sa isahong naghahanda ng pagkain, sa isahong nanay na gaya po ng inyong lingkod, gabi pa lang, alam na namin kung anong ilulutong ulam kinabukasan. Yung may kinakailangan na itaw, ilalagay na ho sa ano yan, nasa ibaba na ng alisin na sa frozen, sa chiller, ilalagay na doon sa mismong ano ng ref. Kasi nakaplano na sa isip mo anong lulutuin ko bukas para may maibaon yung mga anak ko. Ganun ang pagpaplano ng mga nanay. So syempre, kung alam mo na walang pasok, lalagay rin yung iyong kalooban na hindi ko kailangan gumising ng maaga. Ngayon, kung padalwahin ka, ano ba, wala bang pasok bukas o meron? O meron? So naturalmente, gigising ka ng maaga. Let's say halimbawa, paano yung gumigising ng alas 4 ng umaga? O diba kung na meron ka agad na tinatawag nating class suspension, edi at least handa na sila na ay walang pasok bukas, okay, makakagising ako ng tanghatanghali. Eh hindi, alam nyo, kanina na pagpasok ko dito, may mga nakasalubong pa rin po ako ng mga estudyante, ay umuulan, umuuwi, naka-uniforme. Alam nyo yun, yung abala, na kung pwede nyo naman sanang inagapan yung suspension. Lagi na lang nating problema yung ganitong ano, yung suspension, di ba? Lagi na lang tayong delayed yung mga suspension. So bakit naman kinakailangan i-delayed natin? Alam ho ninyo, yun pong habagat. O syempre, kasi lagi ho kami meron ditong ibinibigay na ano eh, no, weather update eh, no? So dun sa habagat, sabi ko nga, may nagtanong sa akin eh, sabi ko, huy, alam mo yung habagat, baka daw 2 linggo pa natin yan na maranasan. Okay. So sabi ko, talaga. So, di ba may mga pagkakataon na bigla na lang uulan, walang, tapos may sisikat yung haring araw, tapos maya-maya magtitikatik na naman ng ulan. So, ang ano eh, ang hirap no, na, ito'y dahil po na rin sa epekto ng ano eh, ng climate change, sama-sama na yan, ano. Kaya naman na tayo, hindi na tayo nakakasiguro na sa bawat araw na ating, na dumadaan sa ating buhay, eh palagi na lang maayos, palagi na lang maganda ang panahon. Kita nyo nga ho, kahit nga yung summer, di ba? Ang pag-ulan ho ngayon, parang all year round na, hindi kagaya nung una na, oy, official nang, nag-aantay tayo ng official na pahayag ng PAGASA na official nang nagsimula ang panahon ng tag-ulan. Tapos pag na official nang nagsimula ang tag-init sa ating bansa, di ba ganun? Ngayon hindi na. So kinakailangan palagi na lang tayong preparado, palagi tayong listo. At ito na ho ba yung panahon para ayusin na natin yung guidelines natin, yung LGU? So bakit ho ang mga magulang ay nag-aantay ng order from DepEd or from the LGU ng cancellation of class? Bakit? Ayaw kasi nila na maa-absentan ang kanilang anak. May mga bata no, na ayaw nila na a-absent. Pag umabsent sila, nag-ahabol sila. Pag umabsent sila, alam nila baka may quiz. Imang parang hinayang na maapektuhan ang kanilang grado.
Ay, kasi nga, dito sa atin, epekto niyan, eh, alam nyo na, yung laging, ay, may honor, mga ganan, na kung saan dapat sa elementary ang pinag-uusayan at tinatanim sa isip po ng ating mga bata, eh, yung kung papaano yung pagkakaroon ng mga magagandang asal, yung mga dapat na matutunan, patience, virtue, gratitude, perseverance, dapat inaaral na yun, discipline, dapat inaaral na yun as early as yung formative years, halimbawa, yung pagsampa nila. After that formative years, pagsampa nila sa school at the age of 5, di ba? Or 6, 7. So, dapat alam na yun ng mga bata. And then, inihuhon mo na lang yan doon sa kanilang first grade 1 to grade 6. Di ba? Eh, hindi. Parang ang ating nasa elementary ngayon ay laging nakikipagkompetensya. Laging nakikipagkompetisyon. Kasi kinakailangan, maging honor ako. Ganun. So, anong nangyayari? So,

sa trabaho ka na, nag-aaral ka, matalino ko nga, ugali mo naman, eh, wala, di ba? So, hindi rin ho akma, okay? So, ngayon, meron po tayo nakuha na balita na nakapalibot daw po yung dalawang potential na bagyo sa kanluran at silangan ng Pilipinas. Actually, ito yung kanina lang. Mamaya, tingnan natin din mamaya sa update. Ano? But anyway, ang una po ay sa silangan ng Pilipinas ay may mataas na chance na maging bagyo. Yung isa naman ay moderate, no? At saka ang magtataka rin ho kayo mga kaibigan, ano, napapansin ko, yung pag-ulan, hindi ito yung parang tipong, oh, dito lang uulan. Kunyari, sinabi na Calabarzon lang. Hindi eh. Ang nangyayari, no, yung pag-ulan, sakop na hanggang marami, malawak yung pag-ulan. No? Ang lawak na ng pag-ulan. At kung halimbawa dito lang sa atin, hindi lang pati sa Metro Manila. Sa Metro Manila, ang dami ng mga part ng mga lugar doon na as in, mataas na ho ang tubig baha. So dito, as of 8 a.m. August 18, Tuesday, ito na ho ang mga walang pasok. Okay? Tayaba City, lahat ho ng levels, Pagbilao. Ang Lokban, asynchronous po sila, ang Patnanongan, all levels. Sa second district naman, ang Sariaya, Chaong Dolores, at saka ay San Antonio, asynchronous. Ang Lucena City ay all levels. Ayan, okay? So, atin hong ano yun yan, ano? So, when you say asynchronous, so online yan. Mag-online yan, ano? In a form of computer control. So, mag-online sila. May mga klase sila na naka-online, okay? And then, sa third district naman ay Katanawan at Unisan ay asynchronous, then all levels po, and General Luna, Paddy Burgos, San Andres, and San Francisco. Sa fourth district, Atimonan lang ay preschool ang walang pasok at ang Plaridel ay asynchronous. Siguro ay hindi masyado yung effect sa kanila ng pag-ulan, ano, ng habagat. Baka kaya ho ganun. Kaya asynchronous po ang kanilang pinapairal, ang kanilang pinapatupad na klase sa ngayon. And alam naman po natin, Batangas, alam mo ninyo, pag nakita ho ninyo yung mapa ng lalawigan ng Batangas, alam nyo sila po ay nasa red rainfall warning. Oo, kaya sabi kong, ha? Kasi meron akong nakita, no, I think in Lubo, Batangas yun, kaya lang, meron pong nakalagay sa video na bukod sa ang nakasama sa video ay yung pong malakas sa pag-agos ng tubig. Eh meron ding ano yung mukha nung tao na nakatalagang as in naka-frontal yung kanyang mukha. Kaya hindi ko na ho kinuha kanina. Pero sabi ko, lakas na rin ho ng tubig baha dyan po sa bahagi po ng Lubo, dyan po sa Batangas. Pero marami hong affected actually, no? Yung red rainfall warning, ibig sabihin yan, heavy. Heavy rainfall warning, tapos nasa ilalim pa rin ng red yung ilang bahagi. Ito po yung Agoncillo, Alitagtag, Balayan, Batangas City, Bawan, Calaca, Calatagan, halos lahat, no? Sabi nga natin, kaya yung pag-iingat ay palagi na lang pong ipinapaalaala sa atin pong mga kababayan. Ito pong orange lang sa buong lalawigan ng Batangas. Alam nyo kung ano, ito lang hong Tanawan City at Santo Tomas. The rest ay heavy rainfall, red. Ibig sabihin, kapag ho red na yan, you have to take action on this. So dapat, yung mga hazard, yung mga nasa red warning level, ano yung inaasahan dyan? Yan po'y flooding is expected. Seryosong pagbaha ay inaasahan dun sa mga mga flood-prone areas. So, yun po dapat. So, of course, yung po mga MDRRMO, dapat kayo po ay nakahandang aksyon. And then, may advisory din po
Ito pong transport operations sa Batangas City Grand Central Terminal o Grand Terminal, nananatili ito sa normal na operasyon kahit na sobra pong matindi ang pag-ulan na nararanasan.

0: yan. And yung bus trips at iba pang mga transport services nag-ooperate pa rin para pagsilbihan ang riding public. So, ayan po ha. Yan ho ang sitwasyon sa atin pong mga kalapit na lalawigan. Okay? And of course, ito hong kagabi, dito naman po sa Sablayan, in Occidental Mindoro, particular po sa Barangay Elvita, nagkaroon doon ng tinatawag natin na preemptive evacuation operation kagabi. Ang may inilikas po doon, tatlo lang naman po yung inilikas. But then, wag ho nating lalangin yung tatlong katao na inilikas na yon, kasi may isa ho doon ay senior citizen. Okay? So sila ho ay inilagay na agad sa isang designated evacuation center. Kasi ito pong pag-ulan na tumalawakan po ito eh, no? And ganun din naman po sa Oriental Mindoro actually. Meron na rin nga pong paalaala si Governor Hermelito Bonsdolor sa lahat po ng mga motorista. Kasi po ngayon ay pinayuhan na ang lahat ng mga kababayan na huwag daw munang biyabiyahe papasok at palabas ng Nauhan at Kalapan sapagkat mataas na po ang tubig dyan po sa kurba at saka sa Bukayaw. Okay, so dapat ito po ay sundin ng atin pong mga motorista. Dito naman sa atin so far sa lungsod ng Lucena, kanina maulan pero ngayon po ay tigil ang pag-ulan. But then, hindi naman ho tayo nakakasiguro na hanggang mamayang hapon na hindi ho tayo makakaranas ng pag-ulan. Sapagkat nananatili po na makulimlim ang atin pong kalangitan sa kasalukuyan dito po sa atin sa lungsod ng Lucena. Alam ho niyo yung baha doon sa may kurba sa Pinagsabangan diyan po sa Oriental sa Nauan, Oriental Mindoro. Alam niyo tumataas na po. Tapos meron din ako ipinost kanina na saan nga ba yung bahay na yon. Tumataas na rin po yung tubig, no? So, sabi ko nga kung gugustuhin mo na lumabas, hindi ka makakalabas kasi nga ang taas po ng tubig baha. So mag-iingat po tayo mga kaibigan. Mamaya, ito ang tututukan natin ngayon ay ang lalawigan po ng Batangas at ang Mindoro. Dito ho sa atin sa Quezon, so far wala ho tayong naranasan. Ulan-ulan lang na ganan. Pero dahil sila ay merong warning na red, no, inaasahan ang severe flooding sa mga flood-prone areas. So titingnan po natin mula ho ngayon hanggang mamayang gabi kasi yan po ang warning na ilalabas po ng PAGASA. Mamaya po sa ating pagbabalik mga kaibigan, atin pong ihahatid sa inyo ang weather update sa pamamagitan ni Miss Veronica Torres. Makalipas mo ang ilang mga paalaala.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepaño Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy. Kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? I-check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast. Para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
5: May eGov ka na ba? Download na!
6: Download na eGov PH Super App.
7: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag hiritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Okay, nasa ikalawang oras na ho tayo ng atin pong palatuntunan. Government at work. May nakita na ako na government response, ano? Ito ay sa Mindoro, hindi ako nagkakamali. Pero mamaya yan, mga kaibigan, meron din ako nakuha, no? Hindi madaanan ng light vehicle ang kurba na Juan Oriental Mindoro. Ito po yung kaninang alas 8 ng umaga. Mataas na po yung tubig hanggang tuhod kung hindi po tayo nagkakamali. Kaya tama yung sinabi ho ni Governor Bonsolo, wag muna kayong lalabas dyan po sa may kurba sa Nauhan. Taas ang tubig, oh. Naka-live yung video. Ang dami, mga kaibigan, actually, no? Sa Occidental Mindoro, na walang humpay po yung pag-ulan. Actually, ito po ay paalaala ng pag-asa. Ang heavy a rainfall warning para po sa Habagat, kasama po ang Eastern Batangas, Occidental Mindoro. Sa heavy rainfall warning, rest of Batangas, Oriental Mindoro, westernmost ng Quezon. Hindi ko na ho binanggit yung iba, no? Heavy rainfall warning pa rin, western Quezon. So, ayun, concern lang tayo. Kaya ayan, mga kaibigan, kaya lagi ko tayong tumutok, no? Okay na ito, yung sinasabi ko sa inyo na government response. Ito ho ay sa pamamagitan po ng MDRRMO Paloan Occidental Mindoro. Okay, pero bago yan, mga kaibigan, narito po muna ang weather update mula po kay Veronica Torres.
3: Rancho Pilipinas Weather.
4: Magandang umaga. Narito na nga ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, August 18, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor nga tayong mga low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung una, yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 ng madaling araw, huling namataan sa layong 1,115 kilometers, silangan ng Northern Luzon. Etong low pressure area na ito ay may kataasan nga yung tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Kung ito man ay maging bagyo sa loob ng ating PAR, bibigyan natin ito ng local name na Neneng. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Ito naman isang low pressure area na namomonitor ng PAGASA nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina kang alas 3 din na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 295 kilometers west-northwest ng Lawag City. Itong low pressure area na ito ay katamtaman ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ganun pa man ay hindi naman natin ito inaasahan for now na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility bagkus ito nga ay kikilos papalayo ng ating landmass. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas dahil nga rito sa southwest monsoon ay nakakaranas yung ating malaking bahagi ng bansa ng mga pag-ulan. So ito mostly affecting Luzon and Visayas at mas malalakas yung mga pag-ulan mostly sa western section ng Luzon and Visayas, kabilang na nga ang Metro Manila. Para naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw, inaasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din ng mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din yung lugar ng Metro Manila. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kaya yung ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakarang araw pa, ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Lalo na nga ay naranasan nga natin ito na ngayon, at ito ay mga tuloy-tuloy last week pa at kasi simula pa nga lang ng buwan ng Agosto. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 28 degrees Celsius. 16 to 19 degrees Celsius sa may Baguio at 26 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, asahan nga natin sa may Antique yung occasional rains. At maulap na papawirin at makalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Negros Island Region at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao area, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na mga localized thunderstorms. So kung sa ilang areas ng Visayas at malaking bahagi ng Luzon, maulan. Dito naman sa areas kung saan bahagi ang maulap hanggang sa maulap yung papawirin na may mga chance ng thunderstorm, posibleng makaranas ng mainit at maalinsangang panahon. Agwat ang temperatura sa Cebu at Tacloban ay 27 to 34 degrees Celsius. Agwat naman ang temperatura sa may Zamboanga ay 25 to 34 degrees Celsius. Meron naman tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated ng 5 a.m. So yung weather advisory nga, yung mga malalakas na pag-ulan na inaasahan natin in the next 24 hours. So ngayong araw, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Occidental Mindoro, Cavite, Batangas, sa may Bataan, Zambales, Pangasinan, La Union at Benguet. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding likely sa mga urbanized low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. 50 to 100 millimeters naman ang mga pag-ulan sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro at Antique. Pag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, localized flooding, posible sa urbanized low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Bukas naman, inaasahan natin yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, pati na rin sa may Occidental Mindoro at 50 to 100 millimeters sa pag-ulan sa Ilocos Sur, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. And on Thursday, mas kakaunti na nga yung mga areas na inaasahan natin na may mga malalakas na mga pag-ulan. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bataan at Occidental Mindoro. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa hilaga at kanlurang bahagi ng Northern Luzon at silangang bahagi ng Mindanao sa tsansa ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakang, Maynila, araw ay sisikat ng 5:43 ng umaga at lulubog ng 6:70 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike aming X at Facebook account, DOSC-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOSC-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyado informasyon, bisitahin aming mga website, pagasa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay ng ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nag-ulat.
2: Ayan, teka. Maraming salamat kay Veronica Torres, kaugnay po ng kanila pong pag-subaybay, you know, dito po sa lagay ng atin pong panahon. Ito hong sa ano, sa saan nga ba ito? Sa Paluan, Occidental Mindoro, ayan. Nagkaroon na sila ng government response, ayan, BDRRMC in action, ayan. Kasi nga ho, meron dong isang spillway, parang inalis na ho nila doon yung nakahara na malaking puno, sanga. Ayan, parang malaking puno ang napaharang, no? Para maiwasan ho yung pag-apaw ng tubig. So, ito po yung isa sa mga government response na inaasahan po ng, mula po sa mga MDRRMO or BDRRMC. At kasabay po ng sama ng panahon na atin pong nararanasan, ano na naman itong, hindi sila kasali sa walang pasok eh, no? Punta tayo sa Zamboanga City, University, I'm sorry. Alam nyo ba, tama, sa Zamboanga. Meron pong isang incident ng pamamaril ngayong umaga. Diyan po sa Ateneo de Zamboanga University. Meron pong umakalat sa online, pero naka-blurred po siya. Hindi pwede kasi medyo sensitive. May mga estudyanteng naapektuhan at meron din pong naiulat na nasawi. Wala pa hong official statement eh, no? Kung ano yung detalye. Tapos, hindi pa rin po official na kinukumpirma yung pong pagkakakilanlan sa sinasabing suspect at yung po eksaktong pangyayari na humantong sa insidente. Pero ang makikita ho natin dun sa blurred na litrato na meron po ngayon, eh, kumbaga habang tayo binabagyo, may campus shooting incident na naman, aantabay po tayo kung anong nangyari, bakit, no? Kasi nga, alam ko ba, no? Parang nagiging normalized na ngayon ang pagiging loko ng mga kabataan. Nawawala yung tinatawag na pagrespeto, nawawala yung tinatawag natin na sabi nga sana ay paggalang, no? Diyan po sa mga nakakatanda, no? Para bang ewan nga bakit nga ba ganoon? Noong una kasi, 'di ba pagka mayroong nagagalit ang ating mga magulang, dalawa ang kumpirmadong namatay. Wala pang identification, naghahanap ako sa Zamboanga City. Two are confirmed dead in the shooting inside the Azu or Ateneo de Zamboanga University School. Okay, so titignan natin hanggang mamaya kung anong pagkakakilanlan. May pasok sila kasi wala naman pong sama ng panahon dun po sa kanilang lugar, no? Kaya nakakalungkot naman habang binabagyo tayo dito sa may bahagi ng ating dito sa Luzon, eh meron naman tayong nababalitaan or nabalitaan na ganyan namang nangyari sa bahagi naman ng Zamboanga, no? Wala pa, naghahanap ako. Ayan, hindi pa rin opisyal, wala pa rin, ano? Hanggang mamaya, maintindihan po natin kung bakit meron na namang insidente. Kasi nga, nung una, pag ikaw ay, di ba pag nung tayo pumapasok ng mga noon, pag ikaw ay, yung alam mo yung pasaway, iba yung tingin pa sa'yo, no? And, sabihin, ay nako, ano naman, napak. Nung panahon namin, no? Pero nung panahon namin, walang ganan na sumasagot sa guro, yung walang galang, wala, yung hindi marespeto, lahat ay okay mga estudyante. Hindi ko maintindihan kung bakit anong nangyayari sa mga kabataan natin. It's because of, siguro, masyado na yung exposure natin sa online, ano, nung una kasi, alam ho ninyo, noong una, saan lang tayo nakikinig? Saan lang tayo na natin nalalaman ang mga nagaganap sa atin pong paligid? E sa pamamagitan lang po ng mga balita sa television at saka sa radyo. Kaya noon, anong-ano ang radyo, di ba? Iintayin mo yung balita, tapos lagi kang sabik sa mga balita. Pero ngayon, nang nagkaroon na tayo ng internet, in just one click away, pwede mo nang ma-monitor. Eh, lahat halos ngayon eh. Pati nga pagkain, hindi na monitored mo na eh. Kung ano nga yung ulam, alam mo na rin eh. Diba? So, parang masyadong sumobra na ho ngayon. Pati mga kabataan. At mga kabataan, ano, yung parang tipong idinadaan nila sa init ng ulo. Pag meron silang nakaaway, kasi alam mo niyo sa mga eskwelahan, meron siyang mga mean. Yung, nung panahon namin, ganun din eh. Halimbawa, yung bang namamaya, alam niyo ba yung salitang, ay, pinayahan ako niyan. Yung kinukursunada. Yung hindi ka naman, hindi mo naman inaano. Pero dahil maangas siya, medyo mayabang, sabi nga, eh, pag dumaan ka sa tapat ng bahay nila, ibubulik ka. Nung una ha, nung panahon nung kami, 80s, no? Hindi pala, 70s, my God. Kasi ako elementary ako, nag-graduate ako ng elementary, 79 eh, no? So, 80s nga. Sasabihin, huwag kang dadaan dyan sa may barangay 5. Eh, bakit? Papapayahan ka diyan. Lalo na kung lalaki ka. Diba, parang tipong halimbawa siguro, naungusan mo sa gandang lalaki. Eh, yung iba naman, di naman ho babae. Kunyari, asar sa'yo kasi gwapo ka o may tsura ka ganyan. Papayahan ka, pagtutulungan ka, susuntukin ka. Eh, napaka ano nun, parang hindi araw-araw ay nangyayari ho yung gano'n noon. Parang pwede natin sabihin na isolated case yung mga gano'n. Pero ngayon, grabe no? Pag kinagalit halimbawa, ikaw ay siguro napahiya lang kahit teacher. Diba? Ngayon teacher ngayon, binabaril na, pinapatay na. Kaya nakakalungkot ho ngayon. Iba ngayon ng mga kabataan, parang nagiging normalized na ang paggawa ng hindi maganda sa kapwa. Which is very alarming po ito. Lalo-lalo na kung ang sangkot, ay ang atin po mga kabataan.

0: magtatanong pa ako sa sarili ko eh. Ito sa Puerto Galera, mga kaibigan, meron akong nakuha na balita. Ito po ay sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ayan, meron dong nagkaroon na po ng pagguho ng lupa doon. Kanselado na rin po ang biyahe. And ito yung yung sa National Road sa San Isidro Aninuan, malapit sa Camp Rock, Puerto Galera. Nagkaroon po ng maliit na landslides kanina doon. Hindi na madaanan yung yung kalsada, yung National Road at 7:15 a.m. So, pinapag-ingat po ang lahat. Wala rin pasok sa kanila. Ito po yung may bahagi ng Balatero, okay? So, yung ating pong panahon ngayon, medyo iba na talaga, no? Hindi na yung kagaya nung una na ang pagtugon, yung pagbaha, alam natin sa mga gantong panahon lang, no? Ang bagyo ay signal number 4 na malakas talaga. Ngayon, habagat pa lang. Pero kita nyo ang epekto ho sa atin. Agad naman, nag-deploy ng mga personnel ang PDRRMO. Ito po ay sa Oriental Mindoro. Atin hong tingnan, para po sa ating balita. Agad na nag-deploy ang mga personnel ng PDRRMO para magbigay ng agarang tulong at alalay sa mga motorista na na-stranded dahil pa sa pagbaha sa Curbana 1 at sa Bucayao, Calapan City. Nagsagawa po ng response operation ng mga PNP regional personnel para matsaka ang kaligtasan at maayos na pag-assist sa mga apektadong motorista. Madami rin silang apektado, Patuloy ang 24/7 monitoring at response operations ng PDRRMO, katuwa ang mga concerned agencies at LGUs para agad na makatugon sa mga insidenteng dulot ng patuloy na pag-ulan at pagbaha. Siyempre, mga kaibigan, nananatili po ang paalaala sa publiko na iwasang dumaan sa mga lugar na binabaha at huwag niyong pipilitin na tawirin ang mga kalsada kung ito po ay hindi ligtas. Okay? Dito naman po sa San Antonio, Quezon, not passable as of August 18, 9:10 a.m., Corazon Spillway, Manuel del Valle to St. Francis Spillway, sa bahagi ng Magsaysay, Niing to Sitio Rojas, at dito po sa may Magsaysay o yung Katurayan, sa bahagi ng Katurayan. Nasa orange warning level po ang San Antonio dito sa atin sa lalawigan ng Quezon. Huwag nating kalilimutan, mga kaibigan, dito ho sa atin dahil nag-start na po ang kahapon yung SOPA. Ngayong araw na ito naman po ay sinasagawa ang 2026 Quezon Coconut Farmers Summit dito po sa Quezon Convention Center. Sa pamamagitan po niyan, mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na abot pa ba? Sige. Okay, ko muna yung pamamaalam. Yung ilag sa Socorro o Oriental Mindoro. Ay nako. Sila yung ating dapat na tutukan po, Report muna, Pilipinas Patrol number 7, Mara Grezula. Okay, Ate Mara, go ahead.
1: Nagpapatuloy ang DSWD Field Office Mimaropa sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha dulot ng habagat sa Occidental Mindoro at mga karatig lalawigan. Ayon sa isinapublikong datos ng tanggapan sa pamamagitan ng Quick Response Team o QRT, nagpapatuloy ang assessment at validation upang matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong residente at matiyak ang agarang paghahatid ng angkop na tulong, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. pamahalaan. Batay sa pinakahuling progress report ng Disaster Response Management Division, umabot na sa mahigit 220 na barangay sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan ang naapektuhan ng kalamidad. Mahigit 33,300 na pamilya o mahigit 155,400 individuals ang apektado, habang 7 pamilya o 30 individuals ang kasalukuyang nasa 2 evacuation center. Mayroon ding mahigit 70 na pamilya o katumbas ng 250 individuals na pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kakilala. Naitala rin ang 28 na totally damaged at 225 partially damaged na kabahayan. Samantala, may natitira pang mahigit 174 million pesos na pondo at relief supplies ang DSWD Mimaropa, kabilang na ang mahigit 2 milyong piso mula sa Quick Response Fund at mahigit 172 million pesos na halaga ng pagkain at iba pang food items. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DSWD Mimaropa sa mga lokal na pamahalaan upang mabilis o mapabilis ang pagtugon at pagbibigay ng humanitarian assistance sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Ate Mara. Papaalam na po ang palatuntunang Government at Work. Sa alan po niyong nakasama, May Formaran. Dito po sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hanggang sa muli po, magandang umaga sa inyong lahat at ingat po.
3: Sa kanya House Bill 10753, mula 5 araw ay gagawin na itong 10 araw. Ito anya ay para mabigyan ang mga manggagawa ng mas mahabang panahon para makapagpahinga, asikasuhin ang kalusugan at personal na pangangailangan at makasama ang kanilang pamilya. Ayon kay Abalos, mahigit 50 taon nang hindi nagbabago sa 5 araw ang minimum SIL na itinatakda sa ilalim ng Labor Code. Sinabi rin naman babatas na napag-iiwanan na ang Pilipinas kumpara sa ilang bansa sa Southeast Asia na may mas mataas na statutory annual leave. Sa Singapore, nagsisimula sa 7 araw ang annual leave at maaaring umabot sa 14 na araw, depende sa haba ng serbisyo, habang 8 hanggang 16 na araw naman sa Malaysia. Giit ni Abalos na mahalaga ang dagdag na 5 araw, lalo na sa mga manggagawang malayo sa kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Red at yellow alert muling itataas sa Visayas Grid mamayang hapon hanggang gabi. May live report si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Dahil sa nananatiling manipis pa rin ang supply ng kuryente sa Visayas Grid, inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na kanilang itataas ang red at yellow alert sa naturang grid. Batay sa abiso ng NGCP, epektibo ang red alert alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Subalit bago yan ay itataas muna sa yellow alert ang Visayas Grid ala 1 ng hapon hanggang alas 2 hanggang alas 3, at masusundan naman ito ng alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Napatid na 8 planta ang nananatiling bagsak sa Visayas Grid, habang mayroon naman 13 planta ang tumatakbo subalit na sa rated capacity o kapo sa supply ng kuryente. Itinataas ang red alert status kung kapos ang supply ng kuryente sa consumer demand at sa transmission regulating requirement ng grid. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: At sa pangwakas na balita, lupang pagtatayuan ng home for the elderly sa Davao de Oro, ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development. May report tungkol dyan si Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinagkaloob ng pamahalang panalawigan ng Davao de Oro sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang lupang magiging lugar ng Home for the Elderly sa Barangay Pasyan, Mungkayo. Bahagi ito ng planong Older Adult Supportive Integrated Services o Oasis Village na magbibigay ng residential care at suporta sa mga senior citizen na inabandona, napabayaan at nasa panganib. Formal nang nilagdaan ng DSWD at pamahalaang panalawigan ang deed of land donation para sa nasabing property. Tinanggap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang donasyon para sa DSWD habang kinatawan ni Davao de Oro First District Representative Maria Carmen Zamora Mabanglo at Governor Raul Mabanglo ang pamahalaang panlalawigan bilang donor. Naging saksi rin si DSWD Undersecretary for Operations Monina Josefina Romualdez sa formal na paglagda ng kasunduan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: At yan ang mga balitang ating nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
12: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo sa
13: training po kami sa DOST.
14: Sa DOST.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time, 5 minuto na, makalipas ang alas 10 ng umaga.
2: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7, 3, 8.

0: Indak-indak ng konti. Kaway-kaway ng konti, Miss Millones at Arnel V and Miss Glory Fe. Maulang umaga, huwag ho kayong mawawala ng pag-asa kahit kayo nilalamig dyan. Bibigyan po namin kayo ng mga impormasyon at mga balita. Pampainit baga at pampagana. Diba? Mga kababayan, ngayon dahil wala pong impeachment proceedings, impeachment hearings sa Senado, kaya nasa regular program na naman tayo. Oh, we're back on the air sa 104.3 FM. Ito po na naman ang inyong kabisyo sa serbisyo, mga kababayan. Hello, hello, hello. Ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Baka meron po kayo niyang gustong ipa-public service. Mayroon kong assistance na gusto nyo. Aba, pwede po kayong mag-text sa 0999-229-1738. Repeat, ipa-flash na nga dyan sa screen ngayon. 0999-229-1738. Okay, Miss Millones. Galing, ha? Bilis. Thank you, thank you. Oy, Engineer Alvin, you're there. Thank you, bossing. Salamat, ha? Alam mo naman, biya, ano yan, de, poging-poging si Engineer Alvin Pelgon. Pelgoni. Pelgoni. Oh. Kumusta po kayang lahat? Bagamat ang alam ko ay nandyan pa yung iba sa mga evacuation centers, nakuha ko yung mawawala ng pag-asa. Kaya ko na yung nilagay dyan dahil safe na lugar ang inyong kinaroroonan ngayon. Kaysa naman nandoon kayo sa apektado ng mga baha. Oo, at kung kayo naman ay palaging nababaha, kailangan de magmasid-masid na po kayo. Tingnan nyo ang mga paligid nyo dyan at na makatulong naman kayo nang hindi nababara yung mga kanal. Ang ibig kong sabihin po ay yung paglilinis sa kalsada o pagtatapon ng mga basura sa tamang tapunan. Oo, nang hindi nakakabarayan sa mga daanan ng tubig o daluyan ng tubig. Wika nga, ay kanal. Ay siya! Opo, makita nyo naman ang epekto kahapon. Nako, ako mismo naging witness sa malailog na kalsada ng EDSA. Opo, di ba Kuya Leslie? Ay siya, yung mga pumupunta sa dumadaan kahapon, mga motorista na sa EDSA, yung papunta ng North at saka South, nako po, dito pa lamang sa Quezon City, ay inabot na ng dilubyo. Oo, dahil yung dilubyong yan ay hindi na nakaarangkada ang kanilang mga sasakyan. Alam niyo kung bakit? Naku po, gabewang ng ordinaryong tao. Yung tubig na nandoon na ipon sa EDSA, tapat niya nung the Eton, Centris, at saka yung doon sa may malapit na sa panulungan nung EDSA at Quezon Avenue. Kita niyo naman, hindi lang yun. Diyan sa Espanya, nako, at iba pa. Napakaraming baha, napakaraming tubig, napakaraming ulan na ang ibinuhos nitong habagat na ito. Oh, sige. Yan na nga po, naging apat, limo ba ang red alert, no, ng rainfall. Red rainfall alert kahapon na nangyari dito sa ating dito po sa Metro Manila. At halos kalahati po ng tubig na 'yon o ulan na ibinuhos mula doon sa Bagyong Ondoy. Naku, napakalungkot na yun na pangyayari, Alvin. Ano? Marami tayong mga kababayan na naapektuhan. Well, 10 minutes after 10 o'clock na, ano man ang inyong ginagawa? Sabi ko nga, nandyan po kayo dahil work from home yung iba, ang ibig tinatawag sa mga government employees, ay no, alternative work module o mode ng ating pagtatrabaho. Mayung may mga internet, sige, tira. Ah, natatawagan ng mga boss. Yung iba, walang internet. Ang kanilang dahilan, wala, waray, walang internet. Petiks lang kayo eh. Yung iba naman, talagang tulong, tumutulong at nagtatrabaho. Opo, maging kahit papaano productive habang kayo nasa bahay. Pero ang reklamo ng mga nanay at mga tatay, pagkang mga, ang kanilang mga anak nasa bahay, Glory, diba? Eh, dagdag pa, ano yun eh, gastos eh. Ano, bakit anong dagdag gastos, Glory? Eh, kasi, manghihingi ng ano eh, baon, yung anak mong nasa bahay. Yung pala, baon patungo sa kakainin niya sa bahay. Dadagdag si chiria, pagkain, habang nakatutok sa mga mobile phones. Nakpo, yun na yun ang nangyayari. Kaya, sabi na mas mabuti pa nga, nasa school na lamang ang kanilang mga mag-anak. At nang sa gayon, eh, tamang-tama lang, natuturuan pa, at medyo kontrolado ang gastos. Yung tamang-tamang baon lamang. Pero pag nasa bahay, maniwala kayo, doble, triple ang gastos. Diba? Kaya nagreklamo. Oo. 11 minutes after 10 o'clock. Samantala, narito muna ang mga headlines na ngayong araw na ito. Tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad dulot ng habagat tuloy-tuloy na ipinamamahagi ayon sa Presidential Communications Office. Department of Energy target na makapag-generate ng nasa 400 megawatt ng kuryente mula sa mga basura mula sa Metro Manila at sa ilang highly urbanized cities sa ilalim ng Waste to Energy Program. Samantala, red and yellow alert muling itataas sa sitwasyon ng kuryente dyan sa Visayas. Ayon sa mga kinaukulan sa Department of Energy, mamayang hapon hanggang gabi. At sila doon Ping Lacson Convention ang hindi pa rin nasasolusyon ng problema sa baha sa kabila ng 1.9 trillion pesos na nagastos na sa flood control. Yan mga kababayan, ang mga headlines sa araw na ito, ang mga detalye ng mga balitang yan ay daragdagan sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 104.3 FM. Ito ang ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Hello, hello, hello, hello! Siya, kung kayo nagtataka kahapon, at hanggang ngayon, epekto ng habagat, pero kakaiba yung kahapon na naramdaman ng mga taga Metro Manila. Ibig sabihin, National Capital Region. Abi, nag-imbita po si Glory Fe ng aking makakausap na totoong eksperto, isang weather specialist one mula sa DAOST Pag-asa sa Weather Bureau ng Department of Science and Technology. Si Gail, kung tama ba ang aking pagkaka-pronounce nito, Saligo. Hello, the Miss or Mr. Ba, hindi mo na ilagay, Glory? Oo. Hello, Gail. Gandang umaga. Miss, alright. Kumpletuhin natin, Glory, ha? Miss Gail, good morning. Kumusta po kayo? Hello, hello.
1: Hello, hello. Po. Magandang Hi. Umaga or maulang.
0: Yun.
1: Maulang umaga po sa ating lahat.
0: Tama nga ang banggit niyo.
1: And sa ating mga tagapagsubaybay.
0: Opo, maulang umaga nga. Hihinto, bubugso, at saka may kasamang konting hangin. Kayo daw po mag-explain sa amin at sa mga tagapakinig kung ano ba yung pangyayari na yun. Is it unusual? Okay, well, ang feeling namin, mga ordinaryong naka-experience kahapon, it's unusual. Ibig sabihin sa English. Ito ba ay record-breaking na volume ng ulan ang nangyari kahapon sa Metro Manila na naramdaman natin?
1: Okay po. So, according po sa na-record po nating data no, sa ating mga station. So, sa particularly dito sa Science Garden sa Quezon City, nakapagtala po tayo ng 201.7 millimeters of rain from 8 a.m. to 2 p.m. So, actually, 6 hours span of rainfall accumulation po siya. And significant amounts po noon, 138.7 millimeters, binuhos po siya within 1 hour, around 1 p.m. to 2 p.m. So ito pong paulan na to, bulot po siya ng umiiral ngayon na southwest monsoon na currently nakaka-apekto pa rin po no, sa ating bansa, especially dito sa western section ng Pilipinas or ng Luzon, kabilang na po ang Metro Manila, kapil ko.
0: Miss Gail, yun namang yes, habagat na yun, taon-taon na i-experience natin sa ating bansa, especially sa Luzon. Noong mga panahon na yun, kung naalala ko, hindi pa habagat ang ipinapangalan dyan eh. Basta siyam niyan o kaya yung tagulan talaga sa Luzon. Ano nga ba itong nangyaring ito na kahapon? Sabi na nga natin, unusual at na i-record sa inyong monitoring instrument. Paano ba, scientifically, ano ang nangyari? Pwede mo bang i-limonize yung ng konting impormasyon na ito, Ms. Gail?
1: Okay po. So, yung habag at pumutap, tama po yun na taon-taon po natin siyang ine-expect na iiral dito sa ating bansa, particularly sa buwan ng June to October. So, ito pong habagat, nagdadala po siya ng warm and very moist air from the southwest. So, yung actually, yung tawag din po in English ng habagat ay southwest monsoon.
0: Opo.
1: So, nagpapadala po siya ng cloudy skies and kalat-kalat na pag-uulan po sa western sections ng Pilipinas. And currently din po, no, meron po tayong umiiral na El Nino. El Nino din po. So, according din po sa mga studies, kapag active po yung ating El Nino, possibly tuwing habagat, magiging above normal rainfall po yung pwedeng ma-experience ng ilang parte ng ating bansa po.
0: Okay, so maganda po. Pagkakabigay niyo sa ating impormasyon, 201.7 millimeter in just 5 hours na volume. Yun po, nasukat na yan sa instrumento ano po, na inyong minomonitor. Yung limang oras na yan, saan, ibig sabihin, ano ang gaano kalawak ang nag-iepekto dyan sa ating bansa? Saan naka-concentrate ito? Talaga bang sa Metro Manila lang na-concentrate yung 201.7 millimeter na pag-ulan?
1: Okay po. Ito pong particular na na-record natin, no? Dito po yan sa Science Garden. Although meron din po tayong mga available na ring gauges sa sa iba't ibang parte ng Pilipinas, particularly na po yung Central Luzon as well as sa Calabarzon na naapektuhan ng pag-uulan din po kahapon. So,
0: ibig sabihin nyo, maputol po kayo, Ma'am Gil, para maliwanag. Sabi nyo, yung mga rain gauges na yan ay nakakalat din sa ibang lugar. Pero itong nasukat ninyo, 201.7 millimeter, ay sa Science Garden Station lamang o pinagsama-sama na iba't ibang mga rain gauges?
1: Opo, sir. So, dyan pa lamang Garden, Quezon City po.
0: So, dyan pa lamang sa Science Garden dito sa Quezon City, halos malapit lang dito sa PBS yan, ay yan dyan lamang ang na-monitor nyo. Paano yung ibang rain gauges? Anong naka-monitor nyo? So, ibig sabihin, hindi lang ito 201.7. Yun yung kadami ng pagkakasukat?
1: Yes po. Bali po, yung ating mga station, no, hindi naman po niya mako-cover lahat ng area. So itong Science Garden, bali nare-represent niya na po yung NCR. Although meron din po tayong mga automatic weather station na nagbibigay din po ng karagdagang data. Nakakakalat din po sa NCR as well sa may Rizal area po. And nakapagtala din po sila ng heavy torrential amount of rains din po.
0: I see. Yan eh, as far as yung pagmumonitor ang inyong tungkol doon sa ulan, hanggang kailan po ito? Hanggang kailan po ito na mangyayari itong habagat? Itong linggong ito lamang po ba? O meron pa kayong, ibig sabihin, namomonitor nyo pa ang mga susunod na linggo?
1: Yes po. So, for the outlook po, no, for the next 5 days.
0: Apo.
1: So, for today po, still occasional rains dahil pa rin po sa habagat. Asahan po natin yan hanggang tomorrow po. The whole week actually magiging maulan, but yung pinaka-peak po na nakikita natin for this week ay today hanggang bukas. Actually po, meron po tayong LTA na minomonitor sa loob at labas ng PAR. Opo, isa po nandun sa may bandang east po ng extreme northern Luzon and isa naman po ay nasa west ng Kalayan, Cagayan. Both of them po ay naka-high chance po as of now na mag-develop into tropical depression. And for the next week naman po, meron din po tayong binabantayan na tropical depression naman po na maaring pwedeng pumasok po ng Philippine Area of Responsibility And possibly din po na mag-intensify ito since nasa Pacific area po ito, no? So magiging conducive for intensification. And ang nakikita po namin, maaari pong ma-reach yung typhoon category by the weekend. So the next week po, in summary, magiging maulin pa rin po tayo.
0: So, Miss Saligo, dalawang linggo pa pala itong bubunuing magmumblema si Arnel V namin dito dahil sa kanyang hindi pa na isasampay na kanyang nilabhang mga damit.
1: Tama po, copy ko.
0: Anyway, hindi pa laman niya. Sa bagay, sa mga magsasaka palagay ko, yung inaantay nga nilang ulan na dapat makapagpalambot ng lupa at makapagtanim. Yung iba naman, nag-aani na eh. Malapit na mag-aani dahil mas advanced na nakapag-tanim dahil meron silang irrigasyon. So problema nila naman yun, yung mga kaakibat na problema dinala nito ni Habagat. Masasabi po ba ninyo, Ms. Saligo, na sabi ko nga, ay dito sa NCR, mga dalawang linggo pa itong kakaharapin nating ulan na ito ni Habagat o hanggang buong Luzon ito?
1: Ngayong analysis po, no, possibly po yung Luzon po yung maapektuhan for this week as well the next week po.
0: Okay, so halos dalawang linggo, magiging apat na linggo na pala itong ano, si Habagat ano, na nakaka-apekto. Oo. Ngayong araw na ito, in-expect pa rin natin, Miss Saligo, ang ano mga oras kayo? Usually napansin ko hapon at hanggang magdamag ano ng gabi ang hanggang madaling araw ang ulan nitong dala ni Habagat. Bakit po kaya ganito 'yan?
1: Opo, no. Kahapon nga po yung ating issuances ng heavy rainfall warning, nag-start po siya ng 8 a.m. and nagtaas po tayo ng orange ng 11 a.m. red naman ng around 12:45. Oo, so tama po nun dito sa bandang hapon. Po na mas conducive na lang din po talaga for rainfall formation around this time po. Kaya po usually ganito po talaga na experience yung mga paulan.
0: Bakit nga po? Maputol ko po kayo. Pasensya na po. Para sa kapakanan ng mga estudyanteng kumukuha ng science, meron nag-aaral ng science subject, ano? Palagay ko baka hindi pa nila naabutan ito yung discussion na ito. But pwede nyo bang explain bakit halos na i-experience natin? Ako lang, ha? Baka naman mali ako, but I'm telling you now, ang sinasabi ko po, hapon ang simula nitong Habagat na

0: isa sa mga ingredients niya na magkaroon na mag-intensify is yung mataas na temperatura. So around afternoon mas conducive nga po for thunderstorm formation na naka-embed po sa habagat. Although any time of the day naman po actually talaga pwedeng mangyari yung mga paulan, lulot ng both thunderstorm as well as yung mismong synoptic system na habagat po.
1: Kasi nga po, napapansin ko lang, makakako, ano, merong talagang na, namamanage ng nature na, sa umaga, okay-okay lang. Ano? Tapos pagdating ng hapon, para umuwi na kayo ng maaga, to, hindi kayo maglalabas. Di ba? Na inyong tahanan. Diyan na lang kayo sa bahay ninyo. Parang ganun. Anyway, so hindi naman namimili ng oras yung lakas ng ulan, yung mga of course thunderstorm, ayun yung ano, yung the mga pag-ulan na yan na dala ng habagat. Oo. Kung natanong ko nga yata ito kanina pa, no, yung kung ikukumpara nyo noong bagyong Undoy at saka yung kahapon, ilang porsyento na itong ulan na ibinuhos nitong habagat sa araw, itong nakaraang halos magdadalawang linggo na, kung tama pa ako, Miss Saligo.
0: So, comparing no, dun sa Undoy, so sa Undoy po, around 400 millimeters po yung na-record na paulan within 24 hours.
1: Mm-mm.
0: So, ito pong na-experience natin kahapon, 200, so within 6 hours pan po ito, no, 8 a.m. to 2 p.m.
1: Mm-hmm. Opo.
0: So, ayun po. Ganun po yung so parang almost half within a shorter period of time.
1: Opo.
0: Opo.
1: So, yung pag-uusap natin kanina pa sa mga lalong-lalo ng mga kanina pa naka-monitor at yun naman ngayon lang nagbukas ng kanilang mga radio o kaya kanilang mga monitoring gadgets, hindi dapat ito ikabahala ng ating mga kababayan. Yung nangyari kahapon o yung mga susunod pang mga pag-ulan na dala nitong si habagat?
0: Apo. Tama po no na patuloy po tayong mag-iingat. Apo. At patuloy na maging updated po sa mga pinapalabas ni DOST, Pag-asa, mga heavy rainfall warning, pati po yung ibang products. So, bukod po sa heavy rainfall warning, meron po tayong tinatawag na weather advisory. So ito naman po, mas nakakapagbigay po ito ng mas mahabang forecast period. Although, ito po ay since mas mahaba po yung kanyang pinaforecast, mas lesser confidence as compared po sa heavy rainfall warning natin na every 2 hours po nung pag-a-update natin.
1: Kayo nakakapag-update kayo, Miss Saligo, sa pamamagitan ng pag-upload ninyo sa mga website. Kaya lang may problema kung nakita na naobserbahan. Yung palagay ko sa pagta-transmit ng mga warning na tumutunog-tunog nga sa mga mobile phones, parang hindi ho nagtutugma doon sa pag-update ninyo. Alam ko, hindi naman siguro nyo sakop yun, no? Sa technical side nung transmission. But sana, dinadagdag ko lang para sa ating discussion na ito, na ang mga kinaukulan from your side sa DOST, at syempre ang DICT, na yung nagbibigay sa atin ng mga impormasyon on warning na ito sa mga mobile phones, ay, at ang kasama na dyan, ang National Disaster Risk Reduction Management Council, pag-isipan nila na real-time naman kung ano yung nanggaling sa inyo at maibibigay ka agad yung warning ano nang sa gayon.
0: Actually po.
1: Oh, may dadagdag
0: po. Actually
1: sige po, sir.
0: Sir Kiko, no, yung pinapalabas po ng NDRRMC, napansin ko rin actually yung comments regarding yung hindi daw po nagtutugma. Pero for clarification lang po, yung pinapalabas po kasi ni NDRRMC is yung highest level na naka-hoist doon sa buong region. So if, for example po, some parts of Metro Manila ay naka-orange, so kanina po nakita natin parang sa southern part ng

0: Manila naka-orange po.
1: Opo.
0: But most of naka-yellow. So yung nabigay pong messaging ng MDRMC SMS po natin ay orange level po.
1: Mm.
0: So ganun po yung protocol po kasi nung pag bibigay ng warning ng MDRMC po.
1: Well, mabuti dinagdag niyo yung impormasyon na yan, pero siguro sa MDRMC at saka sa iba pang technicalities ma-explain din yan on the how they transmit, you know, on the technical side. Pero kayo, nakita ko, tama naman doon sa website nyo yung mga weather advisory. Palagay ko, doon na lang titingnan ng iba kung gusto nila, lalong-lalo na kung merong, yung mga stakeholders, ano, lalong-lalo na yung mga nag-aantay, uulan ba ngayon? Yeah, mga ganun ba? O kaya gaano ba ang paghahanda na dapat gawin ng isang tao? O kaya yung isa pa, yung pag nagtatanong, may pasok ba? Mga empleyado, empleyado sa mga nasa mga paaralan, di ba? Dami sa saligo. Napakalaga para sa kanila yun eh, yung pagtitingin ng weather advisory or weather update. Ano po?
0: Yes po. Oh, Apple, sir.
1: Mm. Ms. Saligo, may mensahe po kayo sa ating mga taga-subaybay ngayon. Go ahead, please.
0: Para po sa mga taga-subaybay ay patuloy po namin pinapakinggan yung mga feedback nyo po and asahan po nyo na patuloy po namin pag-iigyan yung mga aming servisyo and sana po ay patuloy din po kayong maging updated sa mga pinapost ng DOST Pag-asa, particular na nga po itong paulan na dinudulot po ni Habagat for this week and stay safe po tayong lahat.
1: Katulong nyo po kami dyan, Ms. Saligo. Inaambag po namin ng aming servisyo na ito sa ngalan
0: po
1: ng public service na every now and then ay meron kayong report na tumatawag ang aming mga staff upang maipagkaloob ang mga weather updates. Ano po? Lalong-lalo na araw-araw kailangan at napakahalaga sa buhay natin. Lalo itong mga panahon nito, magmula July, August, September hanggang October pa na yan. Eh, minsan inaabot hanggang Disyembre na. O halos sa buong taon, araw-araw nga, ibig sabihin, yun ba yung nakaka-concentrate itong pagbibigay ng weather report. Salamat po, Ms. Saligo.
0: Salamat po, Papi ko and Radyo Pilipinas and right. Sa lahat ng tagapagkinig.
1: Opo. Ingat din po kayo, Ms. Giel Saligo, ang Weather Specialist 1 mula sa Department of Science and Technology, Weather Bureau, Pag-asa Weather Bureau. National Capital Region. Pero inyo, nasa NCR siya, pero at least alam niya po na ibibigay na ipagkakaloob niya kung bakit dito sa Metro Manila ay biglang ganun ang pangyayari na halos ang tawag nga nila na ikukumpara ng iba, malaundoy! Hindi pa ho, kalahati pa lamang po yun. Pero mabuti na lang at meron tayong at least na-experience na yan at mga ganitong panahon. Mamaya, and every now and then, ugaliin niyo pong nakatutok na dito po sa Radyo Publiko Serbisyo o dito po sa Radyo Pilipinas at para mabigyan po kayo ng tamang impormasyon tungkol sa yung pong mga thunderstorm, yung mga alert na yan na pag-ulan sa mga susunod na isang oras o ilang minuto. 10:33 ang oras. Arnel V. Ay, mga kababayan, wag po kayo maglilipat ng channel dahil babalik pa po kami. Let's go, Arnel. Go!
2: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo.
3: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
2: Maging panatag, Pilipinas!
4: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
1: Welcome back. 10:36 ang oras, alas 10:36 na yung ginagawang relo ang radyo, mga kababayan. Thank you. Ugaliin niyo po gamitin itong radyo sa pakikinig ng tamang oras dito lang sa Radyo Pilipinas dahil ito ay Philippine Standard Time. Aisha, shout out mga kababayan. Oba, Boss Ricky, Leto, gandang umaga, Senador Lito Lapid and GM Mark Lapid. Thank you nga pala, Boss Senador Lito Lapid at GM Mark Lapid doon sa wheelchair na naibigay natin sa mga nanghingi dito sa pamamagitan ng Radyo Publiko Servicio Program. Boss Florante Rosales at si Manay Chermie Mayores, gandang umaga po. Nga, napakasipag ng mga to, nakikinig ha, ngayong araw ito dahil tamang-tama mayroon pong pinalabas na balita na panghihikayat si Senador Lito Lapid sa Department of Agriculture ng gawin na kaagad yung rescue buy scheme sa mga agricultural products dito sa ating bansa, lalong-lalo na yung panahong mga ganitong tag-ulan, tag-bagyo. Bakit kanyo? Ito po, kasi nanghihinayang si Senador Lito Lapid sa pagtatapon, yung mga tinapon at mga pagkasira ng mga gulay mula sa lalawigan ng Benguet. Oho, ito yung makaraang nako, mapaulat nga kahapon. Kahapon, ha? Yung mga hindi na kahapon, yung mga nakarang araw na itinapon na lang ng mga magsasaka ang mga repolyo. Ay, Arnel, gusto mo yung repolyo, di ba? At carrots, glorife. Oh, nako. Repolyo at carrots na itinapon dyan sa Labe, Lacamen Road ng Tublay, Benguet dahil sa nakukawalan po ng mga bumibili at bagsak presyo ng mga gulay dulot ng bagyo at habagat. Itong si Senador Lito Lapid po, naramdam niya po yung ganyan dahil isa siyang magsasaka na nananawagan kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ay, nako, katukayo. Maganda umaga po, Secretary. Nananawagan sa Senador Lito Lapid na agad magpatupad ng rescue buy scheme. Bilhin na kaagad sa mga, yung mga produktong agrikultura na pwede itong namang, ibenta kaagad ng mga kadiwa stores o mobile kadiwa na inyong pinapakalat dyan sa Department of Agriculture. Oo, at ito'y pwedeng napakinabangan pa ng ating mga kababayan. Yan ha, Secretary Francisco Cho Laurel, nananawagan sa Senador Lito Lapid, kaagad na ipatupad yung the rescue buy scheme. Bilhin na kaagad now na, Senador diba, Senador Lapid? Now na, sabi niya sa Department of Agriculture, Secretary Laurel, at inyong mga tauhan dyan, kailangan, now na, matulungan natin ang ating mga kababayan, mga magsasaka, lalo dyan sa Benguet o sa Mountain Province, yung mga naapektuhan ng kanilang magulay, repolyo, carrots, sayote, sus nako, itatapon na lang, nilagay na lang nila sa tabi ng kalsada, nakakaawa naman, nakakalungkot. Dagdag ho tayo ng impormasyon. Dako po tayo sa Malabon naman, mga kababayan. Malabon eh, kahit na walang habagat, binabaho palagi pagka nagkakaroon ng high tide. Alamin nga natin kay Mr. Roderick Tonggol, ang hepe ng Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office. Anong sitwasyon nga nila ngayon? At ano yung madadagdag nilang impormasyon? Magandang umaga, Mr. Roderick Tonggol. Good morning.
8: Good morning po, Kariko, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyong palatuntunan.
1: Po, salamat po. Diyan sa Malabon, kahit na hindi habagat, ay pagka nag-high tide, ay naapektuhan yung mga kababayan. Kumusta na ngayon diyan?
8: Maswerte po kami ngayon ni Kariko dahil hindi po ganoon kataas ang naging pagbaha dito sa aming lugar kumpara po sa ibang lugar. At ngayon pong araw ay humupa na po yung mga tubig dito po sa mga pangunahing lansangan dito po sa aming lugar.
1: Mabuti naman po, hindi nyo naging matindi ang taas ng tubig, ano, yung nambaha dyan na naranasan ng mga kababayan ninyo dyan sa Malabon. Anong ginawa nyo? Bakit ganun po?
8: Opo, patuloy po namin binabantayan yung mga pumping station po natin na siguraduhin po na gumagana po ito para mabilis kong mailabas yung mga tubig sa kailugan po.
1: May mga clearing operations na ba ginawa ang inyong tanggapan, Mr. Tonggol?
8: Sa ngayon po ay naka-monitor po tayo at nagbabantay po sa mga pumping station pa rin po natin. At ngayon po ay low tide naman po kaya hindi po ganong mataas ang tubig sa aming lugar.
1: Noong nakaraang linggo, nakipag-uusap ako at kausap ko si Mayor Gatchalian dyan sa Valenzuela City. Binida niya sa akin yung paggamit ng mobile water pumps, mga super pumps kung tawagin. Dyan ba sa Malabon, meron din po ba kayo na ginamit?
8: Meron po ang ating city engineering department. Meron po silang mga
1: pakiulit nyo, emergency Mr. Tonggol,
8: pump na ginagamit kung sakali pong pagkakadiferensya po yung mga fixed na pump po natin.
1: Ah, so doon may mga in place na mga control system, no? Flood control.
8: Opo, naka-in place naman po ito.
1: In place naman sa kasabi niyo. Oo. Ngayon ba nagsisimula na bang maglinis ang inyo ang mga kababayan ninyo sa engineering at mga kasamahan niyo diyan na tumutulong din sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Nakita ko kasi dito sa picture na ipinadala ninyo na ngayon ay nagagamit namin dito sabay na napapanood sa aming social media platform.
8: Isa po sa naging epekto rin po kasi itong habagat ay yung may mga puno po na tumumba.
1: Opo.
8: Na ragad naman po nating kiniklearing. Kasalukuyan po meron pa rin pong isang puno sa may Barangay Acacia na nililinis po ngayon ng mga tauhan po natin.
1: Mm-hmm. Ano mga challenges na inyong kinaharap dyan sa ngayon ay naranasan yung sabi nyo kahit na hindi malala ang naging baha, meron pa rin?
8: Opo, bali meron po kasi kaming mga tatlong pangunahing lansangan na hindi po madaanan kahapon ng mga sasakyan kaya medyo nagka-problema po ang transportasyon. Pero after naman po na humupa na yung baha ay naging passable naman po lahat ng ating kalsada.
1: Opo. Okay. Anong mensahe ni Mayor sa inyong mga kababayan na sinasabi para sa ating mga kababayan dyan sa Malabon, Mr. Tonggol?
8: Ayan. Patuloy pong mag-iingat ang ating mga kababayan, mga Malabuenyo, tagubilin po ng ating Mayor. At yung pong lahat ng mga lumusong po sa baha ay mag-iingat po tayo at yakin na hindi po tayo magkakasakit dahil uso po ngayon ng leptospirosis. At ang tanggapan naman po ng Malabon di Araremo ay 24/7 po na nakabantay at maaari po sila makipag-ugnayan sa amin sa numerong 0942-372-9891 po.
1: Sige. Teka muna, naalala ko lang po, kung sabi mo, hindi naman masyadong malala ang baha dyan, kung ikukumpara sa nakarang taon, at sabi nyo, marami naman kayong ginawang pamamaraan, meron ba bang, pero meron din bang mga nasa evacuation center?
8: Sa ngayon po, alam kong nadala sa evacuation center sa panahon po nitong habagat po.
1: Okay. So meron pa rin na na-set up? Meron na kayong mga inilikas na kababayan nyo?
8: Wala po. Wala po ngayon.
1: Sorry. Oo. Medyo nagkariningan tayo. Ibig sabihin, mahina yung unang gabugan ng salita nyo. So wala. Walang na-set up na evacuation center. Oo. Ngayon, saan
8: ba? Nakahanda naman po yung mga evacuation center, pero hindi naman po kasi ganun kataas, kaya hindi po tayo nagkaroon ng mga paglikas.
1: Okay lang. Sa ngayon, habang nag-uusap tayo, ay gaano, meron pa bang tubig o may baha pa ba dyan sa poblasyon?
8: Sa ngayon po, humupa na po yung ano. Meron na lang pong manipis na baha dito sa may Sierra Leone at sa may Don Basilio Bautista.
1: Mm-mm.
8: Pero pababa na po yun at patuloy na pong binobomba ng ating mga pumping station.
1: Opo. Kaya ako natanong, Mr. Tunggol, may mga baka may room pupunta, dadaan, kahit na work from home, ang naideklara na, tama? Nasa alternative mode ng work nasa Malabon, ay baka sila ay mayroong intention na dumaan at mapunta sa mga kanilang kababayan o kaibigan diyan sa Malabon. Maraming salamat sa pagdadagdag ng mga impormasyon na ito, Mr. Tunggol. Ingat din po kayo. Opo, si Roderick Tunggol, ang hepe ng Malabon Disaster Risk Reduction Management Council. Mabuti alam ko sinasabi ko, kundi nalinlang na niya naman niyo ako. Tinatanggal ka agad ang nasa problem. Anyway, 10:46 na ang oras. Oy, mga kababayan, shout out muna. Asya, nakikinig, nakamonitor. Itong ating mga grupo mula sa Philippine Amateur Radio Association. Lawrence Atanasio, na nag-congratulate sa Philippine National Police Communication Electronic Service dahil nakarang araw ay ginunit na nila ang kanilang anniversary muli. Oo, at kinukongratulate nila si Police Brigadier General Neil Gotman na napakasipag at palaging nakamonitor at sila ay pinomonitor nila lahat ngayon ang kanilang mga communication system dyan po sa iba't ibang bahagi ng mga Police Communication Service, Electronics Communication Service. Ayon dito kay Lawrence Atanasio. General Neil, itong spokesperson mo, si Lawrence Atanasio, ay napakasipag. At sana si Raquel Espiritu. Thank you. And umaga sa inyo lahat mga kababayan. Ay, teka, mga kababayan, meron sa San Juan River naman ay ini-inspection ngayon ng Department of Public Works and Highways at si nag-i-inspection ay ang birthday boy. Kung tama ito, dahil birthday ngayon ni Secretary Vince Deason. Oo, tama ba? Oo, dyan. I-report na mo nga Mary Ann Bastasa sa kanyang mga detalye.
9: Mary Ann Report.
10: Ko tama ka, no, birthday nga ngayon.
1: Ay, talaga.
10: Hindi zone, pero abalang-abala siya sa pag-iikot dito sa mga flood mitigation na structures dito sa Metro Manila. Dahil nga matapos yung malakas na pag-ulan kahapon, ay in-inspection naman ang kalihim ngayon itong San Juan River sa bahagi ng Ido Rodriguez Avenue, corner G Arena Avenue sa Quezon City. Matatanda kong maapaw itong ilog bandang alauna medyo kahapon, matapos na yung tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon sa kalihim, ang pag-apaw ng San Juan River sa mga dahilan kung bakit binaha ang ilang bahagi ng G. Araneta Avenue kahapon. Kinamusta rin ng kalihim ng isa sa mga residenteng na apektuhan ng pagbaha na si Nanay Lolita. Ayon naman kay Nanay Lolita, mas mabilis na humupa na yung pagbaha ngayon kumpara noong mga nakaraang taon. Anya, kung dati ay inaabot ng 18 oras bago tuloy ang humupa yung baha sa lugar, kahapon ay nasa 6 na oras lamang bago ito mawala, muling naging passable yung G. Araneta Avenue. Sa kabila ng improvement, sinabi ng kalihim na marami pang kailangang gawin para higit na masolusyonan itong ang pagbaha sa lugar. Bukod sa tuloy-tuloy na dredging sa San Juan River, plano ng DPWH na magtayo ng mga detention basin sa ilang bahagi ng Quezon City bilang karagdagang flood mitigation measure. Pakinggan natin ang kalihim.
11: Pinapunta ka nga ako dito ni Pangulo para i-check nga kung kumusta tayo. Pero yun, pagka ganun talaga kagakas yung ulan, at napupuno na itong pagtatapunan natin ng tubig, talagang kailangan mag-evacuate na, kaya sinabi ako kanina si Nana. Pag hindi na nakikita yung mga bakal dyan, yung mga sheet pipe, kailangan mag-start kasi ka mag-evacuate kasi ibig sabihin na talagang paapaw na to. Kaya pagtuloy-tuloy pa rin yung ulan. So, pero ano naman, ang report sa atin, 6 hours bumaba yung tubig. So 1:30 umapaw at bumaba. 8 p.m. bumaba na yung tubig. Kasi nakapag bumaba na yung San Juan River, nakapag-pump na tayo. So nagpapasalamat din tayo sa NMDA. Padres na pump para mas mabilis. At siguro by 8 p.m. mula ng tubig sa
10: Samantala, binigyan din ng Kalihin Kakiko yung mga problema dito sa basura at ayon sa kanya, siyam na truck ng basura yung nahakot dyan sa may Ateneta kahapon sa sunod ng mga pagbaha. Kaya patuloy ang panawagan ng DPWH sa publiko na huwag magtapon ng basura lalo na sa mga drainage system at waterways.
1: Tama ka dyan, Mary Ann. Sana nga ay makontrol yung pagtatapon ng mga basura. Alam mo yung basurang galing lang sa mga sasakyan. Yung mga taong lumalakad, kumakain, nagbumili ng, halimbawa, banana cue, meron nilagyan sa plastic. Ebi, pagkatapos kumain, tapon na lamang, mapupunta sa kalsada. Ganun na nangyayari. Kaya't ako naniniwala ako doon, Mary, dadagdag ko lang ano, yung sinasabi ni General Nicolas Torre III, na kailangan meron mga talagang lalagyan ng mga basura na man makikita ng mga kababayan natin. Kung walang makikitang lalagyan.
10: Tama, disiplin talaga yan, Kakiko. Disiplin na ang kailangan, yes, pati mga residente. Yes. Kapag nandyan yung pack ng basura, saka pa lang dapat ilabas yung mga basura nila dahil yan din yung mga dagdag na nakakaharang dyan sa mga drainage system. Yung hindi pa lumadaan yung pack ng basura, nilalabas na nila. Kaya kapag bumaha, kasamang natatanga yung kanilang mga basura.
1: Tama. At saka paigtingin ng mga kainakulan, hindi lang sa MMDA, kundi yung mga taga-barangays din, ano? Lalo na, pagbabantay nung, pag umulan na, bantayan nila yung ano, yung lagusan ng tubig, yung drainage na yan. Alam nyo kung bakit? Mayroon talagang nananadyang nagbabaran ng ano na yan eh, dadaloy ng tubig eh. Kaya doon, pagka nag-ipon-ipon ng tubig, pati basura, doon lumalabas. Akala mo eh, talagang basurang intention na pinaglagyan dyan sa kalsada, Mary Ann, ano?
10: Tama, Kakiko. Talaga nga namang kapag gantong umuulan at bumabaha, dito natin talaga napapatunayan na ang mga tinatapong mong basura ay bumabalik rin sa'yo. Kaya Kakiko, yan ang muna ang sitwasyon.
1: Thank you, Mary Ann
10: Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Mary Ann Bastasa. Happy birthday kay Secretary Vince Dizon. Yan naman, birthday niya ay ikot ng ikot pa rin. At tama yung mga binabanggit ko po yun. Arnel, Glory Faye, at Miss Milliones, at Engineer Pildon, ay talagang intensyon. Aiza, ay, hello, Aiza. Nako, talagang intensyon na ano, binabarahan yung drainage na yan. Alam mo ko bakit? Dati 20 pesos lang ang ano eh, bangko-bangkom dadaanan mo eh para makalipat ka sa ibang lugar na hindi tubig eh. Oh, ngayon hindi, alam mo kung magkano na? 50 pesos na. Tsaka mga bangko yung ano, talaga minsan yung mga plastic chairs, ayos siya. Eh ginagawa talaga kahit papaano pinagkakakitaan nila. Ang pangit naman pagkakitaan ng mga tambay. Kayo naman sana naman ibang trabahong gawin niyo. Meron namang trabahong ini-offer ang gobyerno, hindi lang yung yan, nagtatrabaho na paglilinis, babayaran kayo kasama doon sa ating pamahalaan. Oh, sige. Samantala, mga kababayan, 10:53 ang oras. Ako tayo sa report mula sa Radyo Pilipinas sa Tayog, Multisectoral Relief Operation ng PRC Pangasinan Chapter isinagagawa sa mga apektadong lugar ng habagat. Sa report nito ni Grace Aqua. Grace, asan sa Kapusan?
12: Radyo Pilipinas Report.
1: Good morning,
13: asan sa Kapusan? Patuloy na nagsasagawa ang Philippine Red Cross Pangasinan Chapter ng multisectoral relief activities sa iba't ibang lugar gaya sa Barangay Lumbang, Calasiao, Pangasinan. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na operasyon nito ngayong panahon ng habagat. Nagpakilos ang PRC na Welfare Health at Disaster Response Teams upang makatid ng tulong at mahalagang serbisyo sa mga residente na apektuhan ng habagat. Sa nagawang operasyon na mahagi ang PRC na relief food packs sa 259 families at mainit na pagkain o sopas sa 375 individual. Nagsagawa rin ito ng health at hygiene educational sessions na umabot sa 375 katao habang 47 bata naman ang nakilahok sa mga psychosocial at educational activities sa ilalim ng Child Friendly Space o CFS. Patuloy ang PRC Pangasinan Chapter sa paghatid ng tulong sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo at nitong habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Palagi salamat, Grace Acquar, mula sa lalawigan ng Pangasinan, Radyo Pilipinas, tayo. Ay magkasunod to, magkakalapit lang to. Sige, ituloy mo na, da Radyo Pilipinas, naguban naman. Halos 2,000, mahigit na 2,000 mga tricycle drivers naman sa Dagupan City, apektado ng pagbaha, pero tumanggap po sila. Ito ang good news diyan. Apektado sila ng pagbaha, pero tanggap nila ngayon ang mga PBBM Rise support. Oo. Alamin natin kay Verna Beltran Adaban. Is Verna, Masanto si Gabosam. Good morning sa iyo, Verna.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kabuang 2,459 na tricycle drivers sa lungsod ng Dagupan ang tumanggap ng PBBM Rise sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF mula sa Office of the President. Ayon kay Mayor Belen Fernandez, malaking tulong ang Rise Assistance sa mga tsuper na halos 2 linggo nang hindi nakapamasada dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at pagbaha sa lungsod. Layunin ng programa na makatulong sa pangailangan sa pagkain ng mga low-income at vulnerable sector, lalo na ang mga nawalan o nabawasan ng kita dahil sa kalamidad. Naging bahagi rin ng distribusyon ang Public Order and Safety Office na pinamunuan ni Chief Arvin Dicano para matiyak ang maayos at mabilis na pamahagi ng ayuda. Samantala, una na rin nabigyan ng PBBM Rise ang nasa 379 na bangkero at motorboats sa lungsod na kabilang sa mga sektor na naapektuhan ng kabuhayan dahil sa pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Alagya salamat, Verna Beltran. Gandang umaga sa iyo, magandang mga kababayan, masanso sa kabusan, mga taga Dagupan City. Hello, hello, hello at hello pa. Ay siya, mga kababayan, nako, dyan naman na nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong araw na ito. Kayo po mga nag-expect ng mga tulong sa ating pamahalaan, sige lang po, antayin-tayin niyo po. No? At saka yung mga napaw, lalong-lalo na sa ganitong pagkakataon ngayon, na nandyan, kung nandyan pa kayo sa evacuation center, dyan lang muna kayo. Okay? Thank you, Angela Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Mary Ann Meliones. Melios ang ibig sabihin. Oy, Michael! St. Michael, how are you? Okay ka? Si Glorifer and Aiza, magandang umaga po. Antabayanan po sa susunod na mga balita sa news sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores, na nagsasabing, God is good, God is great, all the time. Thank you.
14: Publico servicio.
16: Radio Publico servicio.
17: We know you're always on the go.
18: On the go.
17: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
18: Kaya
17: Radio Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
21: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
20: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
20: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
18: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
22: Nung natutunan ko po yung paggawa,
23: sino nagturo
22: sa training po kami sa DOST.
23: Sa DOST.
20: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
24: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Alternative work at learning mode ipinagtupad ngayong araw ng Malacañang sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa matinding ulan. Palasyo, tiniyak na tuloy-tuloy ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit suspended ngayon ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan.
0: Headlines.
4: Department of Transportation, may libreng sakay ngayon para sa mga stranded na pasahero dahil sa kalamidad.
0: Headlines.
3: Pag-asa, naglabas ng bagong heavy rainfall warning sa Metro Manila at ilang lalawigan dahil sa patuloy na ulan.
0: Headlines.
4: 14 bilyong pisong subsidiya idinagdag para sa pinalawak na zero balance billing ng PhilHealth.
0: Headlines.
3: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte suspendido rin sa araw na ito dahil sa matinding ulan.
0: Headlines.
4: At Philippine National Police nanawagan sa publiko na iwasang ikalat ang mga video at larawan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Martes, August 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa RAS Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, naka-alternative work arrangement ang ilang tanggapan ng gobyerno ngayong araw habang alternative learning mode sa ilang eskwelahan. Sangayon po ito sa inilabas na Memorandum Circular No. 128 ng Malacañang sa gitna pa rin ng walang tigil na pagulan. Sakop ng nasabing arrangement ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Iiral din ang alternative learning mode sa lahat ng private at public schools sa lahat ng antas sa mga nabanggit na lugar maliban kung may ibang direktiba ang mga local official. Samantala, tuloy-tuloy ang operasyon ng mga ahensya na nagbibigay ng basic at health services, disaster response at iba pang mahalagang serbisyo. Ipinauubaya naman sa pribadong sektor ang pagsuspid din ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangement.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacañang na tuloy ang mga aktibidad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw kahit suspended ang pisikal na pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila. Sa loob ng palasyo, idaraos ang mga aktibidad ngayon ng Pangulo kabilang ang panunumpa ngayong umaga ng mga bagong halal na national, regional at island officers ng Philippine Councilors League. Mamayang hapon, makikipagpulong naman ang Pangulo ng Pribado kabilang ang briefing para sa Siklab Building Industrial Space Launch System. Susundan nito ng ipinatawag niyang courtesy call sa mga miyembro ng US-ASEAN Business Council at Philippine Business Mission.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi hadlang ang masungit na panahon para sa patuloy na relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para maabot ang lahat ng komunidad na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, sumampa na sa halos 700 million pesos ang halaga ng nailan itong tulong sa mga apektadong residente. Kabilang po rito ang nasa higit 1 milyong family food packs. Patuloy ding

0: Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Available pa rin ang Emergency Loan Program ng Social Security System o SSS para sa mga miyembro na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph De Claro, ang programa ay bahagi ng patuloy na commitment ng ahensya na makapagbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga apektadong miyembro. Ang mga kwalipikadong miyembro ay maaari makautang ng hanggang 20,000 pesos na may interest na 7% kada taon. Maaari itong bayaran sa loob ng 30 buwan, kasama na rito ang 6 na buwang moratorium bago magsimula ang pagbabayad. Magisimula ang regular monthly amortization payment sa 7 buwan. Para sa iba pang detalye, pumunta sa www.sss.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa lagay ng ating panahon, may tsansa na maging bagyo ang isang low pressure area na nasa loob na ng bansa. Ayon sa PAGASA, sakaling maging bagyo ay tatawagin itong Neneng. Bukod dito, isang LPA rin ang binabantayan sa labas ng bansa na may katamtamang tsansa na maging bagyo. Sinabi naman ni PAGASA Weather Specialist Veronica Torres na magiging maulan muli ngayong Martes sa buong Luzon dahil pa rin sa habagat.
4: Naasahan natin yung monsoon rains sa lugar ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag binanggit nga natin yung monsoon rains, ito yung mga tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang occasional rains naman ang inaasahan natin sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa lugar ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal at Oriental Mindoro. Occasional rains naman yung pasulpot-sulpot din na mga pag-ulan na posible pa rin naman itong mag-cause ng mga pagbaha at tuguho ng lupa. Kabilang nga sa occasional rains din, yung lugar ng Metro Manila.
3: Si PAGASA Weather Specialist Veronica Torres.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naglabas naman ang PAGASA ng panibagong heavy rainfall warning dahil sa patuloy na pag-ulang dala ng habagat. Nasa red warning na ang Bataan at ilang bahagi ng Batangas kung saan posible ang malubhang pagbaha. Isinailalim naman sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Pampanga, Bulacan at Zambales. Nasa yellow warning ang Metro Manila at ilang bahagi ng Rizal, Laguna, Bulacan, Pampanga, Quezon, Zambales at Tarlac. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa mga pag-ulan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaasahang makakaapekto sa mabababang lugar sa kahabaan ng Tulyahan River ang sobrang tubig mula sa La Mesa Dam. Isinailalim kasi ang dam sa Alert Level 3 bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Kabilang sa mga posibleng maapektuhan ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Kaninang 5 a.m. pumalo sa 79.71 meters ang antas ng tubig sa La Mesa Dam, dahilan kaya isinailalim sa Alert Level 3.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:15 po ang ating oras. Sa puntong ito, puntahan natin ang Malacañang para sa isinasagawang press briefing kasama si Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
5: Utos ng Pangulo sa lahat ng ahensya na i-prioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhing maaabot ng tulong ang mga nasalanta ng baha. Ang Office of the Civil Defense ay naglabas ng kanilang response cluster member agencies upang agad na magbigay tulong hindi lang sa mga local government units kundi sa lahat ng mga apektadong residente. Ipinag-utos na rin ang libreng sakay sa Metro Manila habang naka-standby ang search and rescue units. Samantala ay patuloy naman ang relief operations ng pamahalaan. Tiniyak din ng gobyerno ang tuloy-tuloy na clearing operations at medical assistance sa mga sinalanta ng baha.

pumping station doon, again with the help of the city of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Puro ngayon. No? So, meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero syempre, lalo na sa volume nung ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No? Kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig baha ng Quezon City, is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa, pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may Fairview na yon, no? Yung Tuyahan River, no? Sa norte na yon, sa may, pero sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 p.m. yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River,

0: pump, mobile pumps doon. Isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA. And magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So, magde-dredge pa rin tayo, papalalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina, malaki na ang binaba. I think halos nangalahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So, na makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan. No? So, ang logic doon is, bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River. No, na hopefully, pag yon natayo natin, bago pa bumaba at tumapon ang tubig baha sa San Juan River, sasaluhin muna natin doon temporarily. No, and then, pag bumaba na ang San Juan River, doon tayo magdi-discharge into the San Juan River. So, wala tayong magagawa dito kundi magtrabaho lang ng magtrabaho pa. So, yun ang kabilin-bilinan ng Pangulo. And again, final reminder ko na lang, rinemind din ng mga mayors natin, ni Mayor John Ray at ni Mayor Joy, na tulong din sa ating mga kababayan na huwag na po tayo magtatapon ng basura sa estero, sa ilog. Kinokolekta naman yan ng ating mga LGU, ng ating mga mayor. So, iiwan na lang muna natin, no, sa ating mga bahay-bahayan yung mga basura at i-dispose na lang to pag dumating na ang mga koleksyon ng mga LGUs natin. Kasi talagang kung makikita nyo yung G. Araneta kahapon, after nung bumaba yung baha, talagang siyam na truck ata, siyam hanggang sampung truck ang G. Araneta pa lang, siyam hanggang sampung truck ng basura yung naghakot kagabi. No, pero ngayon, at least passable na tayo. As of last night, I think 7:30 PM passable na yung G. Araneta. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho natin and hindi tayo titigil hanggat hindi natin ma-improve pagago yung sitwasyon natin sa Metro Manila kasi marami pa rin areas na binabaha at kailangan ayusin din natin yan. Thank you.
1: Bago tayo dumako sa MMDA at PAG-ASA, unahin mo natin yung mga tanong para kay Secretary Dizon at Secretary Gatchalian.
0: Sorry, iikot pa kami. Pupunta pa ng Bulacan sa Pampagas.
1: So, Harley Balbuena, unang tanong. Go ahead.
2: Good morning, gentlemen. Yusek. Sir, you've noted the improvements that we have seen, but
0: some improvement, some, sir. Okay. Some improvement.
2: But we'll just ask if there are any new directives from the president in line with the heavy flooding we have experienced in most parts of Metro Manila yesterday, because people, especially workers, commuters, and students, have been enduring these non-stop rains for several weeks now. But the situation yesterday was different. So, baka po may bagong directive that will bring immediate relief, or perhaps maybe we need a more holistic approach on this.
0: Well, yung holistic approach, kailangan talaga yun. No? Pero ang kabigin-biginan ng Pangulo, sinabi nga ni Yusek Clare kanina, mabilis ang aksyon. And yun ang ginagawa namin. No? Yung holistic solutions kasi, they take time. No? There are no overnight solutions to this problem that, sorry, I mean, we've been experiencing floods for decades, no? And this is not a problem that can be fixed overnight, but ang directive ng Pangulo, bilisan ang pag-aksyon para ma-address na natin to. May mga small improvements na nakikita tayo, pero it's not enough, no? We have to just keep on working at it. We have to keep on fast-tracking the projects. Importante lang, tama yung proyekto, and sisigundan ko lang ulit, no? Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin. No? Kasi alam nyo naman, yung isa sa mga paulit-ulit na reklamo ng mga LGUs natin itong mga nakaraang taon, lalo na sa flood mitigation projects, hindi kino-coordinate sa kanila. In most cases, like Quezon City, sinasabi ni Mayor Joy at that time, hindi nga niya alam na may mga flood control projects sa mga area niya. So ngayon, lahat ng flood control efforts natin is coordinated with all the LGUs. In fact, hindi kami gumagalaw dyan na hindi alam ng mga LGU at hindi akma sa kanilang master.

0: plan, sa kanilang drainage master plan in particular, and even the projects that are proposed in the 2027 budget all require certifications from the regional and local development councils and the LGUs. Wala kaming ipapasok na project dito na hindi coordinated at hindi hindi alam ng LGU at hindi kiniklear ng mga LGU. So we just have to keep on working. That's the president's directive. Fast action, tuloy-tuloy ang trabaho and coordination sa ating mga LGUs.
1: Like follow up, ano yung long-term solution na nakikita natin na magiging pinaka-effective to resolve this?
0: Well, okay. So, maraming iba't ibang kailangan gawin for flood mitigation. Okay, yung mga ginagawa natin ngayon, ito yung mga pinaka-mabibilis na pwede natin gawin. Yung pagsasara ng mga gap. Yun ang ginawa natin sa Navotas, sinara natin lahat ng gap. Ilang taong hinihiling ng City of Navotas yun, ginawa natin in a few months. Immediately, nakita natin yung epekto nun. Kasi yung tubig dagat na dating pumapasok sa mga barangay, hindi na pumapasok. Ikagawa, pinapagana natin yung mga matagal nang hindi gumaganang pumping station. To date, ang dami na nating napagana, pero marami pa rin mga hindi gumagana. No, nakikipagtulungan tayo kay Chairman Don, kay GM Nick, at sa MMDA, at sa mga LGU para paganahin lahat to. Yung sa Valenzuela, no, matagal nang inaasam-asam ng mga Valenzuelano yung Wawang Pulo Pumping Station na napakalaki. No, tinapos natin yon with the help of Mayor Wes Gatchalian, Kong Kenneth Gatchalian, SP Sherwin, pinagtulungan natin yon. No, sinimulan yon ni Mayor Rex nung time niya. Nung nagawa yon, immediate yung relief kagad. Naramdaman kagad yung relief doon. No, so yung mga drainage natin, yung pagpapalaki ng mga drainage natin sa Quezon City, immediate din yung effect noon. So kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy tsaka sa Paumbong. Merong yang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide. So kailangan natin dyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas. Nung nagawa yung navgate sa Navotas na in-inspect ng Pangulo, hindi na rin pumasok ang ano. Although kahapon, medyo talagang nanginginig na ako sa takot kasi nakikita ko na yung tubig na nanggagaling sa Manila Bay, medyo konti na lang gagampas na sa navgate sa Navotas. So, kailangan na natin gumawa ng panibagong navgate. No? So, yung mga navgates, yung mga seawalls, kailangan natin yan in Bulacan. Pero kailangan din natin ng mga dike dun sa Kalumpit. No? To prevent the Pampanga River waters pumasok dun sa barangay. Nakita nyo naman, for I don't know who was with me last Friday, pero kitang-kita mo, talagang walang protection. Ito na yung mga ghost at mga substandard na ginawa ni Wawaw, ni Diskaya na inaayos natin ngayon. So, and pumping stations, no, also in Bulacan. So, these are things that have proven to work. We just have to implement them and implement them properly.
2: Karagdagan din po, nakausap po natin si NIA Admin Engineer Eddie Guillen at makikipag-usap din po siya kay Secretary Vince Dizon dahil meron din po siya magiging proposal katulad ng sinasabi ni Sec Vince patungkol sa dam na isang napakalaking dam na maaaring makatulong din katabi para dito sa Pampanga River, Sec Vince, at dito din sa may bandang Marikina. At pag ito ay naitaguyod ni Sec Vince at ng NIA, itong dalawang dam ito ay maaaring makatulong para maibsan yung pagbaha, lalo na sa Central Luzon. So yun ang ipopropose din po ni NIA Admin kay Sec Vince Dizon.
0: Sisigundan ko yun. No? Importante yung mga upstream interventions. Halimbawa, yung mga dams natin sa Sierra Madre, malaking natutulong nun. No? Kasi syempre, raragasa yung tubig pababa. Pero kung may dam ka sa taas, nakokontrol natin yung pag-flow ng tubig. At the same time, nakakatulong din yun sa water supply. Lalo-lalo na yung angat prior to these rains, talagang critical levels na. Pero yung Wawa Dam na ginawa ng private sector, at least nakakasago ng tubig yun. At the same time, nakakapag-imbak ng tubig para sa tubig din ng Metro Manila. So, very critical yon. Pero, i-emphasize ko, yung mga pinag-uusapan nating mga project, yung mga dams, yung mga seawall, hindi yan overnight, no? Hindi yan parang sasnap lang tayo ng daliri natin, bukas meron na yan, hindi. This requires planning, tamang execution, and taon ng bibilangin bago natin magawa lahat yan. So, kailangan mix of short-term and more medium-term, long-term solutions ang kailangan gagawin natin dito. Pero, lahat ng to kailangan natin gawin. No? Yun lang. Thank you.
3: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Christian Yosores, DZMM.
4: Hi, Secretary. You mentioned yung sa detention basin na plano po nito. How many detention basins are we looking for the plan? And yung timeline po, how soon?
0: Yeah. So, meron tayong for this year na mag-extend until next year na tinitignan sa Kaingin Bukid, no? Barangay Kaingin Bukid. We're coordinating that with the Quezon City LGU. That's one. There are other proposed sites. Maraming din ginagawa ang LGU. So, tulungan lang tayo with the LGU. Pero ang biggest challenge kasi sa detention basin is right of way. No, yung kung saan tayo magtatayo, kung saan tayo maghuhukay. Alam nyo naman, napaka congested lalo na ng Metro Manila. So, kailangan tayo maghanap ng mga open spaces. Kailangan maghanap tayo ng mga private properties na willing yung mga private owners na huhukay tayo sa ilalim ng mga properties nila. So, hindi madali ito at medyo komplikado. Pero, committed naman tayong gawin. Pero, magagawa lang natin talaga ito with the help of the LGU. So, maraming mga planong detention basins. Pero kailangan talaga yung tulong ng LGUs dito, lalo na sa right of way. No?
4: Na-include na po ba ito sa 2027 budget?
0: Yung Kaingin Bukid, oo. At meron pang mga ibang detention basins na sa upstream ng San Juan River, no, sa Quezon City.
4: Last na lang, sir, kasi nabanggit niyo na challenge yung right of way. So, ano po magiging diskarte natin para kahit papaano sakatuparan naman po yung magandang plano for this detention basin kung may challenge po sa right of way?
0: Makikipagtulungan tayo sa LGU tsaka sa NHA kasi kung meron tayong kailangan i-relocate ng mga kababayan nating mga bahay nila, nakatayo sa mga tatayuan natin ng mga detention basin na ganito. Siyempre, hindi naman basta-basta yun. No? Kailangan nila ng alternative housing, kailangan nila ng financial assistance na committed naman ang national government to provide. No? Pero hindi simple ito at hindi ito mabilis. No? Kailangan talaga well-coordinated at well-planned itong mga gagawin natin to. But in the meantime, magde-dredge tayo, ayusin natin yung mga pumping station natin, magde-deploy tayo ng mobile pump, mag-i-improve tayo ng mga drainage systems natin para kahit papaano, maiibsan natin ang maiibsan yung sitwasyon natin sa pagbaha. Pero, step by step, ika nga, no? Hindi to one solution, all of a sudden, mawawala ng baha, wagang ganun. Kailangan nang maintindihan natin lahat yun.
3: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
5: Hi, good morning, Isaac. May definite date na po ba yung project sa DPWH sa Espanya Boulevard? Kasi po kahapon, maraming mga estudyante ng UST ang natrap doon sa loob. And pwede bang panghimasukan ng national government kung barado ba yung mga drainage system naman ng UST?
0: Tuloy-tuloy ang declagging natin dyan. Pero ang problema sa Espanya talaga, unang-una yung mga drainages, lumang-luma na talaga. Hindi, never pa napalitan yan since, I don't know, the last 50 years siguro. So, kailangan nating ipagakin kamukha nung ginagawa natin ngayon sa Taft, sa G. Araneta, yung sinimula na natin. Ngayon lang natin sinimula yan, makikita nyo naman, yung mga in-inspection mismo ng Pangulo na mga kasha tao dun, kasha mga tricycle sa loob ng drainage. Kailangan gawin natin yan sa buong Metro Manila. No? So, pero meron tayong sisimulan sa Espanya this year, ngayong September, no, na cross drainage, yung maaalala nyo, binisita namin ni Mayor Isko yan 2 weeks ago. At kailangan kasi na, ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig eh. No? So pag napuno na yung mga lumang drainage na magigiit pa, aapaw na. So kailangan yung tubig, dadali natin. And meron tayong gagawing 4 na cross drainages na dediretso sa, tatapon sa mga estero natin, papuntang ano, no? Papuntang Pasig River, no? Sa Maynila, no? So, sisimulan na natin yan ngayong September. Pero yung mga drainage improvements natin, gagawin na natin yan under the 2027 budget next year.
3: Sunod na tanong mula kay Lep Narciso, DZRH.
6: Sec, yung mga detention basin na binabanggit nyo po, iba pa ito dun sa planong binabanggit na rin dati ng mga water impounding?
0: Yan din yan.
6: Yan din yan.
0: Ang detention basin water impounding, kumbaga parang malaking imbakan yon.
6: Pero kasi may nababanggit na dati, halimbawa yung sa Camp Aguinaldo yung tinitingnan, Liwasang Bonifacio, Raja Sulaiman. So anong estado na po nito mga to? Plano pa rin?
0: Plano pa rin. Pero again, right of way ang kailangan natin dyan. Camp Aguinaldo, matagal nang pinaplano yan. We just need everyone to agree. Yung dun sa, to address yung flooding sa Espanya, meron kaming pinaplano dyan sa may Bustillos, no? May open area dun sa may Bustillos market na pwedeng, ginawa na ni Mayor Isko, yun, sisimula na rin natin yun. Yung Raja Sulaiman, mukhang papayag na si Mayor Isko naman dyan, so pwede na nating gawin yun. Basta coordinate sa LGU at makukuha natin yung right-of-way, madali nating magawa eh. Yun ang problema. Dati, meron din plano sa UST mismo. Sa loob mismo ng UST, maglagay ng imbakan doon. Pero plano pa rin yun hanggang ngayon. So, kailangan na lang, ano talaga, yung plano, gawin na lang nating action na. Diba? Once and for all. Yun ang kabigin-bigin na ni Pangulo.
6: Idagdag ko na lang din, Sec, yung sa mga permanent evacuation center. Kasi ngayon, mga school pa rin po yung ginagamit. May nababanggit na po na may 16 na itatayo this year. Ano na pong estado nito mga to?
0: Babalikan kita. Wala akong update sa'yo dun sa evacuation centers na itatayo ng LGU, ng DPWH. Ano ba?
6: Under ano po ito eh, Ligtas Pinoy Act. So, NDRRMC and DPWH.
0: I will find out. No, I'll find out. Sorry. Ayoko sumagot ng hindi ko alam yung sagot eh. So, aagamin ko.
3: So, doon na tanong mula kay Kenneth Pasyente, ETV4.
7: Kay Sec.
0: Sec Rex naman.
7: Kay Sec Rex po. Nabanggit nyo kanina, Sec, 1,993 yung damaged houses. Nagsimula na rin po ba yung DSWD na makapagbigay po ng tulong?
8: ASAP yan eh. As soon as it happens, hindi naman sila mapapauwiin nang wala silang uuwian. So yung mga social workers natin will be providing financial assistance. Tuloy-tuloy yan. Hindi naman yan yung tipong iniipon. So you can check our Facebook pages. Nandun naman. Minsan dinadayo sila kung saan sila pansamantalang tumitira. Kung sa kamag-anak man yon. Or like in the case sa Baguio, di ba yun, nasa landslide. Ang ginawa na natin kaagad doon dahil hindi muna sila pababalikin ng local government sa no-build zone, we provided rental assistance that's good for a quarter all the way to 6 months. Habang hinahanapan sila ng permanent na relocation through socialized housing. Mabalikan ko lang yung sabi Sec Vince, yung tanong tungkol sa evacuation center. It's being discussed now sa NDRIM kasi ayaw na nga natin na ginagamit yung mga school. I cannot say with an absolute certainty dahil hindi naman ako mag-isa sa NDRIM, but patuloy yung discussion doon and I'm sure we'll take it up again when the whole council meets accordingly kasi nakita na naman natin yung mapinsalang epekto ng ginagamit ang schools bilang evacuation center sa learning capacities ng ating mga kabataan.
3: Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV.
9: Good morning po, Secretary. Secretary, follow-up lamang po. In Metro Manila alone, how many percent of existing drainages actually need improvement? At kaya po bang matapos ngayon or baka abuti na po next administration?
0: I can't give you a percentage, but I think it's safe to assume that most of them need. Kasi marami dito, gago na yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan, post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, right? Taft, especially in Manila. No? So, kailangan talaga, including Espanya. So, kailangan talaga magpalit na tayo. And to me, that's a top priority as to clearly hindi natin magagawa lahat yan within this administration. It has to be a continuing effort for the next couple of administrations. I think hindi madali kasi may disruption kasing kasama yan. So hindi mo pwedeng sabay-sabay din yan kasi traffic naman ang magiging major na problema natin yan pag pinagsabay-sabay natin yan.
9: Apo. Secretary, there are 13,917 flood control projects under the former administration. Have all been accounted for and audited na po?
0: Hindi pa. I mean, you're talking about thousands and thousands. Ongoing naman nga yan, no? Together with our law enforcement agencies, we're doing that, no? So tuloy-tuloy lang yan. And then, kapag merong nakitang mali, then mag-graduate na yan into fact-finding and possible cases to be filed by the Office of the Ombudsman. So, tuloy-tuloy lang yan. Daang-daang kaso yan. Ang pinag-uusapan natin dyan. No? So, let's just, I don't want to say any more about that. Let's just leave it up to the law enforcement agencies and the Office of the Ombudsman. No? Kami naman sa DPWH, kung anong kailangan ng agencies natin, especially the Ombudsman, DOJ, NBI, nagko-cooperate lang tayo dyan.
3: Sunod na tanong mula kay Mads Moratilio, Net25.
10: Hi po, Zek. Hey, yes sir. Sir, balikan ko lang yung sa Bulacan, yung binanggit nyo, kailan kaya masisimulan yung mga project within this year ba? Or nasa 2027 project?
0: Okay, yung kalumpit, ongoing na tayo. No? Ito yung mga subject ng mga kaso na final against the Discayas, against some government officials, so kinukontinue na natin yan at inaayos na natin yan, no? It took some time to do it kasi pagka alam niyo naman kapag ang isang project ay napailalim sa isang kaso, isang investigasyon, ang daming kailangang clearances yan, COA clearances specifically bago natin matuloy. Pero nakuha na natin yan, nagsimula tayo nung end of May at yung tatlong project sa Barangays Calizon, Frances at Bulusan sa Kulumpit, yung pinuntahan ko last week. Ongoing na yan. At matatapos yan by first quarter next year. Yun ang target natin. So, by then, tingin ko pag nasara na natin yung Kulumpit area, yung kung nakita nyo yung sitwasyon dun sa barangay poblasyon sa Kulumpit, no, na may dike, na maayos, may pumping station, halos hindi masyadong bumabaha yung barangay poblasyon ng Kulumpit. So, ganun ang gagawin natin. Same height, same structure ang gagawin natin doon. And maglagay tayo ng mga pumps doon para ipapump out natin yung tubig doon sa barangay palabas papuntang Pampanga River. At tingin ko, pag yun nagawa na natin, by next year, may mararamdaman ng relief ang mga kababayan natin sa at least sa tatlong barangay na yun, sa Calizon, sa Frances, at sa Bulusan ng sa Kulumpit. Yun din ang mga barangay na, by the way, binisita ng ating Pangulo last year. So, nagsimula na tayo doon. Yung mga seawall sa Hagonoy at sa Paumbong, pinaplano pa lang natin yan. At pupunta nga ako doon sa mga susunod na araw, susunod na linggo, para tingnan kung paano natin mapopondohan yan. At, kasi yan, medyo malaki-laking proyekto yan. Kasi mahabang dike yan, no, na kailangan protektahan natin ang Hagonoy at Paumbong.
10: Sorry, last na lang. Mensahe po natin sa mga kababayan natin kasi lalo na sa social media, talagang bugbog ang especially DPWH. Yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila hindi naman binabaha dati pero ngayon nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, yung mga subdivision surrounding the ano po.
0: Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Eh. Diba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to. Eh. Diba? Tama lang yun. Eh. Pero, kailangan, isa-isa yung nating aayusin yung mga problemang dekada na ang binigang. Ba? Nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with, no? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work. No? Trabaho lang tayo. May problema, ayusin natin. Di ba, solution na natin. Huwag ang overnight solution, pero nakikita natin, pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito tayo, habang nandito ang Pangulo, tatrabaho lang kami lahat. Kami nga, Secrex, nga, General Torre. Huwag ang tigil. No? So, yun lang ang gagawin natin.
3: Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror.
11: For Sec. Dizon lang po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Secretary, Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion nung nasabing master plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nila bagong
0: control project? Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay eh. Kailangan may gagawin na tayo eh. And ang importante lang naman, yung gagawin natin, nakabase sa siyensya at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, kalimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Diba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated at base sa mga plano na, diba? Kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela, may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas, may plano. Diba? Ang Maynila, may plano. Ang Pasig, may plano. Diba? So, while tama, we have to really have a comprehensive master plan, but while hindi pa tapos yun, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, talk to our... Kaya nga yun ang paulit-ulit sinasabi ni Pangulo, dati siyang gobernador eh. Diba? Sila may agami. Kung anong... Halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway tsaka sa Batak, diba? May matagal nang ginagawa doon, yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to re-channel it. Problema, 6 years ng delay yun. Sinimulan yun? 2019? 2020 pa? Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yun. So, we just have to do it. So, yun lang. Natuloy-tuloy lang tayo. No? And, hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin, this year, matatapos.
11: May estimate sila kung ano po yung bagong completion rate nun. Tumaas po ba ng 30%?
0: Definitely, tumaas na yon. I just don't know kung ilan na, kung 50, 60, 70% ba. Pero ang commitment sa akin nung gumagawa at nag-a-update, end of the year.
11: Thank you po.
0: Thanks, Sam.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV.
12: Hey, Sec. Vince po. Sec, on other matters lang, well, nasagot na rin po ito ni Yusek Castro kahapon. Kunin lang po namin yung reaction niyo po doon sa naging pahayag ni Representative Edgar Erice na pinagbantaan niyo raw po siyang bibigyan ng zero allocation dahil po sa kanyang mga batikos sa administrasyon. Any reaction po?
0: Hindi ako nagbabanta kahit kanino. At ang sabi ng Pangulo natin, ang budget natin, base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. No? Yun ang gagawin natin. Pero, lalo na sa 2027 budget, kailangan, stricto na tayo. Hindi na pwedeng, and this goes for everything, all projects. No? Kailangan, may requirements tayo, kailangan may plano, first and foremost. Kailangan, kino-ordinate sa mga LGU, yun ang kabigin-biginan ng Pangulo natin. Kung incomplete ang requirements, sorry, hindi mapupondohan yung mga proyektong yun. Pero wala akong pagbanta. And I will personally reach out to, you know, to Congressman Erice and to all other members of Congress if need be, no, kung merong ganung mga sinasabi, no. Thank you.
3: Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na po natin pakawalan si Secretary Dizon at Secretary Gatchal.
0: Abangan muna kami.
3: Thank you,
0: Secretary. Padala akong pagkain.
13: Yes, sir.
3: Dumako naman po tayo sa MMDA kasama si General Manager Sir Nick Torre III. Go ahead, sir.
13: Good morning, everyone. Yesterday was another test kung gaano ang kung ano ang gagawin ng MMDA sa harap ng malalakas na at very unusually heavy rains. And hindi lamang sa flooding, kundi sa traffic, mobility, public safety, at sa immediate needs ng ating mga kababayan, gaya ng immediate rescue at mga towing, pati ang ating mga immediate public, basic public services. And sa MMDA, ang aming namang priority lang naman is very simple, to keep Metro Manila moving, respond where bottlenecks develop, at saka, of course, coordinate all the other agencies and their activities para nga ma-unified at united ang aming serbisyo delivery. At nakita natin kahapon na talagang it needs really a multi-agency approach at whole government approach talaga ang ating kailangan para makapag-provide ng immediate relief sa ating mga kababayan. Nakita natin ang unusually heavy rains na i-explain mamaya ng ating mga kasama sa PAGASA. At nakita rin natin, in-explain kanina ni Secretary Vince Dison kung ano ang naging epekto nun sa ating mga waterways. And yesterday, MMDA was in the center of coordination ng lahat ng mga immediate response sa flood mitigation, sa public safety, public and delivery of public services gaya ng yun nga sa mga na-stranded at inabot ng mga kababayan natin na nawala ng mga masakyan. And last night, ang last namin na ginawa is based on the monitoring of the command center and through the 136, nag-deploy kami ng libreng sakay sa Cubao because at yun, mga organic MMDA buses na yun because nakita namin na talagang alas 10 ng gabi at marami pa rin talagang tao sa Cubao na naghihintay ng papuntang east ng Metro Manila, particularly in Rizal, Antipolo, and Cogeo, and Marikina also. So, yun po.
3: Okay, dumako naman tayo sa PAGASA kay Sir Roy Badilla, ang Deputy Administrator, Administrator for Operations and Services. Go ahead, sir.
14: Thank you po, and thank you po at magandang umaga po sa ating lahat. It's noon. So, before siguro ako mag-talk tungkol sa kahapon na rainfall, i-ano lang natin yung current na situation sa ating weather. We are monitoring, PAGASA is monitoring 3 weather systems. Meron tayong dalawang low pressure areas. Ang isa ay nasa west, it's about 400 kilometers west ng ating bansa. Then yung isang low pressure area ay nasa extreme northern Luzon. Then yung isa po ay is already a tropical depression pero it's more than 3,000 kilometers pa naman, so medyo malayo po yung tropical depression na yon. So talking of these two low pressure areas, ito po yung humahatak ng ating habagat, no? So habang ang ating habagat ay palapit or yung low pressure area natin ay pa-move papuntang eastward, ang ating habagat ay hinahatak din po nito. So we are expecting na magkakaroon pa rin po ng tuloy-tuloy na pag-uulan within the remaining days of the week. So yung titingnan din natin yung kahapon, yung bulk ng ulan ay bumagsak from 11 to 2. It's already 202 millimeters. So in 6 hours, meron po tayong na-measure na 202 millimeters of rainfall. So ang total na rainfall kahapon from 8 a.m. hanggang 8 a.m. ngayong kaninang umaga is around 239 millimeters po. Ito po yung na-measure natin doon sa Science Garden PAGASA office. So kung i-compare po natin yung kasi maraming nagko-compare sa Undoy at saka yung sa kahapon na nangyari. Ang Undoy po ay nakapagtala ng around 381 millimeters of rain in 6 hours. So kung i-compare po natin ito sa 6 hours na bumagsak kahapon, doon sa Science Garden, it's only 202. So halos kalahati po yung dami ng ulan na binagsak po ng more than twice ang binagsak ng Undoy compared sa kahapon. Kung titingnan natin yung mga damages, medyo malaki pa rin po talaga yung sa Undoy. So yun lang po. Thank you.
3: Okay. Unang tanong mula kay Mare sa Lalili TV5.
15: GM Torre, magandang umaga po. Sir, the traffic yesterday was really terrible. Does MMDA consider now yung live streaming ng ating mga monitoring para magkaroon din po ng diskarte yung mga motorista kung saan mas magandang dumaan, especially kapag ganyan na flooded yung maraming areas?
13: Yes, thank you for that suggestion. We'll study that and let's see if we can live stream again the critical intersections and critical roads of Metro Manila during such emergencies. Yeah.
15: Sir, ano po yung considerations natin in deciding whether or not pwedeng i-live stream yung mga monitoring ng MMDA?
13: Well, may mga ang isa sa mga tinitingnan natin doon yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin. Pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan. Yeah. Yes, ma'am.
3: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
16: GM Torres, sir. Sinabi niyo po na yung pagulan kahapon was another test for the MMDA kung paano po tayo re-responde sa unusually heavy rains. Ano? Would you say that the MMDA passed the test?
13: We're still here, so I think we have passed the test. There's really nothing to celebrate about yesterday. Talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Nakikita namin sila sa command center, tinitingnan namin yung mga areas kung saan talaga may mga bottlenecks. Kaya nakapag-deploy kami nung gabi na, nag-deploy kami nung mga libreng sakay na MMDA organic buses na dahil earlier in the day, nag-coordinate kami ng mga libreng sakay sa through the LGUs at sa mga resources ng iba mga agencies like the Philippine National Police. And then, we went on the ground. Kasama ko rito si Director Mark Navarro. Kahapon, ikot kami ng ikot sa mga problem areas. May dalang mga equipment at matulungan yung mga pinasok ng mga, especially yung mga eskwelahan dahil may klase kahapon eh. So, andyan ang mga estudyante natin. Kaya, yun ang naging immediate response namin. Very malaking concern namin na talagang makauwi muna ang mga bata sa kanilang mga bahay ng ligtas. Kaya, really, ang nakita namin kahapon is there are lots of things that we have done. There are still lots of things that we can improve on. At kahapon pala, isingit ko na, baka makalimutan. Ang ating hotline 136 na merong service guarantee na 5 rings, talagang kahapon napuno kami dahil ang pinakamarami namang tanong, kung suspended bang color code ang number coding. Kaya sabi namin, baka pwedeng sa ngayon, i-announce namin na pag number coding ang inyong query, pinaka-the best dyan, puntahan nyo ang Facebook ng MMDA, Facebook page ng MMDA. Dahil real-time po ang aming, pag ganyang nasa active ang operation center, ay real-time ang aming updating ng aming Facebook page. Pag may advisory, in 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. Pag nagsuspend kami ng number coding, 1 minute, makikita nyo na kaagad yan. So kung may mga advisories kami, dyan lang. Ang ating 136, iwanan natin bukas para sa mga tawag muna ng emergency like na-stall ng sasakyan nyo, nagkabanggaan, or kailangan nyo ng immediate response, kailangan nyo ng ambulansya, or similar emergency situations.
16: GM, maintindihan nyo rin po siguro that there will be people who will disagree na you pass that test dahil marami po ang, it was miserable yesterday. How would you respond to that sentiment? Kasi ho, yung mga ganyang sitwasyon, people will look to government to save them from that misery and the saving will not come. Dahil yun nga po, kayo mismo hindi makarating sa mga dapat puntahan and all those limitations that we have. How do you address that sentiment from the public?
13: Naintindihan po namin yon at personal ko nakita kahapon yon dahil ako'y kahapon na sa Ligarda. Dala-dala ko yung patrol car ng MMDA, iikot kami doon sa may CEO at saka sa San Beda, pinuntahan ko dahil pinasok ka ng umapo ang creek sa tabi nila at pinasok yung eskwelahan talaga. May mga more than 1 foot of water na sa loob dahil doon may mga mabababa sila mga areas doon. And on our way out, habang umiikot kami, yung sasakyan, kinatok nga ng mga estudyante. Sir, tulungan nyo naman kami dahil wala na, kanina pa kami rito, 4 na oras na kami rito, alauna pa, alas 4 na, alas 5 na, eh wala pa rin kaming masakyan pa uwi. So we coordinated with the Philippine National Police to whom we thank na nagpadala ng isang back-to-back. Pero habang kami naghihintay, at napakatagal na aming paghintay rin, ano, dahil una-una, yung traffic lang, yung logistics sa pagpunta lun sa lugar is talaga napakatagal. Tamang-tama pa naman na habang naghihintay kami, may nabagok ang ulo ng isang matanda ron. Dumugo talaga ang ulo at napakabuti. Mayroong mga San Beda medical students na nandun na nag-stabilize ng pasyente at naitawag namin sa ambulansya na talagang ambulansya ay nag-deliver muna ng pasyente, nakarga niya bago pumunta sa amin. So talagang ganun ang situation natin kahapon. And I can really commiserate with the people affected dahil nakita rin namin personally at itong si Mark kahapon ay nasa UST naman. Ang kanyang sasakyan nga ay talagang pasang-awa rin sa baha dahil mga military trucks na ang aming dinala, yung mga malalaki nating mga trucks plus ang mga buses. Dahil talagang really the flooding is the raining is really unusual. It really caused flood waters to accumulate on the streets. Kaya talagang tanggap namin yon. Sabi nga ni Sec Vince kanina na talagang may masasabi talaga ang ating mga kababayan at talagang mababatikos talaga tayo dahil syempre kita natin talagang marami pang mga areas na pwedeng ma-improve. But we did our best yesterday. Talagang lahat ng aming mga resources ay nakalabas. At ang mga tao namin ay nandyan sa kalsada hanggang maghating gabi. At personally, sinamahan ko nga ang mga tao natin sa Cubao doon sa last dispatch nung medyo mga naiwan na talaga yung mga last na mga kababayan natin na na-stranded na sa Cubao at wala na talagang masakyan. Kaya personally, dinispatch ko na yung mga natira nating assets sa MMDA.
16: Sir, sorry last. Nandito po kayo sa Malacanang ngayon. Tinatawag ko ba kayo ng Pangulo and what were his instructions to you?
13: Ang nagpatawag po sa akin si Secretary Claire Castro at ang instruction niya ay umattend ng ng conference ngayon.
16: So, hindi po kayo meeting ng Pangulo today? Walang meeting?
13: Hindi, wala po, wala po.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
1: Two pag-asa, sir. Sir, you said na expected magtutuli-tuli pa rin yung pag-ulan on the remaining days of the week. Based sa forecast natin, gaano po kaya kalakas ito? Yung volume of rainfall? Possibly, same ba as yesterday?
14: Dahil nga dito sa ating dalawang low pressure area na malapit sa bansa, yung isa nasa West Philippine Sea, yung isa ay nasa extreme northern Luzon dito sa western part. Pero yung isa nga nasa yung tropical depression is around 3,000 pa naman kilometers sa east. So yun po yung wala pong, sa ngayon, wala pong epekto. Yung dalawang low pressure area na sinasabi natin, ito po yung hatak ng ating habagat or southwest monsoon. Pero we are not expecting the same amount ng rainfall na binigay sa atin ni yung kahapon. Pero ang base sa ating data, no, tuloy-tuloy po yung pag-uulan na ito hanggang sa this weekdays.
1: And same area, sir, like Metro Manila?
14: Yes po, kasi habagat, so it will be affecting the western part of the country.
3: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
17: GM Torre, good afternoon po. Ann po. Sir, ang tanong po ng mga kababayan natin dahil nga sa malawakang pagbaha kahapon dito sa Metro Manila, kung patuloy po ang paglilinis ng mga kanal at flood control efforts ng gobyerno, bakit pa rin po maraming bahagi ng Metro Manila ang mabilis na bahain? At ano po yung konkretong paliwanag dito ng MMDA? Thank you.
13: Well, aside sa explanation ng pag-asa, no? Kasi may Japanese study sa ating nung dinesign ang ating mga drainage systems, yung absorb ang capacity noon is nasa 235 mm for 48 hours, something like that. And nakita natin na yesterday is really unusually heavy, may unusually heavy downpour. Ang ating parang example lang yan, equivalent yan, yung sa isang lababo, pag ikaw ay naghuhugas ng pinggan, may gamit kang isang palanggana, open ang tap water, na umaapaw ang palanggana. So okay lang dahil ang bagsak lang ng tubig is galing sa gripo, na-absorb na, na-i-drain. Na, walang tubig sa lababo kasi ang drainage ay kaya pa. Ngayon, nung tapos na ang paghuhugas mo, yung palanggana na itinapon mo, sa ganong kabilis ng paglabas ng tubig, natural na magkakaroon talaga ng standing water dyan sa lababo habang dinidrain ng ating ng drain ang tubig na yan. So, ganyan din ang nangyari kahapon. Napakabilis nung pagbagsak ng ulan na na-overwhelm ang ating mga waterways. Pero at the end of the day, yun nga, sa ating, sa kanina, sabi ni Sec. Vin, kanina, yung Araneta, G. Araneta at E. Rodriguez, mga 4-5 hours, nawala rin ang tubig kaagad na, as compared to previous times na 24 hours bago mawala ang tubig. So, ang isang pamantayan na tinitingnan natin, na sana ay maintindihan ng ating mga kababayan, na ang test natin, ang how do we rate the efficiency of our drainage system is tatlong bagay. Una, yung extent ng standing water, ng extent ng pagbaha, kung gaano kalapad ang mga areas na binaha. Tapos, yung taas ng baha sa areas na yan. At pangatlo is kung gaano kabilis ang pag-drain. So, doon natin tinitingnan na sana mas konti ang maapektuhan, mas mababa lang ang pinakamalalim na portion ng tubig, at pagkatapos, dapat mas mabilis ang kanyang pag-drain. So, doon natin tinitingnan ang success or ang failure ng ating systems na ginagawa para sa mitigation ng floodwaters.
17: So, lessons learned, sir, kahapon. So, anong gagawin natin? Kung ganito po yung sitwasyon, ano po yung magiging hakbang ng MMDA para hindi na po ito maulit?
13: Yeah. As sinabi nga kanina ni Sec. Vince na may mga areas talaga na dapat i-studyhan talaga yung situation ng drainage systems. Gaya halimbawa ng nasa U-Belt natin sa Espanya na talagang sabi niya napakaluma na ng mga drainage system. So sa ngayon, ang immediate action namin dyan is sinisiguro namin na tip-top ang operations ng ating mga pumping stations para kung may standing water man, mailabas ka agad sa mga waterways. Tapos, pangalawa, siyempre, siguraduhin na 100% din ang efficiency ng mga pumping ng mga waterways natin sa pamamagitan ng dredging at saka yung paglilinis talaga ng basura. Dapat walang bara para yung kanyang efficiency is optimal. Thank you, ma'am.
3: Sunod na tanong mula kay Junel Maribohok, UNTV.
16: Quick lang po sa pag-asa kay Sir Roy. Ilang araw na rin po tayong inuulan at may 3 weather system pa tayong minomonitor. Kailan po kaya mararanasan yung maaliwalas na panahon?
14: Base po sa data na mayroon tayo, we are expecting na the whole of August pa po. Medyo tuloy-tuloy po yung pag-uulan. Pero hindi naman ganong kalakas yun. We are just expecting na may mga rainfall episodes pa rin.
3: Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Pwede na rin po natin pakawalan si Sir Badilla at Sir Balik tayo kay Jose Claire.
2: Tanong po kay okay ba? Kay GM Nick Torre. Sir, nabanggit niyo po kanina yung hotline na 136.
13: Yes, ma'am.
2: At nabanggit niyo rin po na pwede po kayong let's say tumulong kung kailangan ng ambulansya.
13: Yes, ma'am.
2: Saan tong area lang po pwede na kayo makatulong?
13: Metro Manila, ma'am.
2: So kapag ka lumagpas na?
13: Pag may mga tumawag, ma'am, ay ini-entertain naman namin. Pagkatapos kung andyan sa directory at nandyan sa mga contact numbers ng kanilang kailangan ay nandyan, nako-coordinate naman namin.
2: Halimbawa lang, sir, kayo natawagan. Pero so definitely, pag sa probinsya to, hindi na makukontakt yung 136.
13: Nakukontakt ko nationwide, ma'am, kasi landline niya naman.
2: Ah, okay. So, halimbawa lang, sir, taga Mindanao ako. Halimbawa lang, ha? Tapos kinontak ko yung 136, magri-ring ba siya?
13: Magri-ring, ma'am.
2: Tapos may sasagot siya?
13: May sasagot.
2: Okay, kung halimbawa taga Mindanao ako, or taga, let's say, Davao City, kailangan ko ng ambulansya, pag tinawagan ko yung 136, makakapag-coordinate kayo sa iba?
13: Sa ngayon, ang preparation talaga namin, ma'am, ang mga contact numbers ng mga kino-coordinate namin is Metro Manila. Okay. Pero sinisimulan ko na rin na ang mga operators natin, ang command center, ay meron na rin coordination sa iba-ibang mga lugar.
2: ano-ano yung pwedeng itawag na emergency sa 136, sir?
13: Essentially, ma'am, pag dito sa Metro Manila, talagang, yun nga, yung tula nga namin, pag may aberya sa daan, ipa-MMD na yan. Dahil 136, limang minuto, kami ay nandyan. So, essentially, nandun sa, kwan, pag may aberya sa daan, whatever is the aberya, na-stall, nagkabanggaan, may mga emergency na nakita natin, may nabangga or kailangan ng ambulansya. So we can respond on those matters.
2: Halimbawa, isang nanay o isang magulang nasa bahay nila, tapos may emergency sa bahay nila, let's say merong nakapasok na magnanakaw, pwedeng tumawag sa inyo?
13: Yes ma'am, we can actually pag natanggap namin ang mga ganyan, itinatawag namin sa police station. Yes, we can call the police station to respond on those situations.
2: Pero pag tumawag kayo sa police station, mismo sa diretso or 911?
13: Pwede, una namin naman, syempre priority ang 911. Mm. Tapos kung hindi namin halimbawa, for whatever, kung andyan ang, kasi meron din kaming directory, diretso sa police station din.
2: Okay, okay. So sir, in other words, halimbawa kailangan ng ambulansya, pwede naman, kasi syempre kailangan ng tulong ng tao, pwede naman tumawag sa dalawa?
13: Yes, yes, yes. Okay. Opo. Ang MMDA kasi, kung halimbawa, nasa area jurisdiction namin, the 10 regional roads and the 6 circumferential roads of Metro Manila, essentially the major roads, nakakapag-dispatch kami ng road emergency group, merong ambulansya yun, ma'am.
2: Yan. So in other words, pwedeng tumawag sa hotline na dalawa, 911
13: or 136. Yes, yes, ma'am.
2: Okay po. Mm. Oh, yun. Maraming salamat kasi para mas marami tayong matawagan na pwedeng magbigay sa atin ng tulong.
13: Yes, ma'am.
2: Salamat po.
13: Thank you, ma'am.
2: Muli, maraming salamat. MMDA GM Nicholas Story III, and of course kay Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Sir Roy Badilla. Maraming salamat po.
13: Sabi ni Mark, sabi niya, pasubukan mo sir, patawagan ang 136.
2: Actually, na-proven na siya nung tinawagin yung huli kayo nandito.
13: Yes, yes. The last time na same audience, pinakita rin natin ang 136.
2: Thank you so much, sir.
13: Thank you, ma'am. Yes.
2: Mayroon lang tayong dadagdag na impormasyon patungkol dito sa napalakas na ulan na bumagsak dito sa atin sa especially Metro Manila at sa ibang karatigan lugar. Ito ay galing sa NIA. Ang sabi po ng NIA, ito ay sa pamumuno ni Engineer Eddie Guillen. Sa pangkalahatan, naging kapakinabang sa sektor ng irigasyon at agrikultura ang mga pag-ulan dahil nakatutulong ang mga ito sa muling pagpuno ng ating mga dam at reservoir. Dahil dito na daragdagan ang reserbang tubig na maggamit para sa patuloy na irigasyon ng mga sakahan sa mga susunod na buwan. Batay sa paunang monitoring ng NIA, wala namang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Karamihan sa mga ito ay nasa yugto pa lang ng paglaki at pagsusuwi or vegetative stage, kaya hindi pa gaano sensitibo kumpara sa panahon ng pamumulaklak at pagbuo ng butil or flowering stage. Gayunman, patuloy na mahigpit na binabantayan ng NIA ang level ng tubig sa mga dam, kalagayan ng mga pangunahing pasilidad ng irigasyon at mga sakahang maaaring maapektuhan ng pagbaha o matagal na pagkakalubog. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga Irrigators Association at iba pang kinauukulang tanggapan upang matiyak ang maagap na pagtugon at ligtas na pamamahala ng ating yamang tubig. Ito pong naipon na tubig ng Magat Dam ay katumbas ng 90,000 hectares na mapatubigan. Sa Pantabangan Dam naman ay katumbas ng 100,000 hectares. So nakabawi din po yung mga pananim na inabutan ng El Nino kagaya ng mga nasa Isabela at Cagayan. Kaya pangkalahatan ay kapakipakinabang po sa NAIA at sa irrigated areas natin ang pag-ulan. Yung dalawang dam pa lang po ay katumbas na sa 950,000 metric ton or MT na palay production or nagkakahalaga ng 25 billion pesos. So yan po ang pahayag ng NIA. At kung mayroon pong hindi gaanong magandang naranasan ng ating mga kababayan, mayroon din pong naidudulot na kabutihan itong naging pag-ulan sa ating bansa, para sa ating mga farmers. Yan po. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
3: Unang tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
5: Good afternoon, ma'am. Ma'am, marami pong mga magulang ang na-dismaya kahapon dahil parang na-delay daw yung suspension ng classes dahil nabasa na yung mga anak nila, nalubog na sa baha. Ano, nagkulang po kaya ang ating LGUs sa pagkakataong ito?
2: Sa ating pagkakaalam ay tumatanggap din lang sila ng mga abiso sa kung gaano kalakas o gaano o kailan babagsak ang malakas na ulan. Siguro yun lang po ang ating masasabi dahil kahit naman po ang OCD, pati po dito sa Office of the President ay humihingi muna tayo ng mga impormasyon patungkol dyan bago po magbigay ng anunsyo.
5: Hindi yun nga po, maging mga empleyado ng gobyerno e na-stranded na kahapon, ano po kaya nakikitang solusyon dito ng palasyo?
2: Patuloy pa rin po ang pagmo-monitor at aasa pa rin po tayo sa nakikita po ng mga senyales kung gaano ang ilalakas na pagbagsak ng ulan. At minsan po kausap natin ang pamunuan po ng NIA, si Engineer Eddie Galien, at meron po silang tool na ginagamit at dadaling ko kayo minsan doon at doon tayo minsan magkakaroon ng press briefing para makita niyo po yung pinaka high-tech nila na monitoring na talaga po nakakatulong sa ating mga farmers kasi pati po yung pagbagsak ng ulan ay namomonitor nila. At sila din po ay nakikipag-ugnayan na sa NDRRMC at sa OCD at sa PSG sa patungkol dito sa mga pagbagsak ng ulan.
3: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
17: Yusek, good afternoon. Yusek, may assessment na po ba ang Malacañang kung alin sa mga flood control projects ang hindi naging epektibo, lalo na po sa nangyaring malawakang pagbaha kahapon?
2: Yun nga po, naitanong kanina kay Sec Vince. At yan din po ang hinihingi ko ngayon. Most probably, maibibigay nila sa atin ang mga report na ito or data. Kahihingi ko lamang po, especially nung natanong po ni Clay, patungkol doon sa 13,917 flood control projects noong nakaraang administrasyon.

0: yan. Binanggit niyo po kasi dati na ang problema sa pagtatapon ng basura ay sanhi din po nung malawakang pagbaha. Pero may update din po ba ang pamahalaan doon sa pagtugon ng gobyerno sa mga structural problems, yung kulang sa drainage, pumping capacity, waterways na imbes iugnay ito sa baha, sa disiplina lamang ng ating mga sa publiko, lamang ng publiko?
1: Actually, sabi nga po natin, maraming kailangan pang proyekto. At patuloy po na nagsasagawa ng aksyon ang DPWH. At sabi nga po natin, hindi lang bang po dapat gobyerno, kundi lahat po tayo na concern dito ay magtulung-tulungan. Dahil kahit po marami tayong drainage dyan, may mga pumping stations tayo, pero kung tambak din po yung basura na itinatapon lang sa estero ng ating mga kababayan, mamawalan po ng saysay yung pagtatrabaho, lalo na yung laging paglilinis, no, ng ating mga ahensya ng gobyerno, especially MMDA at DENR, instead na hindi na yun sana ang tugunan at ibang problema ang tugunan, madodoble, paulit-ulit na lang tayo maglilinis kung hindi natin din pagsasabihan ng ating mga kababayan. Pero rest assured po, nakikita naman po natin ang mabilisang trabaho ng DPWH. Kaya nga lang po, ang sabi niya ay talagang kailangan tutukan paunti-unti yung mga areas na dapat na magawan ng paraan at solusyon.
2: Sinundan tanong mula kay Maris sa Halili TV5.
3: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, there were criticisms and memes on social media following the post of First Lady about her birthday sabbatical. This is amid the terrible traffic situation and flooding situation yesterday. So, what do you want to say about it?
1: Opo, nakita po nga natin yan at nauunawaan po natin kung may ilang mga hindi po nasiyahan sa timing o paraan ng pagkakasulat ng post ng ating First Lady. Karapatan ng bawat isa na magkaroon ng sariling opinion at ito naman po ay mahalaga at pinakikinggan po ni First Lady ang lahat ng opinion para malaman niya kung ano ang nararapat na ano pang tulong, batikos ay kailangan itong malaman. Ngunit bago po kasi dumating ang masamang panahon na ito ay abala si First Lady sa mga gawain para sa ating mga kababayan. So nais din po natin itong ipabatid sa ating mga kababayan dahil bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating First Lady. Kabilang na rito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga senior citizen sa Negros Occidental. At may bagyo man o walang bagyo, nakikita po natin ang pagtulong ng ating First Lady sa pamamagitan ng Love for All. At nais lamang ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw at bawat taon na bigay ng Panginoon kahit ano pang dilubyo o pagsubok ang kinakaharap natin. At doon sa post na yun, makikita po natin bago magtapos ay may mensaheng stay safe and dry. Yun ay simpleng pagpapakita ng pag-aalala para sa ating mga kababayan na nasa gitna ng masamang panahon. Ngunit sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho at pagbibigay ng assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas ng hindi kanais-nais na trapiko, pagbaha, kahapon. At nais pa rin pong ipaalala ng ating First Lady na ang bawat buhay ay mahalaga, ipagbunyi ang bawat araw natin na nasisilayan natin ang biyaya ng may kapal. So muli, sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. At muli, hindi naman po rin nagkukulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong, hindi nyo man siya nakikita madalas. Pero behind the scene, alam natin kung ano po ang nagagawa ni First Lady at katuwang po siya ng

0: ni Pangulo.
1: Yusek, may window, how did the First Lady celebrate her birthday? Nagkaroon ba siya ng chance na magkaroon at least ng get-together with the family, with the president?
0: Wala po. Wala pa po silang celebration. At ngayon po ay nakita naman po niya sa post ay sarili lang po niya muna ang talagang kanya naiisip dahil sa sobra po talaga. Kung makikita niya lang po talaga ang schedule ng First Lady, pero hindi ko na kailangan ipakita kung gaano po siya halos araw-araw, meeting, trabaho, punta sa mga projects, pagdalo at pag-asikaso sa mga museum na kanya pong pinaayos. So, ito po malamang ay hindi rin naman batid ng ating mga kababayan dahil hindi naman po talaga siya nagpapakita ng kanyang mga ginagawa para sa ating mga kababayan.
2: Sunod na nanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
3: Hello po, Yusek. Aside po dun sa leadership fund na madalas na po nating na-discuss po dito, si former DPWH Secretary Singson ay may ni-reveal tungkol dun sa convergence and special support program ng DPWH na sinasabi po niya ay nagiging isa pang kategory ng mga pangsascam sa flood control. Ano po masasabi po ninyo dito?
0: Nagiging kategory ng isang klase ng pang-scam. Pero wala siyang sinabi kung paano.
3: May mga datos naman po siya na sinabi, pero yung kung paano po exactly ay hindi po niya.
0: Diba? Ang nakita ko sa post ay amount tungkol sa Convergence and Special Support Program. Pero hindi niya sinabi kung paano ito di umanong ginagamit sa pang-scam. So mas maganda po sana kasi na kapag ka po tayo ay magbibigay ng anumang negatibo na pananalita, sana may kasama ito na mga basihan para hindi naman agad natin mailigaw ang ating mga kababayan. Dahil kung yan ang kanyang opinion lamang, pero wala pa siyang hawak ng basihan para sabihin na yung Convergence and Special Support Program ay pang-scam, hindi po siya nakakabuti sa proyekto ng gobyerno. Dahil itong Convergence and Special Support Program ay matagal na po itong umiiral sa DPWH. Sa ating pagkakaalam, pwede naman po niyang i-deny kung tayo'y nagkamali. Maski na nung panahon po nila ay meron na pong Convergence and Special Support Program. So dahil nga po dyan ay inalam ko mabuti mula sa DBM kung ano nga ba ito. Itong patungkol sa The Convergence and Special Support Program. Hindi po ito secret or separate na 1.1 trillion fund. Ito po ang sabi at akin na lang babasahin. It is a regular program under the Department of Public Works and Highways with its appropriations and projects reflected in publicly available national expenditure programs, General Appropriations Acts, and other government budget documents. In fact, Convergence programs did not begin under the Marcos administration. Marcos Jr. administration. The approach has existed for more than a decade, including during the tenure of former DPWH Secretary Rogelio Singson. As early as 2012, government records already referred to the DOT-DPWH Convergence Program on Enhancing Tourism Access, which supported the construction and improvement of roads leading to tourism destinations. Convergence was precisely intended to allow DPWH to provide the infrastructure requirements of programs being undertaken with other government agencies. Over the years, these have included access roads and other infrastructure supporting tourism, agriculture, education, health, national security, industries, airports, seaports, and other national priorities. The current CSSP is therefore an umbrella program covering different types of infrastructure projects, not a single discretionary fund. The Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps, or SIPAG, as well as the Basic Infrastructure Program or BIP have likewise been lodged under this program. Official budget documents expressly identify CPAG under CSSP, while the program itself includes access roads leading to airports, seaports, tourism destinations, industries, and railway stations, among others. For perspective, the Fiscal Year 2026 General Appropriations Act itself publicly identifies CSSP as one of DPWH's regular programs alongside the Asset Preservation Program, Network Development Program, and Bridge Program. It is therefore inaccurate to portray CSSP as a newly discovered or previously undisclosed public works budget. So, kaya nga po, sa bawat pagbibintang or ibang intriga, mas maganda po sana kung hingin nyo sa kanila kung ano yung pruweba na nagagamit ito sa scam, kung meron sila example, kung meron sila experience, para po mas maging maganda ang mensahe nila sa ating mga kababayan at hindi tayo parang laging nakabitin sa issue na ito ay maaaring gamitin pang scam, ito ay magagamit na para nakawin, hindi po magandang mensahe po ang ganyan.
3: Ma'am, thank you po. No? Ito po, ibang topic. Sobrang ibang topic naman po. Ma'am, dun sa Zamboanga po, no? Medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Sa zona po ng Pangulo, may instructions na po siya, no? Na paigtingin ang security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga, ay nasawi yung dalawang estudyante. Ano po ang directive po ba o ano po ang gagawin ng Palace po dito?
0: Basahin ko po na muna po ang mensahe ng DepEd at ng Office of the President. Okay, ang statement, the statement of the Office of the President, and I quote, "We grieve with the families and the entire Ateneo de Zamboanga community over a tragedy that should never have happened. Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. I have directed our law enforcement agencies to conduct a thorough investigation into this incident and to determine what more must be done to prevent another family, another school, and another community from suffering the same grief. We will work with our schools and communities to strengthen the safeguards that protect our students and ensure that they can pursue their education without fear. Every Filipino family deserves that assurance." Message from the President, our President. At ito naman po ang mensahe ng DepEd na agad naman din tumugon sa panawagan ng ating Pangulo. "The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved." Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, gayun pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin, sa lahat, magsilbing aral po sana ito. Huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag nating itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamarisan.
2: Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
4: Hello, Yusek. Ano lang po, just to go back dun po sa issue ng flooding po, since Pag-asa earlier said na po, natuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan nga po, no. On the health aspect naman po, gaano po ka-prepared yung mga hospitals natin to ensure na in case nga po na may makitang increase ng leptospirosis, enough yung supply natin ng doxycycline po?
0: Kahapon po nabigyan tayo ng impormasyon na sapat naman po ang mga gamot para dito at kailangan lang po sila na magbigay ng impormasyon or kanilang let's say katanungan kung sila ay biktima ng ganitong klaseng or nagsasuffer ng ganitong klaseng karamdaman at kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin sa PCO, DOH para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Heidi Sampang, FEBC.

0: other matters po, Huse, good afternoon. Yung mga aning gulay po sa Benguet, particularly sa Tublay po, sadly po, tinatapo na lang po gaya po ng mga carrots, tsaka po ng iba pong mga gulay pa. Kasi sa kakapusan daw po ng mga cold storage facilities po natin sa Benguet.
1: Okay, natanong po natin mismo dito dahil nabalita nga po ito at dubang nakakahinayang dahil sa hindi magandang panahon ay nakakahinayang na hindi nakakarating ang mga gulay dito sa atin na dapat na sana ibenta dahil hindi po makatawid ang mga sasakyan. So, ayon sa DA po, isa sa mga rason kaya natapon ang mga gulay ay ang weather. Yung panahon natin, masamang panahon, at hindi makadaan ang mga sasakyan dahil sa landslide at baha. So, nakita ng DA na dahil sa walang tigil na pag-ulan, kaya bumaba rin naman po ang bilang ng mga buyers na namimili sa mga trading posts. At sa ngayon po, ang sabi po ng DA, meron pong 7 cold storage CAR region ongoing ang construction na makakutulong ito para sa susunod na mabawasan naman ang mga gulay na hindi na ibebenta. So each cold storage is a 40-foot container. So marami itong matatago tuwing tag-ulan, kagaya nito. Ang ginawa rin ng regional office ng DA at ay tumulong para magdala. So tumulong din po sila na magdala ng mga gulay sa Pampanga, Manila at Cavite. About more or less mga 1.2 million ang nabenta na vegetables or gulay over this past week. At minomonitor pa rin ng DA ang mga trading posts para makita kung ano pang tulong ang maibibigay sa mga magsasaka. In the long term for 2027 budget, meron silang proposal for vegetable processing facility in a 1.5 hectare property located in La Trinidad na kung saan makakapagproseso ng mga gulay at makakapagbigay ng higher value and longer shelf life ng mga gulay. So yan po ang proposal nila.
2: Sunod na tanong mula kay Clay Pardilla, PTV.
3: USEC, yung DepEd po yung may pinakamalaking budget at sa proposed 2027 NEP. May-expect na po ba natin next year yung mas maraming metal detector, additional security personnel to tighten the security in our public schools?
1: Yan po ang balak po ng DepEd. At yan din po ang nais nilang mangyari para po mas mabigyan natin ng proteksyon ang ating mga mag-aaral, especially sa public schools.
2: Okay, wala nang tanong. Balik sa iyo, Sir Claire.
1: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang laban kontra smuggling, NBI nagpahayag ng suporta sa Bureau of Customs upang palakasin ang anti-smuggling operations ng dalawang ahensya. Nito lamang August 13 sa ginanap na BOC Collectors Conference, pinangunahan ni Commissioner Ariel Nepomuceno at NBI Director Melvin Matibag ang pagkilala sa mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service para sa kanilang matagumpay na pagganap sa tungkulin. Umabot sa mahigit 3 billion pesos ang halaga ng mga ilegal na sigarilyo na kanilang nakumpiska sa magkakaibang operasyon sa Manila at Cebu. Sa parehong kaganapan ay inilahad ni Director Matibag ang patuloy at pinalakas na ugnaya ng dalawang ahensya upang protektahan ang ating bansa laban sa smugglers at ipinagbabawal na kalakalan. Sinang-ayon naman ito ni Commissioner Nepomuceno at hinirang ang naging papel ng ugnayan ng BOC at NBI sa matagumpay ng mga operasyon kontra smuggling. Noong June lang ay naharang ng pinagsamang puwersa ng BOC at NBI ang mga pinuslit na agricultural products mula China at Netherlands na nagkakahalaga ng 34.5 million pesos. Makakaasa ang taumbayan sa mas pinaigting na inter-agency cooperation ng BOC at NBI upang ipatupad ang sa ating mga bayan at lugar ang batas at protektahan ang interes ng bansa laban sa mga illegal na gawain.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino, kung kinakailangan, magtatrabaho kahit na may bagyo. Hindi tinatalikuran ang tungkulin sa tao para lamang sa isang konsyerto. At itatago na lamang ang ginawa pag nalantad na sa publiko. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Kasama ng Alvin.
2: Yes, kanina ay bago si Undersecretary Claire Castro nagsalita muna, si DPWH Secretary Vince Dizon, sila DSWD Secretary Rex Gatchalian, at ang sinasabi ni Secretary Rex Gatchalian, continuing yung relief operation, yung mga evacuation centers, ang bilang niyan ay nasa 461 na nakabukas, at iniulat din ni Secretary Gatchalian na meron ng mga 1,193 totally damaged houses, habang tuloy-tuloy pa rin yung pag-aabot sa ating mga kababayan na apektuhan itong habagat ng tulong. At in fact, meron ng 717,449,000 total humanitarian aid ang ipinahagi. Ang DPWH naman, kanina ipiniliwanag ni Secretary Dizon yung pagkakalubog sa maraming area sa Quezon City. At ang sinasabi dito ni Secretary Dizon ay dahil ito doon sa pag-aapaw ng San Juan River, sapagkat itong San Juan River ay bagsakan ng tubig ng Quezon City. Subalit, napuno na nga ito kaya walang matakbuhan yung tubig na galing sa lungsod ng Quezon. Kaya naipon ang naipon yung tubig sa Quezon City habang nagpropose din naman ito. Naglatag din ito ng ilang mga proposal para sa long-term solution, pangmatagalang solution, para masolusyonan yung baha na ating nararanasan. At kabila dito yung pagkakaroon ng navigational gate, pagpapagana ng mga pumping station at pagpapalaki ng mga drainage at ang pagtatayo ng mga detention basins. Sa pag-asa, ito mahalaga itong punto sapagkat siguradong maraming mga kababayan natin ang nakikinig. Kailan ba sisikat ang araw? Kailan ba aliwalas ang panahon? Sapagkat ang sinasabi naman ni Roy Badilla ng Pag-asa, whole of August, so buong buwan ng Agosto, talagang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan pero hindi naman ganong kalakas na. At yung ibinagsak na ulan kahapon na ating naranasan, kung ikukumpure ito sa Ondoy, halos kalahati ng ulan na binagsak ng Ondoy, yun ang dami ng ulan na naranasan natin na kahapon. At sa pagkakataong ito, mayroon pang tinatawag na dalawang low pressure area mayroon. Yung extreme northern Luzon at ang isa ay nasa west. Ito yung dalawa, yun yung umatak na habagat. So may mga pag-ulan pa din na mararanasan tayo sa mga susunod na araw. Preferably o in general, talagang whole of August, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan. Samantala, kay Yusek Claire Castro naman, sinagot niya yung iba't ibang mga issue na itinanong ng ating mga kasamahan sa MPC. So yan muna ang ilan sa mga napag-usapan dito sa briefing sa Palasyo ng Malacanang, kaugnay ng ginawang hakbang ng ating pamahalaan at patuloy na ginagawa para masolusyona yung floodings na ating naranasan. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
1: Maraming salamat Alvin Baltasar, live na nagbabalita mula sa Palasyo ng Malacanang sa lungsod ng Maynila. At ako naman po si Christopher Tirambulo, susunod na po ang Doctors on Board.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture. The sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, nakumita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: 104.
14: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Kamusta na kayo, lalo na dun sa mga estudyante at mga kapwa nating empleyado kahapon na sobrang na-stress dahil nga po sa biglaang pagbaha. at least hindi na masyadong nagtuloy-tuloy ang ulan dito sa Metro Manila at mabilis ding humupa ang mga baha sa ilang lugar. Kaya kahit papaano na nakatawid din ano, nakatawid din ang marami sa atin o ang lahat sa atin patungo sa ating mga bahay. Ngayon po ay araw na tayo ng Martes, August 18, 2026. Mukhang sumisilip na yung haring araw. At maraming salamat dahil nga po inaasahan nga natin na may mga pag-ulan-ulan pa ngayong araw na ito. At least dito sa Metro Manila, ang forecast lang ay yellow rainfall. Pero hindi ibig sabihin nun ay ano, magiging kampante na tayo dahil kailangan pa rin natin magdala ng mga panangga sa ulan. Sa ngala ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan, Ched Oliva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. At bago tayo magtuloy-tuloy, ito papasukin muna natin ang report ng ating kasamang si Mary Ann Bastasa. Wala itong kinalaman sa ulan, pero ito raw si LTFRB Chair Mendoza at OTC Chair Guadi, sinuspindi ng Ombudsman dahil sa 13.3 billion peso computer fee scheme.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Mary?
5: Yes, Chair. Pinatawa ng Office of the Ombudsman ang 6 na buwang preventive suspension sina dating LTO Chief Vigor Mendoza II at dating LTFRB Chair Sofilo Buagis III. Ito'y kaugnay ng issue sa paggamit ng Stradcom-operated LTO Information Technology System na sinasabing nagresulta sa karagdagang higit at 13 bilyong computer fees na itinasa sa mga motorista. Si Mendoza ay kasalukuyang LTFRB Chair, habang si Buagis naman ay chairperson ng Office of the Transportation Cooperative o OTC. Batay sa suspension order ng Ombudsman, nakitaan ang sapat na ebidensya na nag-uugnay sa dalawa sa admin charges na grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon kay Assistant Ombudsman Clavano, pinabura ng dalawang opisyal ang patuloy na paggamit ng lumang Stradcom-operated LTO IT system kahit na naipasapag na ng pamahalaan ang LTMS bilang kapalit nito. Agad na maepektibo itong suspension order na inilabas noong August 17. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Sa kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Martes, subukan po natin makipag-ugnayan sa ating mga public health official para kamustahin yung overall health situation sa kani-kanilang mga lugar. Sana makuha natin na ang Manila Health Department at ang Pampanga Provincial Health Office. At syempre hindi mawawala yung ating mga pag-uulat. Ayan, sa kabuuan ng ating Tuesday edition ng ating programa. Okay, mukhang narito na yung isa nating makakapanayam. Siya po ang tumatayong officer in charge ng Manila Health Department sa katauhan ni Dr. Grace Padilla. Magandang hapon po, Doktora, Dr. Padilla. Welcome po rito. Welcome back sa Doctor on Board at Pilipinas.
8: Hi, magandang hapon po sa inyong lahat at hello.
13: Yes po, loud and clear po kayo.
8: Sa mga nakikinig po, stay safe po ko tayo lahat. Good afternoon po.
13: Ayan. Dr. Padilla, kamusta po yung kasalukuyang health situation dyan sa Maynila matapos po nitong mga pag-ulan, pagbaha dahil nga sa habagat?
8: Yes, almost 2 weeks na tayong nakakaramdam ng masamang panahon gawa nitong habagat natin, di ba? So, ang City of Manila naman ay every week nagre-report kami ng mga wild diseases. So, mga cases, no? So, ang kasama diyan ay yung mga waterborne diseases, kagaya niyan, bumabaha, no? Yung mga cholera, typhoid, and gastroenteritis ay minomonitor natin. And then, yung I is yung mga influenza illness mga trangkaso, sakit ng katawan, ulo, at saka lagnat. And then, of course, yung ating leptospirosis na nakaantabay tayo lagi dahil baha, no? Yung baha. And the worst is kahapon. So, actually, pag leptospirosis naman, ay hindi natin ma-catch agad. May 2 weeks incubation period pa yung ating mga organismo. But as of today, ang City of Manila ay nakapagtala, kahapon isa lang, ngayon walo. So, meaning to say, yung mga 2 weeks or 1 week na experience natin baha, ngayon lumalabas ang ating mga leptospirosis cases. And lastly, yung sa dengue, ito naman parang full year round na ang dengue sa atin, but we are expecting na mag-peak yan. Mag-peak ngayong September, no? Coming September. So, August, September, kasi yan yung mga rainy seasons natin, ma'am.
13: Mm-hmm. Bukod po dun sa leptospirosis at dengue, may mga na-monitor din po ba kayong cases ng diarrhea, skin infections, at mga respiratory illnesses?
8: Yes, kasama po yun sa waterborne diseases natin minomonitor, no? Yung mga acute gastroenteritis. Actually, meron din tayo napipick up na mga cases sa ating mga emergency room yung mga skin diseases nga, yung mga alipunga, ganyan, dahil nabababad sila sa baha. So, kasama yan. At yung mga hospitals naman natin dito sa Manila, in-ensure natin na mayroon tayong swero, yung IV fluids, mga pagtatae, and yung mga skin ointment, at syempre yung doxycycline na prophylaxis natin yan para sa leptospirosis. Available po sa lahat ng 44 health centers natin sa Maynila. Huwag po kayong mahihiyang pumunta sa ating mga health centers, kasi mayroon po kaming enough supplies ng doxycycline na makakaiwas po na tayo ay magkaroon ng leptospirosis.
13: Mm-hmm. Ayan, mamagit na nga po ninyo yung leptospirosis, Dr. Padilla. Paano naman po yung mga nag-swimming sa tubig baha o yung mga nakalunok ng tubig? Pwede pa ba silang pwede ba silang tamaan ng leptospirosis?
8: Mataas ang risk ng mga taong gano'n, no? At saka yung mga nag-swimming, nakainom. Pag regular lang na nakalusong ka, hindi inaasahang talagang napalusong ka, magbibigay tayo ng doxycycline na 2 kapsula lang, 1 dose. Pero kung ikaw po ay nakainom o may sugat ang paa mo, iinumin mo po ang doxycycline ng 3 araw, 2 capsules, once a day for 3 days. So, para talagang makaiwa. Siyempre, maiinom mo yung tubig baha. Talagang mataas ang risk mo to have an infection na leptospirosis.
13: Mm-hmm. Ayun. Ito pong doxycycline, yung ginagamit nga na antibiotic para sa lepto. Meron po ba itong kumbaga may mga hindi pinapayagan na mag-take nito, gaya ng mga minors na nag-swimming nga sa baha, at saka yung may mga edad na, ano po ba sila dito? Hindi po ba sila agad-agad na pinapainom ng ganitong gamot unless ma-assess ng maayos?
8: Yes, ang doxycycline po ay binibigay talaga natin sa mga health centers. So, hindi po yung pwedeng ibigay lang kung sino-sino kasi in-assess po natin. So, yung mga buntis ay hindi po pwedeng bigyan ng doxycycline. And then, yung mga bata na siyempre nag-swimming sila, no, iba po ang antibiotic ang binibigay natin sa kanila. Pero, kailangan din po nilang uminom ng prophylaxis. Pero, and then, yung mga matatanda naman ay wala naman po tayong limitation sa kanila. And unless may allergy sila sa mga amoxicillin, yan po, importante na hindi ka iinom basta-basta lang. Kailangan po ay may doktor na makakakita sa iyo at magbibigay po ng antibiotic sa iyo. Ito po naman sa City of Manila, libre po nilang nakukuha yan sa lahat ng health center. Magtungo lang po kayo doon. At as I said, 44 po ang health center na nakakalat sa 6th district ng Manila. So, punta po sila. Opo.
13: Mm-hmm. Alin po mga lugar o community sa Maynila yung higit na kailangan bantayan pagdating sa mga health risks, Dr. Padilla?
8: Of course, yung district, ang pinakamadami naming population is ang District 1, which is the Tondo area. And then, pangalawa na dyan ay ang Baseco. Kasi ang Baseco ay talagang 158,000 ang ating population doon. At talagang congested sila doon. Yun po ang mga areas na minomonitor namin. Tapos, sila rin po yung at-risk na nabaha yung area nila. So, dahil malapit sa dagat, ganyan. So, yun po ang talagang minomonitor natin. At kasabay nun, inililikas din po natin sila when it comes to bagyuhan kasi talagang pumapasok po sa kanila ang mga tubig.
13: Mm-hmm. Ano naman po ang ginagawa ng Manila Health Department para labanan itong dengue na tumataas nga ang kaso kapag ganitong tag-ulan? Although all year round na nga ito eh. Pero pagka ganito pong panahon na nagpipik itong sakit, ano po yung mga ginagawa ninyong mga pag-responde dyan po sa inyong lungsod?
8: Okay, number one po kasi importante pag umuulan, no, yung mga tubig nagiging stagnant. Even sa mga planggana or sa mga lalagyanan, kailangan po, may programa po kami na taob, takip, taktak, at tanggalin, no, ang mga tubig na yan kasi yan po ang pinapamahayan ng ating mga lamok. And pangalawa ay meron po darating na laboratory from DOH ang ating Department of Health po ay nagbigay ng entomological laboratory. Ito po ang pag-aaral sa mga lamok kung sila po ba ay talagang namamatay pa sa mga insecticide kasi minsan yung mga lamok hindi na sila namamatay. Doon po natin pag-aaralan yan.
13: Ayun.
8: And of course, ang ating division ng sanitation ay nagka-conduct po sila ng misting. So, misting po para doon sa mga lamok, sa mga ospital, or sa mga eskwelahan, or sa community, talaga pong diretso po nilang nagmi-misting para po mapatay yung mga lamok.
13: Mm-hmm.
8: And then, isa pa ay yun nga, education, no? Pag-educate sa ating mga barangay health workers, barangay mismo, kung paano natin maiiwasan ng dengue. So magpakonsulta ng maaga kung kayo po ay merong nararamdaman na lagnat, sakit ng ulo, sakit ng katawan, na hindi nawawala in 3 days time, magpa-check na po tayo ng ating CBC kasi baka mamaya po ay yan po ay dengue. Talagang on top at risk po tayo ngayon lahat diyan, ma'am.
13: Mm-hmm. Kung pag-uusapan naman po yung mga health facility diyan sa lungsod, meron po bang mga ospital diyan sa Maynila, yung mga binaha?
8: Actually, matataas naman po ang hospital natin except for Dagat Andres Bonifacio Hospital. Ito po yung nasa Tondo. Pero hindi naman inabot yung hospital. Talagang yung vicinity lang po talaga ang binabaha. And since kahapon, medyo mataas po talaga ang baha dito sa all over, no? Metro Manila ay talagang medyo inabot sila pati hindi naman pumasok sa loob.
13: Mm-hmm. Doon sa mga evacuation centers, may mga kababayan po ba tayo na nag-evacuate o wala naman na po sa mga oras na ito?
8: Sa mga oras na ito, meron po kami mga evacuees doon. So we have, I think, mga 10 evacuation center na binuksan ni Mayor Isko dahil talagang umapaw po dito sa may Isla Putimbato, yun mga sa mga Baseco area. So nag-shelter muna po sila sa mga different schools dito sa Maynila. So, yung mga MDRRMO naman namin ay tsaka Manila Social Welfare ay nagbibigay naman po ng pagkain, kumot, at saka ina-accommodate naman po sila doon until such time na humupa yung baha doon sa kanilang area. May mga na-rescue din po sa mga sa mga matataas na lalo na yung bandang Quezon City, yung Damcac, Santa Mesa, medyo mataas po talagang doon baha doon. So, yung rescue team ng MDRRMO are very alert para mag-rescue po ng mga And of course, USC Hospital. USC Hospital kasi talagang fully submerged, no? Medyo mataas ang tubig sila kanila. Mm-hmm. So nag-deploy po kami ng mga 5,000 doxycycline capsules para po dun sa mga estudyante na nabaha, even the staff and the hospital employees. So po.
13: Mm-hmm. Grabe po, no? Nung itong mga nakalipas na taon, pinapasok na rin itong UST campus ng ano ng baha.
8: Actually, dati pa yun eh. Kasi college pa lang tayo, talagang ganun na dun.
13: Pero yung matindi yung lalim ngayon, di ba, doktora? As compared yung mga nakalipas, tama ba? Tama po ba? Mas malalim ngayon yung ano yung baha na doon.
8: Tama naman po.
13: Pag-usapan na po natin yung ano yung evacuation centers. Ano po yung mga major health protocols na ipinapatupad ninyo sa mga ganitong lugar?
8: Meron po tayong DRL, disaster risk response for health, no? Pag medyo stabilized na yung disaster or medyo safe na yung place, pumupunta po kami doon sa ano sa area. Meron po may mga medical team po tayo doon, nagko-consult kung sino yung need consultations, at ang bibigay ng gamot, and nag-educate na rin tayo ng when regards to sanitation tsaka yung sa clean water consumption. Kasi nga pag ganun tong tag-ulan, you will expect na mataas ang risk ng acute gastroenteritis because of the contaminated water. So sa as much as possible mag-boil tayo ng water o kaya yung bottled water po ang ininom natin.
13: Mm-hmm. Ngayon nga po nga humupa na yung mga pagbaha dyan sa lungsod ng Maynila. Ano po kaya yung unang dapat gawin ng isang pamilya kapag babalik na sila sa kanilang bahay?
8: Number one, kailangan tingnan muna nila yung safety ng kanilang infrastructure, no? Yung bahay nila mismo. Malay natin ay medyo na-deform na or nagkaroon ng problem sa kanilang bahay. Number one. And then number two, kalinisan na maraming stagnant water, maraming yung mga debris na inanod ng baha. Kailangan linisin po natin yon. And of course, yung clean water is number one then na priority and then yung kanilang clean na yung kakainin din nila, yun siguro yung mga priority needs nila.
13: Mm-hmm. Kasi diba nasabi po ninyo, doktora, na may mga umiikot na mga tauhan ninyo sa mga evacuation center para i-check yung kalagayan ng ating mga kababayan at yung lugar kung saan sila nag-evacuate. Meron po bang mga health teams din na umiikot doon sa mga barangay na mga matinding naapektuhan ng pagbaha?
8: Yes, meron namang mga medical teams tayo na naka-situate doon. So, lahat yung 10 evacuation na yon, meron din mga health personalities na nando doon para ma-check sila kung may sakit or kung nagkasakit o hindi, ganyan.
13: Meron po ba kayo mga ginagawa pang mga koordinasyon ang Manila City Health Office sa Department of Health, sa mga barangay, ospital at sa ibang emergency response teams? Kayong pong humupa na itong mga pagbaha dyan?
8: Usually ang nagte-take care diyan yung ating Manila Social Development Welfare, no, MDSW, para ma-place din sila kung makikita kung okay na ba kung yung mga babalikan nilang mga areas at yung iba pa kung meron silang needs na ayun, importante may makakain sila kasi in times of disaster, di ba, ang pagkain ang importante, tubig, and then accommodation nila. May ikot naman yan, and then may ina-assess naman nila. According to the MDRRMO, since ngayon, hindi pa ngayon, parang ngayon pa lang magpipik yung habagat, hindi pa sila babalik dun sa area, so sa bahay nila. So may ganung coordination. At marami ding na ano, marami ding dumadating na help from DOH, from Red Cross, from ano, nandun naman sila lahat ng mga nagro-responde sa atin. At marami ding NGOs, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga tumutulong sa City of Manila at eventually makakabalik din naman po kami ng ano, servisyo sa inyo.
13: Mm-hmm. Panguli na lang po, Doktora Padilla, ano po yung pinakamahalagang mensahe na gusto niyo pong ihatid, ano, o ibigay sa ating mga sa mga residente ng Maynila lalo ngayong panahon ng tag-ulan?
8: Opo. Maging ano lang po ito tayo sa lahat ng mga nagaganap sa ating paligid. For example, talagang sa tingin niyo na talagang bumubuhos ang ulan ay ikip niyo na lang po ang ating mga kapamilya dito sa bahay. Mas safer din po yon. At saka huwag po muna kayong lalabas kasi medyo mataas po yung ating risk for acquiring infection. At kung hindi naman kailangan, you stay safe dito sa bahay. Stay dry, no? And then sa mga may sakit po or nag-i-start pa lang magkasakit, nandiyan po, bukas po ang ating mga health centers. Kagaya po ngayon ay bukas po tayo dahil dun sa leptospirosis fast lane natin. Pwede po silang pumunta doon para uminom po ng doxycycline for protection. At and eventually, pag nag-open na po ang mga, kung meron talaga malalang sakit, you go to our hospital.

0: po ang officer in charge ng Manila Health Department, si Dr. Grace Padilla.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Okay, meron po tayong 26 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Sa punto na ito, magpapasok tayo ng iba pang mga pagbabalita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa Palasyo ng Malacañang, umano'y pagbabanta na zero budget kay Representative Erice, walang katotohanan ayon sa Malacañang. Sa detalye mula kay Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Walang katotohanan ang pahayag ni Caloocan 2nd District Representative Eric Erice na pinagbantaan umano siya ni DPWH Secretary Vince Dizon na isi-zero ang pondo nito dahil sa mga batikos sa gobyerno. Ayon kay Communications Under Secretary Claire Castro, tinanong niya mismo ang kalihim tungkol sa pahayag ng mambabatas. Sinabi niya sa kanya ni Dizon na hindi niya nakausap ang kongresista tungkol sa naturang zero allocation. Sabi ni Castro, hindi naman nila itinuturing na nakakasira sa imahe ng administrasyon ng mga pahayag ni Erice dahil puro fake news at wala namang basehan ang mga ito. Pagbibigay din ni Castro bilang isang mambabatas, hindi dapat na ulitin lamang ni Erice ang mga naririnig niya mula sa ibang tao, lalo na kung wala naman itong ebidensya.
3: Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. Ile-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating daladalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Bali naman tayo sa kinaroroonan ni J. Mark Dagala. Ito, isa na namang kahindik-hindik na pangyayari ngayong araw na ito. Investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, ipinag-utos ng DILG sa balitang yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sir, iniutos na nga ni Department of the Interior and Local Government na Secretary John de Trimulya ang malalimang investigasyon ng ilso motibo na nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na kinasasangkutan ng isang grade 9 student. Ito ay makaraang kumpirmahin ng kalihim na nasawi na rin ang salarin sa krimen na kilala rin bilang isa sa mga top-notch ng naturang paaralan. Sa panayam kay Rimulya sa kapokrami, kinumpirma nito na dalawa na ang nasawi kabilang na ang salarin. May isa pang sugatan habang may isa pang kinukumpirma pa kung nasugatan din sa pamamaril. Una rito ay sinabi ng Philippine National Police o PNP na under control na nila ang sitwasyon sa naturang paaralan. Patapos naman ang mabilis nilang pag-responde sa insidente ay kay 20 Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. Maikpit ang kanilang pagkikipugnayan sa pamunuan ng universidad. Gayun din sa iba pang ahensya ng pamahalaan para tiyaki maayos na may lilika sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma. Inimok naman ng PNP Chief ang publiko. Iwasan ang pagpapakalat na maling impormasyon. Gayun din ang mga video at larawan ng insidente upang hindi na magdulot pa ng takot at pangamba sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.

0: kaalamang Asya. Alam nyo ba na ang Myanmar ay may malalim na kasaysayan ng pananampalatayang Buddhism? Noong 11th century, naging sentro ito ng Theravada Buddhism na tradisyong buhay na buhay hanggang ngayon. Dahil dito, libu-libong templo at monasteryo ang matatagpuan sa Myanmar, kabilang na ang mahigit 2,200 na mga istruktura sa Bagan na dinadayo ng mga turista. At mas madali itong masilayan ng mga taga-Southeast Asia dahil sa visa-free privilege sa loob ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
9: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
8: Doctors, doctors on board.
9: Doctors on board.
8: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Time check 1:33 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Maalala po ninyo, ang Pampanga ay inilagay na sa ilalim ng State of Calamity dahil sa mga epekto nitong pinalakas na habagat. Kaugnay niyan, kamusayin naman natin ang overall health situation doon. Makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon si Pampanga Provincial Health Officer Dr. Dax Tidula. Magandang hapon po, Dr. Tidula. Welcome po rito sa ating programa at sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas.
11: Yes po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ma'am Ched, good afternoon po.
10: Dr. Tidula, hindi pa rin natin masasabi ng buo na maganda talaga yung hapon dyan. Dahil nga po, alam naman natin na marami pong mga lugar dyan sa inyong lalawigan ang nalubog. At ang iba pa ay nakalubog pa rin sa tubig baha. Para po sa una kong katanungan, ano po yung mga pangunahing health concerns na nakikita po ninyo ngayon dyan?
11: Okay po. Number one po talagang affected sa health natin sa Pampanga, yung mga town natin na which is heavily flooded po talaga, no? So, nandun na dyan pa rin po yung mga concern namin sa mga respiratory diseases, mga waterborne diseases dahil na contaminated yung water. Tapos, nandyan rin yung mga accidents, nandyan pa rin po siya. So, in response to all of that, nakaready naman po yung mga health facility natin at mga hospital.
10: Mm-hmm. Nabanggit nyo na nga po, Dr. Tidula, yung mga health facility at mga hospital. Isa sa naging epekto ng pagbaha ay itong pansamantalang pag-asara ng Makabebe District Hospital. Saan po din nila o paano po inaasikaso yung mga pasyente na nangangailangan ng tuloy-tuloy na medical care ng pansamantalang magsara? Ito pong nasabing paggamutan.
11: Okay, Ma'am Ched. So, tama po kayo. Temporarily, nakasara muna po yung hospital natin, yung Makabebe District Hospital or Domingo Flores District Hospital. Level 1 hospital po ito, so pagdesisyon na namin na isara po siya temporarily dahil po sa pagtataas ng tubig. Siyempre, inisip rin po namin mga safety ng pasyente, safety rin po ng mga empleyado. So temporarily po, nagtayo po kami ng operation center near the dike. nagkikater pa rin, tumitingin pa rin po ng pasyente doon sa outpatient, ambulatory care, urgent care, at may mga cases rin na hindi namin maiwasan na dumarating doon na mga anak na, so we deliver them. Then, kung sakali man kailangan talaga ng hospital care, nandyan pa rin po yung mga district hospitals natin na ibang nasa ibang town. They are readily to accept patients coming from Makabebe District. And also, kung kailangan ng secondary care, nandyan po yung hospital namin sa Clark. And then kung tertiary care, nagbigay rin ng suporta si Jose Bilingad Hospital, yung natin po, regional hospital po.
10: Mm-hmm. Sa tansya po ninyo, Dr. Tidula, gano'ng karami yung pasyente ang naapektuhan dito sa pansamantalang pag-asara ng Makabebe District Hospital?
11: Actually, we're talking of numbers.
10: More or less lang po yung figure.
11: We're having patients in a day, 100 to 200. Ang affected kasing towns na pumupunta sa hospital is Makabebe, Masantol, and also coming from Bulacan, Hagonoy, and Kalumpit, doon rin po sila pumupunta, pati Palit. Kaya five towns na naapektuhan talaga at yung healthcare medyo nabawasan po. Even though, yung as I said, we still cater patients na kung talagang hindi maiwasan, nandun pa rin yung mga team natin sa nagtayo ng OPSEN po.
10: Mm-hmm. Sa palagay po ninyo, ano po ba yung mga kailangan kondisyon bago muling mag-operate ito pong mag-operate ng normal ito pong Makabebe District Hospital, Dr. Tidula?
11: First thing is kailangan subside muna po yung water, no? Currently kasi po dati po kasi na nakokontrol namin na wag pumasok yung water sa hospital pero since na pag-elevate ng water na hindi na namin na-control. So yun, one thing, the water must go down, and then transportation na accessible na sa pasyente and sa mga empleyado. And also, kung better kung nakakadaan na yung mga ambulance natin at mga light vehicles.
10: Mm-hmm. Ayun, oo. So yun po yung mga considerations ninyo para maibalik sa normal na yung operasyon ng ospital. Kamusta naman po yung operasyon ng iba pa natin mga district hospital at health facilities dyan sa Pampanga?
11: Opo. To tell you, we have 11 district hospitals, no, including Domingo Flores or Makabebe District. So yung isang po, operational po sila. Yung isang hospital sa Lubao, nalubog sa outside of the road, pero okay yung hospital, so functional. So, 9 level 1 hospitals are functional, and 1 level 2 na nasa Clark, functional po sila ngayon. And still on yellow alert, they are ready to accept patients' referrals coming from the affected hospital and other LGUs po.
10: Mm. Pagdating naman po sa mga supply, kamusta po yung mga supply ng ating mga medisina dyan, mga IV fluid, antibiotic, bakuna, at iba pang mga essential medical supplies? Meron po ba tayong sapat na stock?
11: Yes, opo. Yan, ang actually, bago po nang mag-decide na i-temporary close the hospital, yun ang unang direktiba nila Governor and Vice Governor, na make sure na merong enough supplies yung hospital for a primary care, urgent care operation. So, and nakaredy rin po yung capital, yung central supply namin in case na magkailangan ng additional pang supplies, ipapadala natin.
10: Opo, ayun. Meron din pala kayong tinatawag na Kalingang Kapampangan Floating Clinic dyan po sa Barangay Malusak sa Sasmuan. Ano po, ano naman po ang naging papel nito ngayong may pagbaha?
11: Okay po. Actually po, yun, as you said, the floating clinic, ang mandato po nila Governor and Vice Governor, it will be used sa mga coastal areas, no? For the past few months, we undergo operations with three more barangays na napuntahan namin. Pero bago po na binagyo, nag-stop operation for preventive maintenance po kasi. And then here comes the weather disturbance, kaya nag-stop mo rin po na muna kami doon. Pero prior to the kwan po calamity, nag-operate po yung floating clinic.
10: Mm-hmm. Ngayon taon lang po ba ito, Dr. Tidula, na nagsimula itong pagkakaroon ng floating clinic dyan sa Barangay Malusak?
11: Yes po. Yung floating clinic, we started last March this year. So nagpunta kami sa town ng Sasmuan, which is the Malusak. And then yung ibang barangays pinuntahan. And then yung last na napuntahan namin, yung sa Makabebe, Masantol. After that, nag-stop muna, binalik muna sa main base na sa Santa Catalina, Lubao, undergoing preventive maintenance.
10: Mm-hmm. Ano-ano po yung mga medical services na maaring makuha ng mga residente dyan po sa nasabing floating clinic?
11: Okay. So yung floating clinic, we develop and build it and make it as a primary care facility, no? So, floating primary care facility. It caters medical consultation, surgical, OB, dental consultation, dental operation, meron din. And we also do minor surgeries. And then OB-GYN consult. It can also do some pap smear. Actually, during the first operation, di namin anticipate, we also undergone delivery, normal delivery ng pregnant women.
10: Mm-hmm.
11: Tapos other diagnostic, we have X-ray, ECG, laboratory, and soon to come the ultrasound. Ayan po.
10: Mm-hmm. Meron pa po bang ibang mga lugar dyan sa Pampanga ang titinan po ninyo na posibleng tayoan din o magkaroon itong klase na floating clinic?
11: Yes, actually, we were talking of a very long river span. It's coming from Lubao, Guagua, Sasmuan, Makabebe, Masantol. No? So yun yung mga dinadaanan. Maybe we can add another floating clinic. And also we're planning a sea ambulance. Kasi yun ang napansin po kasi namin when we went to the different coastal areas, ang sabi nga nila, salamat po at na-develop yan. Kasi one community, sabi nga niya, alam niyo po, pag may nagkakasakit sa amin, minsan pinapabayaan na lang namin. Kasi yung travel daw nila, parang hindi rin naaabot. Kaya we also think of the floating or a sea ambulance.
10: Mm-hmm. Ayan, magandang idea po yan. Kasi nga po, madalas nga bahain ang inyo pong lalawigan din. Ano po? Yung ano naman po, itong bagong Pampanga Provincial Hospital, Clark, kamusta po? Hindi naman po ba ito binaha o inabot ng baha?
11: Okay. Pampanga Provincial Hospital, Clark, hindi naman po. Elevated siya. It is within the Clark development area. It's a level 2 hospital. So functional po siya. It's a 150 bed. So we cater patients all coming from referrals from other communities or towns.
10: Mm-hmm. Kamusta naman po yung ating mga medical personnel sa gitna nitong tuloy-tuloy na pagresponde sa mga nangangailangan ng serbisyong medikal? Dr. Tidula.
11: Okay. Yung number one na affected kasi talaga ng personnel namin is the one that are in Makabebe district, no? Yung mga kasi sila talaga yung severely affected. Actually, we're planning sana na to deploy them to the other hospitals, pero we're still thinking about it since malayo. We asked them na muna to help on the operation center. And then other hospitals or other facilities na affected, like Lubao, tumutulong rin naman po yung provincials by providing vehicles for them para makapasok po dun sa hospital facility natin.
10: Mm-hmm. Dr. Didula, kakailanganin po kaya nila ng ibang personnel na mula doon sa ibang mga probinsya kung sakaling alam ninyo naman na meron tayong bayanihan spirit, di ba po, sa gitna ng kalamidad. Kumbaga, mga kailangan po kaya tayo ng mga reinforcement?
11: As of now naman po, functional naman po lahat ng mga facility natin. No? Pero siyempre, anything na help, either in the manpower, supplies, it will greatly help the province of Pampanga. We will gladly accept kung ano man po yung mabibigay na suporta ng ibang probinsya or ng national.
10: Mm. Bukod po doon sa Makabebe, Dr. Tidula, ano-ano po yung mga lugar na lubog pa rin sa tubig baha dyan sa Pampanga?
11: So Makabebe, towns that are really flooded are Makabebe, Masantol, Minalin, Santo Tomas, Candaba, Sasmuan, Lubao, hindi ko na ma-mention iba, pero majority of the towns of Pampanga are really affected by the flood.
10: Mm. At may mga lugar nga po doon na lubog pa rin sa tubig baha.
11: Yes po.
10: Ano na lang po ang inyong contingency plans kung biglang dumami yung mga pasyente may leptospirosis, dengue, diarrhea at iba pang mga flood-related illness, Dr. Tidula?
11: Yes, number one po dyan is we make sure that we have enough supplies and medicines and also that we really plan that prior to the calamity that we make sure that all the hospitals are ready to accept na mga patients like the waterborne and especially the mga leptospirosis, dengue, diarrhea, no? So naka-ready naman po lahat ng facility natin and also the RHUs natin na even though na yung mga iba nakalubog pero we also support them with the supplies and medicines para makatulong lalo na yung mga nasa mga evacuation centers. So nagpapadala rin po kami ng mga supplies.
10: Mm-hmm. Panghuli na lang po bago namin kayo tuluyan bitawan, Dr. Tidula, ano po kaya ang inyong maibibigay na mensahe at paalala sa ating mga kababayan dyan sa Pampanga?
11: Apo, number one po, pinaparating ko sa mga kapwa ko Pampangan, no, na assured na nandito pa rin po ang provincial government ng Pampanga sa pamumuno ng ating governor, sila Governor Lilia Pineda and Vice Governor Dennis Pineda. And then wag po sana silang magatabili na humingi ng tulong. Lalo na, siyempre, sa komunidad nila, sa barangay nila, parating sa municipal mayor and eventually sa amin, at handa kami po tumulong sa kanila. Masabihan kami kung ano po yung mga kinakailangan nila. And siyempre, nandyan po rin po yung national para tumulong po sa atin, lalo na yung tulong ng DSWD, yung sa defense, no? And PNP and Army. Salamat po sa suporta nila sa province. Laking tulong po yung mga binibigay nila sa province.
10: Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin, Dr. Tidula. Ingat po kayo at sana po hindi ito ang una tuloy naming pakikipag-ugnayan sa inyo.
11: Maraming salamat po, Ma'am Ched, sa lahat ng po ng sa kuan station ninyo. Salamat po.
10: Yan nga po si Pampanga Provincial Health Officer Dr. Dax Tidula.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: Ang bilis ng oras. Biruin nyo, 9 na minuto na lang bago mag-alas 2 ng hapon. Pero meron pa rin tayo natanggapin na report. Nagbabalik ang ating kasamang si Mary Ann Bastasa. Ilang dating bodyguard ni Zaldi Co posibleng maisama sa plunder case ng Ombudsman.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Chad, kinukonsidera nga ng Office of the Ombudsman panel of investigators na maisama bilang respondent Sa Plumber case, laban kay former House Speaker Martin Romualdez ang apat na dating bodyguard ni ex-Congressman Galdico. Matatanda ang napaulat ang mga ito na binawi ang kanilang mga naunang testimonya na nag-uugnay kinako Romualdez at iba pang opisyal sa umunay kickback sa flood control budget. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, wala pang natatanggap na opisyal na kopya ng kanilang recantation ang kanilang panel of investigators. Gayun man, naka-attach na ang sinasabing recantation check out the affidavit na isinumita naman ni Romualdez noong August 7. Na isumiti na rin ng panel ang kanilang reply, ngunit may nakabinding motion for extension to Romualdez para sa paghahain ng supplemental counter affidavit. Ayon kay Clavano, posibleng isama sa kasong apat na security escorts kung hindi sila maging testigo ng ombudsman at naninindigan sa kanilang pagbawi sa mga naunang salaysay. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Clavano.
12: A related development for the public. There are indications that the panel of investigators may implead, as part of the plunder charge, the former security escorts of Elizalde Zaldico, four of whom recently allegedly recanted their earlier statement implicating former Speaker Romualdez, Co., and other officials in the alleged cash deliveries at the heart of this case. Interestingly, the panel of investigators have not yet received an official copy of the recantations of the former bodyguards. The supposed recantations were, however, already attached to the counter-affidavit submitted by the former speaker.
7: Samantala, binigyang diin din ng ombudsman na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon laban sa iba pang public officials na umano'y sangkot sa flood control mess, lalo na sa gitna ng hirap sa pagbaha na naranasan ng publiko kahapon. May mga kasong naiakyat na sa sandigan bayan habang iba naman ay nasa preliminary investigation kabila ang mga kasong kinasasangkutan din ng ilang senador. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Okay, wala na po tayong sapat na panahon. Kaya unti-unti na po kaming pansamantala magpapaalam. Muli, maraming salamat sa mga nakasama nating mga public health officials na nagbigay ng overall health situation sa kani-kanilang mga lugar. Sina Manila Health Department Officer in Charge, Dr. Grace Padilla, at ang katatapos lang na si Pampanga Provincial Health Officer, Dr. Dax Tidula. Siyempre, maraming salamat din sa inyong pagsama sa amin at sa lahat ng mga nakatuwang natin sa production at technical side ang ating malusog team. Andiyan sina Marvin Toledana, Matet Segovia, Rosan Erno at sa ating napakahusay na executive producer Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niyan ay ang Juan Trabajo. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa si Dr. Claro Cayana, ako po si Ched Oliva, nag-iiwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga mambabatas na nawagan ng mas maigpit na proteksyon sa kabataan matapos ang Ateneo de Zamboanga shooting. Mula kamera, may ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Magkahalong lungkot at pagkabahala ang inihayag ng ilang mambabatas kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Tomaga Campus na ikinasawi ng 2 individual kabilang ang itinuturong suspect. Ayon kay House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo, paalala ang insidente na kailangan palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral at tugunan ng mga maaaring nag-aambag sa karahasan sa kabataan kabilang ang mental health concerns, bullying at access sa armas. Nanawagan din si Romulo sa DepEd at PNP na magsagawa ng mabilis, patas at mas susing investigasyon upang matukoy ang pananagutan ng mga sangkot kasabay ng pagbibigay ng agarang psychosocial support sa mga biktima, kanilang pamilya at school community. Sinigundahan ito ni Acobico Party List Representative John Chan, Vice Chair ng Komite, na nagsabing kailangan magkaroon ng mabilis at masusing investigasyon sa insidente kasabay ng pagpapalakas ng school security at mental health support. Para naman kay Akbayan Party List Representative Chel Jokno, kabilang sa mahalagang tanong na kailangan masagot ay kung saan nakuha ng bata ang high-powered firearm. Kaya panawagan niyang maipasa na ang Child Safety Against Gun Violence Act. Sa panig naman ni Deputy Speaker J.J. Suarez, kanyang ipinuntong mahalaga na maipasa rin yung Digital Safety of Minors Act matapos ng i-livestream pa sa Facebook itong insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Malalim ang investigasyon sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, tiniyak ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Diane Lear. Naranas ang pagbaha sa maraming lugar sa Quezon City kahapon, bunga ng pag-apaw ng San Juan River ayon kay DPWH Secretary Vince Dison. Long-term solution inilahad ng kalihim. May ulat si Alvin Baltasar.
15: Radyo Pilipinas Report. Apaw ng San Juan River ang naging sanay ng malawakan at mataas na baha sa Quezon City kahapon. Bunsod na rin ang dami ng ibinuhos na ulan. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison na San Juan River ang bagsakan ng tubig ng Quezon City. Sabalit, napuno ito kaya't walang matakbuhan ng tubig na galing sa lungsod ng Quezon. Ang gagawin niya dito, ani Dison, ay palalimin ang ilog sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na dredging activity. Sa kabilang dako, inilahad din naman ang kalihim ang ilang pamamaraang maaaring gawin para sa pangmatagalang solusyon kontra baha at kabilang dito ang pagkakaroon ng navigational gate, pagpapagana sa mga pumping stations, pagpapalaki ng mga drainage at ang pagtatayo ng mga detention basins. Sa harap nito, binigyan din ni Dison na hindi kayang masolusyonan ang problema sa baha ng overnight, ngunit kanila itong papaspasan base na din sa direktiba ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin si DPWH Secretary Vince Dison.
16: Hindi yan parang sa snap lang tayo ng daliri natin, eh bukas meron na yan. Hindi. This requires planning, tamang execution, and taon ng bibilangin bago natin magawa lahat.
15: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Salvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Malalim ang investigasyon sa pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, tiniyak ng Philippine National Police o PNP. Nagbabalik ang ating kasamang si Diane Lear.
17: Radyo Pilipinas Report.
18: Yes, Omar, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hurtates Jr. na agad na rumesponde ang Police Regional Office 9 at Zamboanga City Police Office sa insidente upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Ayon kay Hurtates, kontrolado na ngayon ang sitwasyon. Kasunod ito ay nanawagan ng PNP sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga video o larawan na nga pangyayari upang hindi ito magdulot ng takot at pangamba sa publiko. Hinimok din ng PNP ang mga magulang at guardian na manatiling kalbado at sundin ang abiso ng paaralan. Matatanda ang dalawang mag-aaralan na sawi sa insidente ng pamamaril, kabilang ang estudyanteng namaril sa paaralan. Batay sa footage na suot ng body camera ng estudyanteng namaril, may dala itong high-powered firearm at isa pang caliber 45 pistol. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. DSWD nangangailangan ng mga volunteer para sa relief operations. May live report si Ray Ferrer. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Ray Ferrer. Customs Police Chief sa Zamboanga sinibak sa pwesto ng Bureau of Customs o BOC matapos mamaril ang anak sa paaralan. Si DK Sarate sa detalye ng balita.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kinumpirma na Bureau of Custom Commissioner Arilio Bumuseno na agad niyang sinibak sa pwesto ang Custom Police Chief sa Sambuanga. Ito ay matapos masangkot umano ang anak ng hepe sa pamamaril sa loob ng Junior High School Campus ng Ateneo de Sambuanga University. Nangyari ang sidente alas 7:50 kaninang umaga sa loob mismo ng paralan. Viral ang pamamaril dahil naka-video pa ang suspect na isang estudyante habang ginagawa ang krimen. Dalawang classroom na puno ng estudyante ang nakita sa video na pinasok at pinaputukan ng suspect. Dalawa ang kumpirmadong patay at marami ang napaulat na nasugatan. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ating panghuling balita, DSWD nangangailangan ng mga volunteer para sa relief operations. May live report si Ray Ferrer.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development na mga volunteer na tutulong sa pangamba ng Family Food Box para sa mga pamilyang maapektuhan ng emergency at kalamidad. Isa sa mga ang volunteer activity mula ngayong araw, Agosto 18 hanggang 29, alas 8 na umaga hanggang alas 5 na hapon sa NROC Warehouse Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, may dalawang shift ang maaaring pagpilihan, alas 8 na umaga hanggang alas 12 na tanghali at alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring magparehistro ang mga nais mag-volunteer sa pamagitan ng online registration form at pumili ng kanilang schedule at shift. Layunin ang aktividad na mapipili sa paghahanda ng relief packs upang agad na maipamahagi sa mga pamilya na nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Pulse.
13: Maraming salamat, live report ni Ray Ferrer. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Dueñas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalanin naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepaño Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan, dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
25: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
26: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
25: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
2: Pati bamboo?
25: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
2: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
3: Nung natutunan ko po yung paggawa,
4: sino nagturo
3: sa training po kami sa DOST.
4: Sa DOST rin.
25: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
6: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
9: May eGov ka na ba? Download na!
27: Download na eGov PH Super App.
28: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
29: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
30: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019 ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles, Rubella Vaccine sa mga bata Nabakunahan na dati o hindi pa, para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata, at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
1: Pinoy Kultura! Pinoy Kultura! Eto na! Ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena 10:17 AM.

0: 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 18, 2026. Sumasa inyo na po itong ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po, no? Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Again, kami po ay 87.9 FM na sa inyo pong mga talapihitan. Ako po si Mara Grisula sa atin pong Master Control. Katuwang po natin si Ate Utoy Evangelista. Kasama rin po natin si Ate Josie Gonzalez. Sa atin naman pong transmitter site, katuwang po natin dyan si Kuya Onad Rowie. Dito po sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura, tinatalakay po natin ang iba't ibang mga paksa may kaugnayan po sa kasaysayan, sa kultura, sa tradisyon, at minsan po may mga talakayan tayo tungkol sa musika, tungkol po sa art, no? Yan po yung nilalaman ng ating palatuntunan. So ngayon pong hapon, hindi naman nalalayo ano po sa history, syempre, yung ating pag-uusapan. Bukas po, alam naman po natin para po sa mga taga Quezon Province, para sa mga taga Quezon City, at para sa mga taga Aurora Province, ang August 19 ay Quezon Day, di ba? Pero pag-usapan natin ngayon ang asawa ni Manuel Luis Quezon, si Doña Aurora. Kasi bukas, kung tayo po ay magpo-program bukas, pag-uusapan natin syempre yung may birthday, no? Yung may karawan bukas. Yan, si dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Kaya po ngayong araw na to, August 18, pag-usapan muna natin ang kanyang kabiyak, no? Kasi si Doña Aurora, si Doña Aurora po ay malungkot, no, ang sinapit. Yan. Sabi po ng sorry po, no, medyo naglalabo-labo yata yung sinasabi ko. Ito. Sabi po ng Provincial Government of Quezon, ayan po sa visa ng Republic Act number 6741, opisyal na itinatakda po ang August 19 bilang special non-working public holiday sa buong lalawigan ng Quezon. Ganon din po sa buong lalawigan ng Aurora at sa Quezon City bilang pagunita sa anibersaryo ng kapanganakan ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. So bukas pa naman po ang Quezon Day. So mamaya po pag-usapan muna natin ang kabiyak ni Manuel Luis Quezon, si Doña Aurora Aragon Quezon. Sabi ko nga po kanina, malungkot ang kinahinatnan ng kabiyak ni dating Pangulong Quezon. At saka po yung kanyang isang anak, no? Sila po ay na-ambush yan sa bahagi po ng Baler, na dati pong parte ng lalawigan ng Tayabas noon, ngayon po ay lalawigan ng Quezon. Dati po kasi itong Baler, no, yung kabuuan po ng Aurora, yan po ay sub-province ng lalawigan ng Tayabas noon, di ba? So yun, mamaya po pag-usapan natin itong ambush ni pag-ambush po kay Doña Aurora Aragon Quezon. Okay? Tatanggap din po tayo ng mga unahin na po natin itong ulat ni Pilipinas Patrol number 5, May Formaran.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sa detalye ng report, Ate May,
2: nagpadala na ng response team ang Philippine Coast Guard para magbigay ng tulong sa mga binabantayang pagbaha sa bahagi ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Ang deployable response team o DRT ng PCG ay nagbabantay ngayon sa mga lugar kung saan mataas pa rin ang peligro sa pagbaha at paghuho ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Katuwang ng PCG ay ang mga opisyal ng lokal na o ng barangay San Isidro na nagbibigay tulong na sa mga tauhan o sa mga kanilang mga residente na naapektuhan. Samantala, pinayuhan ng Coast Guard ang mga kalapit na mga residente na mag-ingat at maghanda sa posibleng maagang paglikas kung sakaling lumalapa ang kalagayan ng panahon. Nananatili sa lugar ang CGSS Puerto Galera DRT o yung Deployable Response Team para patuloy na tingnan at bantayan ang sitwasyon, lalo na at patuloy pa rin ang pag-ulan. tinataya ng PCG na posibleng magbantay sila hanggang mamayang gabi dahil na rin sa sitwasyon. Hinihimok pa rin ang mga residente sa mga nasa mabababang lugar at malapit sa kabundukan sa buong munisipalidad ng Puerto Galera na manatiling naka-alerto. Sumubaybay sa mga opisyal na ulat ng panahon at agad na makipag-ugnayan sa kanilang barangay o lokal na otoridad para sa anumang tulong o emergency. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Ate May Formaran, sa iyong balita. Ingat po ha sa mga maglalakbay, sa mga nasa labas ng kanilang mga tahanan ngayon pong araw na ito na maulan at sa ilang bahagi po ay bumabaha. Ingat po kayo, magdala po ng payong. Pinaka-basic po ang payong. Kung may kapote, dalhin din po ang kapote. Kung may bota, mas maganda po kung may bota. Iwasan po nating magbabad sa tubig baha dahil ang daming risk po niyan. Isa na nga po itong leptospirosis. Kami naman po sa Radyo Pilipinas, Lucena, no, ay nagpo-post po ng mga updates sa amin pong Facebook page. Ito pong Radyo Pilipinas, Lucena. Kaya po, tulad ng palagi kong sinasabi sa inyo, paki-follow naman po itong aming Facebook page para palagi kayong updated. Lalo na nga po kapag may mga ganitong pagbaha, pag-ulan ng malalakas. Okay? Ito na, pag-usapan na po natin itong pag-ambush kay Doña Aurora Quezon. Ito po ay nabasa ko kay Dr. Henry Buzar, ang dati po nating PDRMO, pero ang pinagbasehan ni Dr. Buzar ay yung mga tala rin naman po na galing sa, halimbawa, sa National Historical Commission of the Philippines. Ayan. Atin pong alamin ito. Tulad ng sabi ko kanina, malungkot ang sinapit. Malungkot yung katapusan ni Doña Aurora Quezon. Parang yung pamilya ni dating Pangulong Elpidio Quirino. Sila po ay na-ambush din, no? Siguro sa lahat po ng naging pangulo ng Pilipinas, ang pinakamalungkot ang nangyari sa pamilya si Manuel Quezon at si dating pangulong Elpidio Quirino. Ayan. Ito na, no, nung April 28, 1949, umalis daw po ng Maynila si Doña Aurora Aragon Quezon, biyuda ni Pangulong Manuel Luis Quezon. Kasama po ang isang grupo, patungo sila ng baler, no? At noon, tulad ng sabi ko kanina, yung baler po ay bahagi pa ng Tayabas Province, na ngayon ay Quezon Province. Kaya po pag napapasyal kayo sa ating Kapitolyo, makikita niyo po doon, di ba, Tayabas Province, kasi po dati Province. Iba pa po yung bayan ng Tayabas, itong Tayabas City ngayon, bayan ng Tayabas siya noon. Yan, bayan ng Tayabas sa lalawigan ng Tayabas. Yan. So, papunta po yung grupo ni Doña Aurora sa baler. Layunin po ng kanilang paglalakbay na dumalo sa mga seremonyang may kaugnayan sa Quezon Memorial Hospital at iba pang mga aktibidad bilang pagunita po at pagpupugay sa yumaong pangulo. Kasama po ni Doña Aurora yung kanyang anak na si Maria Aurora Quezon, kung tawagin po ay si Baby, no? Si Baby Quezon. Kasama rin po niya ang alkalde ng Quezon City na si Ponciano Bernardo at ang manugang niya na si Felipe Buencamino III. Si Felipe Buencamino III po ay asawa ni Maria Zeneida Quezon, na kung tawagin po ay Nini, no? Alam niyo po si Nini Quezon, nung nagkaroon po ng inauguration dito sa ating Kapitolyo, I think, kundi ako nagkakamali, ito pong ginamit na preventorium. Alam niyo po yung museum sa taas, sa baba po ay provincial library. Yun po dati ay preventorium, ospital, no? Ospital para sa mga tinamaan po ng tuberculosis. At kung tama yung aking pagkakaalala sa discussion ni Sir Caloy Villarriba, ay isa po sa mga nag-inaugurate ay si Maria Zeneida Nini Quezon. Yan, siya po yung asawa ni Felipe Buencamino III na kasama po ni Doña Aurora doon sa biyahe. Ayun. Noon, nung mga panahong to, si Nini Quezon ay nagdadalang tao, buntis siya, no, at nananatili po sa Maynila kasi nga po siya ay nagdadalang tao. Kasama rin po sa grupo ang mga tauhan ng militar, mga opisyal ng pamahalaan, meron din po silang mga kasamang kasambahay at iba pang mga tao. May ilan pang tao silang kasama sa kanilang paglalakbay patungo sa Baler. Mapanganib po yung sitwasyon sa gitnang Luzon noong mga panahong yon. Kasi po noon ay active yung insurhensiya ng Hukbalahap at itinuturing po na delikado yung daan patungo sa Baler, lalo na yung bahagi ng kabundukan. Pero ipinagpatuloy pa rin po ni Doña Aurora yung kanilang paglalakbay. So bumiyahe po yung kanilang convoy patungong Silangan at dumaan sa Nueva Ecija. Habang papalapit po sila sa bulubunduking bahagi ng Bongabon-Baler Road, pumasok po ang mga sasakyan sa isang liblib at masukal na bahagi ng kalsada. Masikip din po yung daan at palikuliko habang tinatahak yung mahirap na lugar. Hindi po alam ng mga biyahero na may malaking grupo pala ng mga armadong lalaki na nakapwesto sa magkabilang bahagi ng kalsada. At kalaunan po, inilarawan ng Korte Suprema ang mga umaatake, ang mga umatake bilang humigit kumulang na 80 na armadong lalaki na nakatago sa mga estratehikong lugar sa magkabilang panig ng highway, sinandwich, no, yung convoy ni Doña Aurora. Mayroon naman po na ibang estimates, mayroon pong ibang mga pagtansya mula sa mga ulat noong panahong yon na mas mataas pa po rito yung bilang ng mga umatake na bilang po ng mga armadong lalaki. Pero malinaw sa mga ebidensya na planado ang pag-atake at hindi lamang ito basta pagkakasalubong sa mga armadong lalaki. So hindi po ito chance encounter, no? Marami po ang mga lumabas na ebidensya na pinlano yung pag-atake sa may bahay ni dating Pangulong Quezon at kasama syempre yung kanyang anak at yung kanyang manugang. Ayan. So nasa unang sasakyan po yung di convoy nga po sila, no. Nasa kaunahang sasakyan sina Doña Aurora, kasama po si Baby, tapos kasama po si Bernardo at si Buencamino. Gayun din yung iba pang miyembro ng grupo. May kasunod po sila na Philippine Constabulary Escort, mga pulis noon, no. Tapos pagdating naman po ng mga nangungunang sasakyan sa napiling lugar, biglang nagpaputok ang mga umaatake. Yan. Sila po ay convoy, yung kauna-unahang sasakyan, ang sakay po noon si Doña Aurora, si Baby, si Bernardo at si Buencamino. Tapos meron silang kasunod na mga pulis. Tapos pagdating nung mga nauunang sasakyan sa napiling lugar ng mga umaatake, biglang nagpaputok na, no, itong mga nakaposisyon. Galing daw po yung mga putok sa mga nakatagong pwesto sa magkabilang panig ng kalsada. So sunod-sunod yung putok ng rifle at mga automatikong armas, no. Paulit-ulit na tinamaan po ng bala ang kauna-unahang sasakyan sa convoy kung saan sakay si Doña Aurora at ang ilan sa kanyang mga kaanak. Sinubukan daw po ni Bernardo, no, na ipaalam sa mga umaatake na nasa loob ng sasakyan si Ginang Quezon, pero nagpatuloy ang kanilang pamamaril. At yon, napatay po si Doña Aurora Quezon. Napatay rin po

0: Tagalog dito ate. Pero tinamaan siya sa mukha ng nun po bang puwita ng rifle at nawalan siya ng malay. Pero dun sa pagkakawala ng kanyang malay, no, si Major General Halandoni, nagligtas pa yun sa kanyang buhay, no? So nung siya po ay nagkamalay, patay na yung mga taong nasa paligid niya. At mukhang inakala po kasi ng mga umatake na patay na rin si Halandoni nung siya ay pinukpok ng baril, ng yung handle po ng baril, no? At nawalan siya ng malay. So yung pagkakamaling yun ay nakapagligtas pa sa kanyang buhay. Sinubukan din po lumaban ng Philippine Constabulary Escort, nakaligtas sa palitan ng putok si Captain Olimpio Manalang, pero nasugatan din siya. May iba pa raw po na miyembro ng security party na namatay o nasugatan. Yung ilan po sa mga nakaligtas ay nagtago at gumanti ng putok, habang ang iba ay nanatiling nakahandusay at nagkunwaring patay kasama ng mga biktima. Mas nakaligtas naman yung mga taong nasa hulihan ng convoy, no? Narinig nila yung putukan at napagtantong inatake sila ng o inatake yung mga naunang sasakyan. Ang ilan po ay iniwan ang kanilang mga sasakyan at nagtago sa gilid ng kalsada. Yung iba naman po ay nakapag-U-turn pa at nakatakas pabalik sa direksyon ng Bungabon. Kabilang po sa mga nakaligtas ang mga miyembro ng pamilya at mga kasambahay ni Doña Aurora. Kasama rin po sa mga nakaligtas yung ilang mga kawani ng pamahalaan, mga medical personnel at mga tauhan ng yun pong mga security staff, no? So, mahalaga po yung kanilang mga naging salaysay sa investigasyon at pagliliti sa mga susunod na taon. Sa record ng Korte Suprema, nakilala po ang mga pangunahing biktima bilang sina Doña Aurora Aragon Quezon, si Maria Aurora Baby Quezon, si Ponciano Bernardo, si Felipe Buencamino III, si Primitivo San Agustin, Antonio San Agustin Dominador Arabejo, Diosdado Lasam, Quirino Almirañez, Brigido Valdez at Pedro Payumo. Sila po yung mga pangunahing biktima. Sila yung mga nasa unahang sasakyan. May ilan din pong pagkakaiba sa bilang ng mga nasawi sa mga ulat noong panahong yun, pero tinatayang nasa 12 katao ang napatay. Si Ginoong Buencamino po, yung again siya yung manugang ni Doña Aurora, nadala pa siya sa Provincial Hospital sa Kabanatuan. Nakaligtas siya sa unang pag-atake pero malubha yung kanyang mga tinamong tama ng bala. Sinikap ng mga otoridad na makakuha ng eroplano na magdadala sa kanya sa Maynila para doon siya dalhin sa ospital, pero namatay siya sa ospital ng araw din na yon. At lalo itong naging masakit para sa pamilya Quezon. Yung asawa po ni Ginoong Buencamino na si Nini Quezon ay naiwan sa Maynila dahil siya ay buntis at naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. At sa halip, natanggap niya ang balitang napatay si Felipe Buencamino, habang kasama nito ang kanyang nanay, si Doña Aurora, at yung kanyang kapatid na si Baby sa paglalakbay patungo sa Baler. Ayan, so yan po yung, hindi ko na po tatapusin, medyo mahaba pa po ito, pero kung kayo po ay, hindi ko lang sure kung naka-public, ano po yung post ni Dr. Busar, maganda pong basahin. And sabi ni Dr. Busar dun sa comment section, may kamag-anak, yung kanyang asawa ay kamag-anak yung, may mga kamag-anak sila na ano, na kamag-anak din ni na, Doña Aurora, parang ganun. Ayun. So yan, natalakay natin si Doña Aurora kasi siya po ay asawa ni Pangulong Quezon. Na bukas po naman ay atin pong gugunitain ang Quezon Day. Kapanganakan naman po niya 'yon, no? Birth anniversary ni Pangulong Quezon tomorrow, August 19. Dito po sa lalawigan ng Quezon, syempre po ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa pangunguna ni Governor Helen Tan ay mag-aalay po ng bulaklak dito sa bantayog ni Pangulong Quezon. Ayan, amin pong iahati din sa inyo bukas yung mga impormasyon kaugnay po ng event na yan bukas dito po sa ating Kapitolyo. Okay? Narito po ang isang report mula po ito kay Pilipinas Patrol No. 5, May Formaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa detalye ng report, Ate May,
1: Dalawang lalaki ang matagumpay na nailigtas matapos ma-stranded sa gitna

0: ng ilog sa barangay Purnaga sa bayan ng Magsaysay sa Occidental Mindoro dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa Magsaysay LGU, na stranded ang dalawa sa ilog habang kumukuha ang mga ito ng mga kahoy. Sinubukan pang sagipin ang mga ito ng isang kaanak ng mga na-stranded, ngunit dahil sa napakalakas na agos ng tubig, hindi na nito magawang makalapit at inalod na din ito na maswerte naman na nakaligtas. Sa ngayon ay mahigpit ang pagpapaalaala ng Magsaysay LGU sa publiko na iwasang lumapit, tumawid, lumangoy o kaya ay magsagawa ng anumang aktibidad sa ilog, lalo na kapag mataas at malakas ang agos. Gayun din, hindi rin dapat na ipagwalang bahala na kung sakaling tumigil man ang pag-ulan ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan o kaya ay malakas na tubig baha ang posibleng umagos sa kanilang bayan. Nanawagan ang lokal na pamahalaan na manatiling naka-alerto ang publiko at agad sumunod sa abiso ng kanilang mga barangay disaster o BDRRMO. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Ate May Farmaran, sa iyong balita. Magbabalik po tayo sa ating palatuntunan, Pinoy Kultura, makalipas lang po ang ilang paalala ng himpilan.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Dueñas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura, kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan, dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
7: May eGov ka na ba?

0: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan, Pinoy Kultura. Ito no, dito po sa ating Quezon Convention Center, alam niyo po ba ay isinasagawa yan ang ikatlong Coconut Farmer Summit. Yan, Coconut Farmer Summit. Kung kayo po ay makakaabot pa, no, hanggang alas 5 po yan, at tampok po dyan, mabibili po ang iba't ibang mga produktong gawa sa niyog, o coconut, no? Syempre nandiyan po ang lambanog, 'di ba? Ang pamosong lambanog ng Quezon. Nandiyan po ang coco jam, may coco jam po doon, masarap ipalaman sa tinapay. May virgin coconut oil. Itong virgin coconut oil, alam niyo po nung pagkatapos kong gumaling sa COVID-19, umiinom ako nito. Yan, VCO. Pero hindi lang naman para doon, ano po ang VCO, marami din siyang pwedeng paggamitan. Tapos may mga buko pie, no, may sukang tuba at iba't iba pong mga snacks na gawa po sa niyog. Yan. At yan po yung mga tampok sa 2026 Quezon Coconut Farmers Summit na isinasagawa po sa Quezon Convention Center sa Lucena City. May mga produkto rin po nagawa sa kape at sa kakao. So may mga tableya po tayo dyan, may mga coffee, may tsokolate. No? Meron din po akong nakita na coconut bar soap. Yan. Ano kayang pakiramdam nun sa balat? Ano pa, meron din pong mga snacks doon na may bukayo, no? May bukayo kaming nakita ni Kuya Robin at kung ano-ano pa. Yan, ang mga coconut products. So, bukod po doon, bukod sa ang layunin po nito ay ipakilala yung mga produktong Quezonian, mga produktong gawa sa niyog ng mga producer sa Quezon. May mga lecture din po doon at mga talakayan para po sa mga coconut farmer. At sabi po ni Sir Bibiano Concibido Jr., ang regional manager po ng Philippine Coconut Authority Region 4A, for the third time na raw po itong isinasagawa at ito po ay sa pangunguna ng Provincial Government of Quezon ni Pangulong Ani ni Governor Helen Tan. Yan. Ang layunin din po nitong event na to ay maipaliwanag po, no, sa mga magsasaka ng niyog yung mga programa, benepisyo na pwede po nilang makuha kasama na po yung mga programa sa ilalim ng Coco Levy Fund. Sabi po ni Regional Manager Concibido, mahalaga raw po yung ganitong pagtitipon na isinasagawa na nga po ng ikatlong taon na, no? Tinatalakay kasi dito yung kung nasaan na nga ba tayo, sabi niya, pagkatapos nating mailunsad yung paggamit po ng Coco Levy Fund. Malaking halaga po yun. At kanina po, binalita din niya yung mga programa sa ilalim po nitong Coco Levy Fund, kung ilan na po yung mga nakinabang na mga magsasaka ng niyog. So, i-upload na lang po namin yung interview, yung mga impormasyon, yung mga video, no? So, yan, hanggang ano po yan, hanggang alas 5 po ng hapon ngayon, kaya po kung may oras pa kayo at kung kaya pa po ninyo, no, na dahil nga po ang ulan ng ating panahon, ay pasyal po kayo dyan sa Quezon Convention Center para po makabili ng mga coconut products, okay? And then, ngayon pong araw na to ay suspended pa rin, no? Yun pong klase sa maraming lugar sa Quezon. Klase po ng mga bata po sa pampubliko at pribadong paaralan. Tapos, suspended na po. Ito po ay ipinost ng Provincial Government of Quezon kaninang 11:59 a.m. Tanghali na po, no? Sinuspend na po ang work, ang trabaho sa Provincial Government of Quezon. Kaya po kung may nagbabalak pa pong makipag-transact dito sa atin pong mga nakikinig, yan, suspended na po, no? Baka po wala na kayong abutan na mga empleyado ng Provincial Government of Quezon. Dahil po ito pa rin sa nararanasan natin na mga pag-ulan. Yan, effective 12:01 p.m. August 18 ay suspended na po, no? Sa ano po, sa City Government of Lucena ay suspended din po ang pasok ng mga estudyante para po sa iba pang mga bayan, kasi po yung ano, yung pagdedesisyon kung magsususpend ay nasa inyo pong mga mayor, 'di ba? Sina mayor na po ang bahala. Sa pagbilaw po, nag-announce din po kaninang umaga yung aming punong bayan, Mayor Gigi. Hello Mayor Gigi. Nagsuspend din po siya ng klase. Yan. Kaya po yung anak kong maliit ay walang pasok. Yan, meron pa naman silang ano ngayon. Meron pa naman silang Quezon Day celebration. Dapat kanina sila po ay mga naka Filipiniana, yung mga babae, mga naka Filipiniana, naka baro at saya. Tapos silang mga boys ay di naka kamesa di Chino o kaya naman po ay barong. Yan. Pero dahil po walang pasok, ay yun, na-adjust din po yung kanyang celebration sa school. Yan. Bukas po ay walang pasok para po sa marami sa atin. Pero kami ni na Ate Utoy, may pasok kami bukas, no? Dahil ganun po sa radyo, kapag po holiday, ay meron po sa amin na jumu-duty pa rin, no? Mula naman yung kapalit na overtime pay, no? Never namang nagkaroon siguro ng overtime pay sa gobyerno. Pero ang kapalit na lang po nun ay, ang tawag po namin ay compensatory day off. So, magkakaroon kami ng dagdag na day off kung kailan namin gustuhin. Yan. So, kung halimbawa, naka-duty ako ng 8 hours bukas, may isang araw na pwede akong naka-leave or naka-CDO ng 8 hours din. Ayan. So, para po sa marami sa atin, sila po ay naka-long weekend. O, di ba? Naka-long weekend. Ang pasok na nila ay next Monday. Eto, August 19, Miyerkules, alam po natin yan po ay Quezon Day. Tapos August 20, Huwebes ay Lucena Day. Kaya po para sa mga taga-Lucena, long weekend, no? Bakasyon na, pwede nang sabihing bakasyon, di ba? Pero kung kayo po ay tagapagbilaw, ay di syempre hindi holiday ang August 20 kasi ang August 20 ay Lucena Day lang. Dito nang yan sa Lucena holiday. And then sa August 21 ay Ninoy Aquino Day. Ayan, tayong lahat, wala tayong pasok nito, no? Magbabalik po ang tanggapan. Yun pong ibang mga tanggapan ng gobyerno sa regular na operasyon sa August 24, Lunes. Sa August 31 ay holiday din po, no? Holiday din 'yan. Ano nga bang event 'yan? Sinend ko 'yan kay Sir Tom. Ayan, titingnan ko po para sure kung ano man yung holiday na mayroon tayo sa August 31. National Heroes Day. Regular holiday po 'yan. Okay? At 'yon. Abot pa po kayo, no, sa dito po sa ano. Abot pa po kayo dito sa ating Quezon Coconut Farmers Summit. At ingat po kayo kung saan man po kayo naroroon, kung saan man kayo nahayon nitong ating mga palatuntunan, no? Ayan, sabi po ng DILG Quezon, ito yung mga ano, ito yung mga lugar sa atin pong lalawigan na canceled po ang klase sa lahat ng antas, all levels, no, pampubliko at pribadong paaralan. Pero hindi po talagang walang pasok pala, no? Wala lang pasok physically kasi pwede silang mag-shift sa alternative modes of delivery of learning o AMDL. Katulad po sa Candelaria, sa Dolores, San Antonio, Chaong, Sariaya, City of Tayabas, Lukban, General Luna, Unisan, San Francisco, San Andres, Catanawan, Padre Burgos, Pitogo, Pagbilao, at Patnanungan. Tapos sa Atimunan po, walang pasok yung mga daycare and kindergarten level. Yan, galing po yan sa DILG Quezon. So mamaya po, no, hindi na tayo mamomroblema sa paghahanap ng kung may iaanunsyo ba, no? Kung may iaanunsyo ba, kasi po bukas naman ay talaga namang holiday, 'di ba? Quezon Day po. But again, yun pong mga kasamahan natin sa gobyerno, mag-aalay yan ng Bulaklakay, Pangulong Quezon, at yun pong iba pang mga, kahit po yung ilan nating mga private entities na nakikiisa rito, mag-aalay din sila ng Bulaklak sa bantayog ni Pangulong Quezon. Dito po yan sa Perez Park sa Kapitolyo po ng ating lalawigan. Ako po ay nahahagas. Ibang topic na po ito. No? Sabi ng asawa ko, anong konteksto naman yan? Minsan kasi nagja-jump, nagja-jump ako ng kwento. Parang tuloy-tuloy yung pagsasalita ko, pero iba-iba na pala sila ng ano, iba na pala sila ng topic. Ito, alam niyo po, ako po ay nalulungkot para sa mga nasa Metro Manila kasi bahang-baha po doon sa kanila. No? Katulad po sa Quezon City, lalo na po sa ano, siguro sa City of Manila, no? Doon po sa Espanya, no? Sa City of Manila 'yon na may nakita akong video kanina, pinakita ni Sir Tom. May mga batang naliligo pa sa baha. Napakadelikado ng baha, no? May mga sakit na pwedeng makuha diyan, katulad po ng leptospirosis. Huwag po tayong lulublob ng mahabang oras sa baha, no? At yan, ingat po tayo sa baha. Magbota kung talagang kinakailangan lumabas po ng tahanan kasi hindi naman lahat nga sa atin ay privilege na manatili lang sa loob ng bahay. Diba? Minsan kailangan talaga nating lumabas, kailangan nating maghanap buhay. Lalo na po yung mga, yun po mga hindi empleyado. Halimbawa, yung mga nagtitinda. Diba? Kapag isang araw na hindi nagtinda, eh isang araw din na baka kulangin ang pamilya sa kanilang mga pangkain. Kaya po nung lumaki na ako, nung tumanda na ako, naintindihan ko na yung nanay ko. Kasi yung nanay ko, kapag po may recognition pa noon, diba dati kapag po may recognition sa school, pinapapunta ang magulang. Yung nanay ko, napakadalang pumunta sa recognition kasi may tindahan siya. At narealize ko pagtanda ko na kaya pala hindi siya pupunta sa mga recognition ceremony sa school ay dahil yung isang sandali ng pagsasara ng tindahan ay malaking kawalan, diba? So, yan po sa Quezon City, sa City of Manila. At hindi ko sigurado yung ibang mga lungsod sa Kamaynilaan, pero yan yung mga nakikita po natin na binabaha, nakararanas po ng pagbaha. Also sa ano, sa Batangas, 'di ba? Maraming may ilang lugar po sa lalawigan ng Batangas ang binabaha, lalo na po ng mga nakalipas na linggo. Tapos yung mga post ni Ate May sa Puerto Galera, binabaha rin po diyan, no? Dahil pa rin po yan sa habagat na nararanasan sa Luzon at sa Western Visayas. Yan, ingat po kayo. Sabi nung isang na-post ko na ano, na nabasa ko na post, hindi naman talaga ulan ang problema. No? Talaga namang ano, talaga namang ang kalikasan ay ganyan. Uulan naman talaga, di ba? Ang problema natin ay itong mga flood control projects na supposedly ay pumuprotekta sa atin laban sa baha pero hindi na implement o kaya po ay na-implement nga pero hindi effective yung mga flood control projects na ito, no? Kaya po hindi pa rin tayo nasisave laban sa mga pagbaha. Yung ulan, hindi dapat natin sisihin yan kasi talaga namang uulan, lalo na yung mga panahong ganito, yung mga buwan na ganito talaga namang maulan. Ang problema natin ay mga proyekto na hindi effective. Yan. Kaya po sa kasunod na eleksyon, maging mas matalino sa pagboto. Yan. Huwag basta iboto yung mga sikat lang, di ba? Yung mga may pangalan lang, yun pong mga wala namang track record. Yan. Sabi nung isang netizen, kung hindi pa kayo galit, ay bakit? Di ba? Ayun. So, ingat po kayo saan man po kayo naabot nitong ating programa. Sana po kayo ay ligtas, sana po kayo ay dry, sana po kayo ay tuyo, no? Okay lang siguro mabasa kahit maski pa ah, 'di ba? Wag lang naman tayo malubog sa baha. Ayan. Okay, magpapaalam na po tayo sa ating program. Marami pong salamat sa inyong ginawang pakikinig. Ako po si Mara Gresula. Maraming thank you kay Ate Utoy. Maraming salamat din kay Ate Josie at kay Kuya Onad, ang ating pong mga katuwang sa ating master control at sa ating pong transmitter site. Kami po ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Ingat po kayo. Magandang hapon.
1: Samantala, prosecutors, pag-aaralan po kung ipatatawag nila sa witness stand ang dalawang security officers na pinagbigyan ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinag-iisipan pa ng House Prosecution Panel kung tatawagin bilang mga testigo ang dalawang opisyal ng militar na sina Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco na paulit-ulit na itinuturo bilang mga nakatanggap ng pondo mula sa mga disbursing o special disbursing officers ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, pinag-uusapan pa ng panel kung ipoproseso at ipipresenta sa impeachment court ang dalawang opisyal sa mga naunang pagdinigin namin ni dating OVP-SDO Gina Acosta na formal siyang inutusan ni Vice President Sara Duterte na iabot ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel La Chica. Samantala, isinawalat naman ni dating DepEd-SDO na si Edward Fajarda na kay Colonel Nolasco iniabot ang pondo ng DepEd. Ayon naman kay House Prosecution Panel Advisor Ace Barbers, patuloy nagigisahin ng mga abogado si Acosta bilang hostile witness upang mabusisi pa ang papel ni Colonel La Chica at kung paano at saan talaga napunta ang pera. Inaasahan din ng prosecution panel na karamihan sa mga kakausaping testigo at haharap sa depensa ay magmumula sa lupon ng Vice Presidente sa Davao City. Sa pamamagitan ng posibleng pagtestigo ni La Chica at Nolasco, layunin ng prosekusyon na masagot ang isa sa mga pangunahing katanungan sa impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8. Happy
1: birthday! Siyempre, babati po muna tayo. Happy, happy birthday! Ngayong araw na ito, nagdiriwang ng kanilang karawan. Si... Ayan, si Ms. Jen Gilaran. Kasama natin ito dati sa Palas. Ayan, si Miss Jen, si Sir Ted Masahod, si Sir Jaynard Monterona, at syempre si dating Undersecretary Rocky Ignacio. Ayan, ever beautiful. August 16, ayan, nag-birthday siya. Belated happy birthday. At kay Tia Vito. At syempre pa, happy 10th birthday kay Esfer Emilia Segovia. Ayan. Napamangkin mo ba to, Matet? Very beautiful din, kagaya ng tita niya. Ayan. Happy, happy birthday! At dyan po tayo nagwawakas yung ating po programa. Ay magpapaalam na po sa pamamagitan po ng ating mga kasama dito po sa studio, sina engineers Orly Lopez, Matet Segovia, and si Miss Marvin, si Sir Marvin Toledana at Miss Rose Ann Erno, at ang ating mga nakasama sa production, si Miss Isabel Silang, si Aiza Agorilla, at ang ating pong syempre executive producer din, si Miss May Vidania. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.

0: Zamboanga kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, kasabay na rin ito ng pangakbang upang maiwasan ng maulit ang ganitong trahedya. Inaalam na anya ng law enforcement agencies ang buong pangyayari upang matukoy kung ano pa ang kailangan gawin para maprotektahan ang mga estudyante at komunidad ng mga paaralan. Sabi ng Pangulo, ang mga eskwelahan ay dapat nakabilang sa mga pinakaligtas na lugar sa bansa, lalo't sa mga ito ay pinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Nakikipag-ugnay na anya ang pamahalaan sa mga paaralan at komunidad upang palakasin ang seguridad at matiyak na makapag-aral ang mga kabataan ng ligtas at walang takot. Ayon kay Pangulo Marcos, kaisa siya sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa trahedyang anya ay hindi na dapat maulit pa.
1: And again, Doc Charles,
2: magandang hapon. So welcome sa ating episode 2 sa ating kid nito. Ayan. So maganda nga yung ating topic ngayon para mas maluwigin natin sino ba talaga yung mga may high risk factor para magkaroon ng tinatawag na CKD or chronic kidney disease.
1: Mm-hmm. Ayan. Kasi Doc, no? Medyo may mga misconceptions, medyo hindi pa aware yung iba na yun pala ay risk factor yung kanilang ginagawa or mga favorite na nakainin. Diba? Ayan. So, balikan lang natin ng konti, Doc Charles, no? Yung mga nauna nating usap doon sa ating episode 1. So, ano nga ba yung chronic kidney disease? Mabilisan lang, Doc, para sa mga nakakalimot kung ano nga ba ito.
2: So, review lang tayo. Recap lang sa ating pag-uusap ng episode 1. So, we talk about chronic kidney disease or the CKD. Ito yung tinatawag na unti-unting paghina ng inyong bato o kidney na na-observe to within 3 months. So, kalimitan, sabi ko nga before, it's a silent disease kasi wala kang nararamdaman na any symptoms. Na kalimitan, nagkakaroon ka na lang pag nasa latter part ng stage natin. And make sure, dapat, alam mo yung risk factor mo na pag-uusapan natin ngayon nga para mas malaman natin kung sino ba talaga yung kailangan pagtuon natin ng pansin.
1: Ayan. At Doc, bakit mahalagang malaman kung sino yung mga vulnerable or mataas yung risk factor nila na magkaroon ng CKD?
2: So basically kasi pag nalaman natin kung sino yung mga high risk factor, mas maagapan natin na hindi magkaroon ng mas malalang sintomas at mas maagapan natin na hindi sila mauwi sa dialysis. Ayun. Yung so, pinakayo natin syempre.
1: Parang nag-a-apply pa rin, Doc, yung prevention is better than cure.
2: Tama ka doon. Prevention is better than cure.
1: Kaya wag po kayong matatakot na magpa-check up. Magpa-check. Di ba? Kasi, paano, yun pala, Doc. Usually kasi, pag sinabi nating magpapa-blood work, magpapa-CBC, kasama po ba yung parameters for CKD usually doon? Or...
2: Okay, for CKD kasi, to be exact, kasi gusto ko kasi is isama mo na rin kasi yung mga possibility na source ng problem na CKD. So, kaya ang kalimitan dyan kasing ginagawa, alamin natin dyan yung sugar mo kung kamusta, tapos yung mga cholesterol, kamusta rin. In terms of the CKD naman, usually ang kinacheck dyan kasi is na serum creatinine. Sa dugo po siya kinukuha, at the same time, meron tayong tinatawag na urinalysis para i-check yung protein, pero to be exact, yun yung urine albumin crea ratio. Mariratio o mame-measure natin kung marami bang protein sa ihi natin. Ayun.
1: Yun, so parang nandun somewhat. Yung signs. Ayan. So mahalaga yung mga pa-check up, pa-laboratory, hindi dapat iniiwasan.
2: O kasi kalimitan kasi pag-check up, yung mga pasyente natin, takot na takot sa doktor eh. Takot in a sense na papagalitan daw, na matagal na wala sa kanilang mga doktor, kaya pag nakita yung mga labas nila, mga mataas yung mga cholesterol, sugar, talaga naman magagalit kasi sayang naman yung effort na pinaghandaan nila before. Kaya nakaka-frustrate na sa doktor na hindi na susunod yung mga in-advise mo para sa kanila.
1: Yes. Kasi may regimen na, most likely, yes, no? Ito yung diet na pwede, ito yung gamot na iti-take mo, tapos babalik ka after 3 months, after 6 months, tapos hindi babalik. O kaya bumalik, hindi nasunod.
2: Yes. Okay. So, kasi yun nga sabi ko sa kanila, ang doctor kasi parang kami yung parang guide lang talaga eh. Kasi we don't know kung ano yung mga kinakain mo sa bahay, kung ganun pa rin ba yung...
1: Hindi mo naman babantayan.
2: Yes, ma'am, kumain na po ba kayo ng gamot? Ganyan, di ba? So, kami, gabay lang po kami. May mga doktor po sa inyo.
1: Ayan. At eto, Doc, no, totoo ba na kahit mukhang malusog, healthy ang isang tao, yung outward appearance niya, possible pa rin na magka-CKD?
2: Kasi usually kasi, yung mga pasyente, sabihin kasi nila, di ba, na... okay naman ako, hindi nagbabawas ang timbang, wala akong nararamdaman. wala akong problema, wala akong sakit, pero hindi ibig sabihin nun, wala kang risk magkaroon ng problema. Hmm. Anong ibig sabihin natin doon? Kahit po kayo po ay walang nararamdaman, hindi po ibig sabihin, wala po kayong chance na magkaroon ng sakit sa bato or any condition man na meron pong pwede. Kasi banggit natin din sa last episode natin, kidney disease po kalimitan, walang symptoms yan. So, better to have a check-up with your doctor just to make sure po na wala kayong problem po talaga.
1: And not to cause panic din naman, ano, pero very important po, imperative talaga na makapagpa-check up every 3-6 months or so, ganyan. Iba, annual. Pero mahalaga ho, nagpapa-check. Mm-hmm. Kasi hindi ho natin alam eh, we might feel okay, we might feel na walang masama sa atin, pero the numbers or the figures won't lie.
2: Yes. Diba, Doc? So...
1: talagang nakikita doon sa mga laboratory po yung ating estado ng katawan. And speaking of that, Doc, ano ba yung sinasabi nating risk factors?
2: Okay. Ang ibig sabihin kasi ng risk factor is the characteristic or yung trait o yung kung ano yung meron yung tao na pwede magpataas ng chance na magkaroon ng problema sa inaharap. So, ano ibig sabihin? Magbigay tayo ng example. So, huwag ka tayong paligoy-ligoy pa, dalawa tayo sa CKD. Ano yung risk factor magkaroon ka ng CKD? Again, ano ba yung karakteristiko na magkaroon ng CKD sa inaharap? So, number one is diabetes. Number two, hypertension. Number three, obesity. Number four, pagkatanda. 60 years old, pero not old, pero most likely yun na rin eh. At yung others naman, sila yung kalimitan kasi nag-take ng mga gamot na hindi prescribed ng doktor. Specifically, yung mga pain medication tsaka mga herbal na hindi prescribed nga ng doktor.
1: Ayan, maganda mamaya mahihimay natin o yung sa medication. Kasi ako, personally, mga kaibigan, I learned na may mga gamot na hindi pala advisable for CKD patients. O kaya may mga gamot na hindi nakakatulong.
2: Yes, and, so.
1: Pero ano naman po, very in close contact po yung mga katulad ni Doc Charles na nephrologist doon sa iba't ibang mga spesyalista na ating mga doktor, lalo na po kung may CKD yung pasyente, di ba, Doc?
2: Yes, so.
1: Talagang nakikipag-usap kayo, pwede ba to? Pwede ba yan?
2: Diba? O, kalimitan kasi, tuwang ako sa mga pasyente, dadaalan dito, Doc, may binigay kasi sa akin gamot yung isang doktor ko, pwede po ba to? Pero syempre, thinking naman na alam naman nila na may CKD ka, kita ko naman na medyo nag-adjust na yung doktor kasi knowing na lagi ko nilalagay na CKD, ito yung kanya stage para may idea na agad yung ibang doktor if ever. Again, kasi medication will be depending on the EGFR or yung porsyento ng bato mo kung ilan na lang po if ever nga magpa-function siya.
1: Ayan, kasi ano, it's always put into consideration din na kaya pa bang iproseso nung kidney sakaling dun po yung daan nung gamot. No? So mamaya, we'll go deep into that topic. Pero for now, ito muna mga kaibigan. No? So, kapag po ba may isa o higit pang risk factor ang isang tao, nangangahulugan po ba ito na merong chance na siya na magka-CKD or tumataas po yung chances niya na magka-CKD? Kapag, sabi mo, Dok, kasi hypertension, yes, diabetes, pag, yes. Paano pag-compounding, Dok?
2: Dami, no? Pag marami. Pag palagi, marami akong sakit, may high blood na, may diabetes pa. Ako ba yung magkakaroon ng CKD? Hindi. Hindi naman. So, kumbaga, ito lang is parang guide sa atin na if ever merong kang sakit na tulad na nabanggit na mga high blood, diabetes, obesity, ito siguro yung parang guide sa atin na magbigay tayo ng parang lifestyle na modification. Baguhin natin yung ating mga nakagawian para hindi tayo tumungo sa sakit na CKD. Ayun. So, hindi yung sagot ko dun. Hindi lagi.
1: Hindi lagi, pero may chance.
2: May chance.
1: Ayan. Kaya dapat mag-iingat, i-monitor, no? Yung mga laboratory, tsaka check-up, aalagaan talaga.
2: Yes, oo.
1: Diba, Doc? Pero, paano yung lifestyle modification, Doc? Ano ba yung mga nagiging pinakamalalaking changes sa buhay ng isang tao once diagnosed na CKD patient na siya?
2: Kasi hindi naman pag sinabing CKD ka, invalido ka. Means to say na hindi ka makagawa ng mga exercise na medyo mabibigat, pwede pa rin naman, sabi ko nga sa pasyente, at your own pace, kung ano yung kaya mo. Kung kaya mo mag-run, mag-jogging, gawin mo. So, ang pinaka-effective lang naman dyan is try to move, galaw ka. Tapos, regarding sa food naman, since most of our food kasi is talagang mayaman sa fat, carbohydrate, try to lessen the fat, carbohydrate, at saka yung salty food. At the rest will follow. Gaganda yung laboratory mo at hindi ka tutungo sa mga problema sa inaharap tulad ng nabanggit nating mga sakit.
1: Ayun. So, halimbawa, Doc, when it comes to food, mapupunta ba siya sa steamed diet? Halimbawa, steamed na isda, mga gulay-gulay, mm-hmm. mga talbos, ganyan.
2: Oo, agree ako dyan. Kasi, kalimitan kasi, di ba, ang luto, oily food, di ba, prito lagi. O, sasabihin ko sa pasyente, ihaw, sarap. Mm-hmm. Sabi ko sa pasyente, ano po kasi, mas maganda kasi yung luto ng pagkain natin, medyo bulang-lang lang. Mm-hmm. O, nag-gets yung kumay bulang-lang. Yung gulay na sama-sama, mm-hmm. yun na yun. Tapos sa isda, kung pwedeng steam, pwede rin steam. So, kumbaga, alam ko mauumay kayo, pero kailangan nyo kasi magkaroon ng modification, baguhin po ba? Para hindi po kasi maging paulit-ulit po yung pinagmula ng inyong problema.
1: Yan.
2: Yung ating binabago ko po kasi ngayon eh.
1: Mm-hmm. Lagi mong sinasabi, Doc, no, yung kailangan gamutin natin yung pinaka-root.
2: Yes.
1: Diba? Kasi kung yung symptoms ng lagi, yes, we address the symptoms, of mm-hmm. course, no? Pero kapag laging puro sintomas yung tinatakel natin, there's a tendency, babalik. Opo. At babalik lang siya.
2: Kasi sabi nga nila, pag kasi you are just treating the superficial, just the tip of the iceberg, well, we don't know kung ano yung beneath that, di ba? Mas malaking problema pa yung sinaharap pala.
1: Mm-hmm. Ayan. At nabanggit natin, Doc, no, yung mga risk factors, yung mga comorbidities na nagfa-factor dito sa ano no pagkakaroon ng CKD. Puntahan natin yung ugnayan naman ni chronic kidney disease and diabetes.
2: Ayan.
1: So dito Doc no, bakit matuturing na one of the primary reasons o pangunahing sanhi po ng CKD ang diabetes.
2: So based sa population talaga sa data sa local at international, sabi nila is diabetes is still the number one cause ng CKD. Bakit? Kasi to give you some basic lang naman na information na parang bakit, pag kasi mataas kasi yung sugar sa katawan ng tao, yung katawan kasi natin nasa inflammatory state, namamaga siya. So most likely kumikipot po lahat po ng ugat. At specifically po, ang ayaw natin dyan kasi yung mga blood vessels ng mga kidneys mo. Na kung isipin natin, sobrang liliit, mas liliit sa buhok natin yung blood vessels ng sa kidney, na pag kasi nagkaroon ng sira doon, permanent na siya. Nakalimitan, ang pinaka-start nga dyan kasi is kidney damage from the elevated sugar talaga. Kasi namamaga nga ang katawan ng tao that time.
1: Mm-hmm, ayan. In that case, Doc, gaano katagal bago maka-apekto yung diabetes dun sa kidneys? Meron po bang time frame?
2: Wala siyang specific definite na parang years eh. Pero matagal siya kasi going back to the sa definition ng CKD, it will just to take you 3 months to observe kung mayroon damage na para pasok siya. So again, walang specific, pero just make sure na hindi tumagal yung condition para hindi maapektuhan yung kidneys mo in the future.
1: Mm-hmm. Dapat well managed.
2: Yes, so.
1: And again, hindi po ibig sabihin mga kaibigan na nakapag-diabetic, for CKD na, papuntan doon. Hindi naman po. Mm-hmm. There's just a chance and kalimitan sa numbers natin, sa figures, and sa talagang nangyayari is yung mga diabetic, there's a very above average, sabihin na natin siguro, na chance na magkaroon ng CKD.
2: Yeah,
1: kaya mas pinag-iingat sila, Doc. Ayan. Pero may mga sinasabi kasi yung ibang patients na dahil daw sa gamot, Doc. Paano kaya yun? May gamot daw na tinitake ang mga diabetic na nakakasira ng kidney. How true is that?
2: Okay, so partially yes, partially no. Pero to give you a correct conception about this one, again, sabi ko nga, lahat ng gamot na tinitake ng pasyente, lahat ay mag-filter niyan ay kidneys. Okay? So, again, sa mga sa mga diabetes, ang pinaka-first line medication dyan is the metformin, di ba? So, actually kasi, yung metformin, hindi siya pwedeng ibigay sa pasyenteng mayroon ng eGFR or yung estimated GFR ng pasyente pag may 30% na and above. So, yung mga stage 3, CKD stage 3. So, hindi naman sisisirain pa yung kidneys mo, yun lang kasi hindi na siya ganun kaganda yung pag-filter or pag-metabolize palabas ang katawan yung sa metformin. That's why mangyayari doon kasi magiging toxin pa, magiging harm pa yung medication sa part ng pasyente. Kaya that's the reason why kailangan malaman natin ano yung staging ng pasyente. Kasi again, ang dami ng gamot ngayon sa mga diabetes na pwede natin pong i-streamline, so i-adjust depende po sa status ng pasyente natin. Mm-hmm. So again, hindi naman sa nakasira pa yung kidney. Kumbaga, hirap lang i-filter out palabas, kaya kailangan natin malaman yung CKD status ng pasyente.
1: Ayan. Yeah. And for diabetics, Doc, mga pasyente na meron pong diabetes, ano po yung mga sintomas na kailangan nilang bantayan? May specific po ba na nagmamanifest sa diabetics?
2: Ultimate, tinatawag dyan yung mga ano, yung mga endo na 3Ps. Ayan. Hindi ito yung sa ano, ha, sa government.
1: Iba yun.
2: Iba yun. So, isa doon yung tinatawag na first P is polyuria. Sa Tagalog po niyan ay ihi ng ihi. Madalas ang pag-ihi, even sa gabi, gigising ka, inang ihi. Tapos yun yung polypedia, polydipsia. Sabihin mo noon, yung madalas nagugutom at madalas nauuhaw. At yung iba naman, common sa kanila, sabihin sa clinic dito, kahit hindi ko pa alam, may clue na, Dok, para pong may cryum yung kamay at saka pa ako.
1: Mm-hmm.
2: So parang meron na siyang diabetic ano, neuropathy kung tawagin. Even the nerve natin sa mga nerve endings na apektuhan na. Yun yung mga common symptoms sa mga pasyenteng diabetes na uncontrolled talaga.
1: Mm-hmm. Ayan. So, kumbaga, no, medyo iba yung, yes, yung kanila. So, very specific. May titingnan, may babantayan talaga.
2: Mm-hmm.
1: Pero when it comes to full prevention, Doc, na pag-diabetic maging CKD patient pa, gaano kadalas po sila dapat magpatingin for CKD?
2: So, pag CKD kasi usually in my practice, 3 months. Mm-hmm. Pero regarding sa kasi sa, ano, sa sugar nila, pwede naman siyang evaluation ng HbA1c mga 3 to 6 months. Actually, depende talaga sa how intense eh. Pag hindi control yung sugar, pag tumataas yung creatinine talaga, medyo intense yung follow-up. Pero pag kita natin mabait yung pasyente, okay yung level, medyo relax ako dyan by annual. Mga kita po tayo after 6 months, basta okay po kayo. Depende. Again, it's tailored kung kamusta yung pasyente mo. Kung mabait, better.
1: Ayan, okay. And ano naman, Doc, no? Ano po yung pinakamahalagang payo ninyo para sa mga diabetiko para mas maalagaan nila yung kanilang mga bato?
2: Well, simple. Diabetes na po tayo, di ba? Control your blood sugar. So, even sabihin ng control your blood sugar, dapat alam mo po yung values. Hindi lang yung umiinom ka ng gamot. Dapat nag-check pa rin po kayo ng sugar. So, actually, yung parang pinaka-goal dyan kasi is ang values natin dapat is 80 to 130. So, ito yung before meal. Dapat wala pang kinakain. So, para matugunan yung tamang sugar level natin, dapat yung kain mo tama din. Diba sa DOH nga, may ginawa yung sa DOH, yung Pinggang Pinoy,
1: diba? Yes.
2: Lagi ko tinuturo sa pasyente. Ito yun, actually.
1: Ayan, o, diba? Diabetes.
2: Diabetes. So, sabi ko doon, dapat yung plato mo po, ang kalahati ay gulay.
1: Mm-hmm.
2: Then 1/4 nun, pwede ka mag 1 cup o half cup of rice. Then the rest, yung sa rest 1/4 naman, protein. Good source of protein like the fish, chicken, tofu, beans. So yun lang. Tsaka iwasan nyo po muna yung mga nakagisnan nyo na pong itik na matatamis, alak, maalat. So sa diabetes, control your sugar, control your meal, and have a regular checkup with your doctor.
1: Ayan. So, malinaw po para sa mga diabetes patients natin regarding sa inyong risk na magkaroon po ng CKD. Move naman tayo, Doc, dito sa hypertension. Ayan, isa pa
2: naman.
1: Na, ano, no, isa sa primary causes din,
2: yes,
1: ng chronic kidney disease. So, para naman po nakaka-apekto ang alta presyon o ano, no, hypertension sa CKD?
2: Sa, yung sa high blood kasi, since na sa term na, di ba, high blood, high pressure.
1: Mm-hmm.
2: So, balik ka ulit sa anatomy ng kidney. May mga blood vessels siya. So, pag mas pinalakas mo kasi yung blood pressure, so, mangyayari doon, hindi kakayanin ng mga vessel ng kidney. Magsisira sila. So, again, pag nasira yung kidney mo, ang mangyayari niyan, para siyang vicious cycle eh.
1: Mm-hmm.
2: Yung hypertension, sisiraan yung kidneys. Ang kidneys, papataasin niya lalo yung blood pressure mo. So, kabilaan lamang. Kasi going back to the function ng iyong kidneys, it controls your blood pressure.
1: Mm-hmm.
2: So, kung sira na siya, so, mangyayari most likely ang blood pressure mo mataas. That's why it's called vicious cycle.
1: Mm-hmm.
2: Ayun.
1: Yun. So, parang, ano, no? Hindi naman sa, parang sila magkapatid.
2: Magkapatid sila. Parang ganun.
1: Magkaugnay
2: talaga. Dadamay-damay sila.
1: Pero, hindi mo aakalain, ano, na kala mo kasi pag may hypertension ka, hypertensive ka, may high blood ako, magagamot lang ako. Tapos na.
2: Oo.
1: Yung pala, may at risk ka pa sa isa pang sakit.
2: Risk factor, hypertension, dapat alam mo. Hindi yun ang papataasan pa kayo pag may mga reunion.
1: Oo, akala diba? Kontes eh.
2: Sabihin nila, di ba sa social media, may mga blood pressure pa sila nagkapacheck. Pero dapat kasi, ano eh, dapat sina sa buhay nila, dapat siniseryoso nila na hindi ito basta high blood. Kailangan high blood at dapat may gawin tayo.
1: Mm-hmm. Ayan. Mm-hmm. Dok, kalimitan, ano yung nauuna? Mataas na blood pressure o yung pagkasira ng kidney?
2: Actually, no one knows. Walang may alam.
1: Parang itlog at manok pala.
2: Oo, parang itlog. Ano ba nauna? Diba? Oo. So, again, no one knows. Kaya magsaganda lang dyan, control your blood pressure para hindi madami yung kidneys, para hindi lalong tumaas po yung inyong blood pressure.
1: Ayan. Paano naman, Doc, yung walang nararamdamang sintomas na hypertension? Yung mga ano, no? Yung mga acute hypertensive na tao, possible po kaya na ma-damage na rin yung kidney nila nang hindi nila nalalaman? Paano po nangyayari yun?
2: So, pag sinabi ang acute yung biglaan, di ba? Biglaan pagtaas ng blood pressure. Kalimitan kasi, tinatawag na hypertensive urgency, ito yung sobrang taas ng blood pressure na wala pang naapektuhan sa organ system mo. Tapos meron din tawag na hypertensive emergency na ito yung sobrang taas ng blood pressure na naapektuhan na yung iyong organs tulad ng mga stroke, tapos nagkaroon ng kidney failure. Pero just to make sure kasi, syempre, for us to be sure kung kamusta yung totality ng pasyente, kailangan natin na work up siya. Since kasi most likely, kaya nag-acute event kasi yung hypertension kasi most of them kasi wala silang regular check-up. Baka hindi kasi natin alam, may mga ano sila, may mga risk factor na, mga taas ang kolesterol, itong kolesterol na ito ay nagpapasikip ng mga ugat nila, kaya ang tataas. Kaya kailangan dyan magpa-check ng mga lipid profile, just to make sure yung kumusta yung kidney mo, pwede magpa-ultrasound din. Mas marami actually. So again, magpa-screening kayo para better. Para mas maagapan natin.
1: Ayan. And Doc, regarding dun sa ano, no, sa blood pressure, ano po ba yung tamang BP?
2: Yun. So, para hindi na kayo malito, punta natin yung pinaka-universal. Kasi sabihin naman pasyente, ito kasi yung normal ko eh.
1: Mm-hmm.
2: Ano ba yung normal nyo? 150 kasi eh. Kasi 150 kasi wala ko nararamdaman. So, again, to make it clear, ang normal po kasi na systolic o yung BP sa taas is 90 to 120. Ayan, systolic natin. Pero sa ano kasi, may kasi may tiyatawag tayong special population, yung mga elderly, medyo meron tayo dyan allowance. Some of them kasi 130. Kasi minsan sa kanila, pag sobrang strict ka sa pag-control ng BP, iba sa kanila nahihilo kasi. Pero again, to make it clear, 90 to 120 yung normal blood pressure natin.
1: Ayun. Yung diastolic, Doc?
2: Ano, mga 60 to 80.
1: Yeah. Ayan. Medyo ano, no?
2: Tama. Ito ako doon ako.
1: Parang, paano pag nag-9, alimbawa, 120 over 90?
2: Oo. Ay, diba? Ganun. Kaya minsan kasi, may mga pasyente, nagugulat, sabi nila, Dok, ang baba ng BP ko, 90-60, may narandaman ka ba? Wala. So, yan sa, siguro, yan yung pinaka-blood pressure mo. Pero just to make sure, ang ginagawa sa kanila, mag-BP sa bahay.
1: Obserbahan.
2: I-average. Araw-araw, tuwing umaga, mag-check ng blood pressure. Pero may iba tayo. Gusto ko lang i-ano, parang ituro sa kanila yung tamang pag-check ng blood pressure. Para, kasi minsan sa kanila, tatanungin nila ako kasi kung, Dok, paano po pag wala pong ano, wala pong may marunong. Yes, digital pwede naman siya. Pero meron lang siyang konting ano, discrepancy.
1: May margin of error
2: kasi. Mas mataas kasi yung digital ng 10 to 20. Pero pag may marunong naman sa bahay ng manual, so, ang turo ko sa mga pasyente dyan, darating ang pasyente ko, sabihin ko, umupo po muna, mag-relax, huwag po muna magsalita, nakaihi na po ba, hindi po ba nagkape, hindi po nagrilyo, para mawala yung parang false positive para tumaas yung blood pressure, tapos ipatong po ang kamay na nakabuka at pantay po sa puso ninyo, at dapat yung pong BP cuff, tulad ito, kailangan po mga 80% covered yung sa inyong braso, at kailangan po yun, marunong po, kinig talaga niya yung tinatawag na systolic. Yun. So, kailangan, syempre, marunong. Mayroon pa siya yung may BP cuff nga, pero hindi man marunong, baka magkaroon pa tayo ng problema. Kaya kailangan tayo trained yung mga tao magkaroon ng ano, ng mag-check ng BP.
1: Necessary skill siya.
2: Yes, so, kahit sino pwede naman. Mas marunong sila.
1: Actually, may mga training naman, no? Yung ating DOH, yung ating Red Cross, iba pang mga non-government organizations. Bukod po kasi sa mga first aid, mga kaibigan, yung mga ganito po, ay ano din, no, binibigyan din ng pansin naman. Kasi
2: yes,
1: necessity na siya talaga.
2: Kailangan.
1: Hindi lang pang pampamilya, pang sports. Oh, pa.
2: Kasi anytime can happen, di ba? Oh, nasa ka na sa labas ka, kailangan malaman, vital signs para alam natin agad.
1: Pero no, halimbawa, ikaw, i-BP yung sarili. Halimbawa, yung marunong, siya pala yung may problema sa BP. Pwede ba yun? BBP niya yung sarili niya.
2: Mas better pag iba kasi pag iba, ano. Diba?
1: Kasi parang malilito ka doon
2: sa. Kasi conscious ka sa ate mo, kung puso mo. Pero hindi ko siya na-advise. Mas maganda kasi yung pag yung trained magtanong sa iyo.
1: Iyan. Pero doc, balikan ko lang yung tamang blood pressure. Paano kung si systolic ay maganda, sabihin natin 120, pero yung diastolic ay medyo mas mataas, nasa 90. Paano yun, doc?
2: Yung tinatawag na wide, tinatawag na masyado malayo, no? Wide blood pressure. So, ang payo ko dyan kasi, mas maganda kasi ma-check kayo ng doktor para ma-work up kayo. So, kalimitan kasi sila pala yung may mga sakit. Pero I'm not saying na ito ay may sakit na kaakibat. Pero just to make sure lang para malaman, meron tayong tinatawag na parang cardiac workup para mas ma-investigahan pa natin kung bakit kayo mayroong wide blood pressure, kumbaga.
1: Ayan. At bukod po sa maintenance medications, ano po yung mga lifestyle changes na dapat gawin ng hypertensive individuals para naman ano, no, makaiwas na rin sa chronic kidney disease?
2: So, mayroon siyang kahalintulad sa diabetes, syempre. Syempre, una, kung yung isa, alam ang blood sugar, ito syempre kailangan magsukat ng iyong blood pressure. Daily blood monitoring. So, dapat meron kayong parang ano, BP diary. Isulat nyo rin lagi. Yeah. Since alam nyo na yung normal, ilagay nyo. At the same time, syempre, kung alam mo na yung blood pressure, alamin natin ano yung pwede magpataas. Pagkain po naman. Ang pinaka-ano dyan kasi, pinaka-culprit o pinaka-dahilan kung ba't tumataas yung blood pressure natin is yung mga maalat na pagkain, mga sausawan. Yan. Ayun, pagsalita pala.
1: So, sarap naman kasi, Doc, sasabihin.
2: Tapos, yung mga, syempre, yung mga prito, na pagkain, oily, puwasan natin. And also, maghahabay yun, parang regular na parang check-up tsaka pati mag-exercise kayo. So, parehas lang din naman sa diabetes, ang hypertension, check your blood pressure, have a good diet, lessen the salt, lessen the fat, tapos have a regular exercise and regular check-up sa doctor. Ayun.
1: Kung yung diabetic, Doc, may certain symptoms na may nabantayan, how about yung hypertensive?
2: Ang high blood kasi, di ba, common sa mga pasyente yung sasabihin nila, masakit yung batok, masakit yung ulo. Pero kasi, again, hindi parang pare sa lahat eh. Hindi parehas. So, yun lang talaga, ang pinaka magandang pag-monitor talaga is pag-check ng blood pressure. Doon talaga natin malalaman kung tumataas talaga yung blood pressure. Kasi minsan kasi, pag sobrang taas na, yun yung komplikasyon. Kumbaga, komplikasyon siya na sobrang taas ang blood pressure mo, kaya sumasakit ang ulo mo, batok, at yung iba nga, minsan nga, iba nga, parang nauwi pa sa stroke, diba, na sobrang taas ang blood pressure.
1: And so, again, better to check. Meron din,
2: yes,
1: diba?
2: Actually, ang lawak nun eh. Ang lawak na symptoms ng hypertension. Kaya better to check your blood pressure talaga.
1: Yan, okay. And bukod dun kasi sa diabetes and hypertension, marami pa tayong risk factors, yes, mga kaibigan. No? So, punta naman tayo doon. Bukod po sa diabetes at hypertension, Doc, ano pa yung ibang risk factors na madalas mong nai-encounter in your experience as a nephrologist?
2: So, common ngayon sa mga Pilipino na walang pinipiling

0: kidneys. Yun ang nangyayari. And the obesity can lead to high blood and diabetes. Oo. So, siya yung parang take-off. Nag-obesity ka, bumalik ka din sa diabetes at saka sa hypertension.
1: Kumbaga, nag-extra steps ka lang.
0: Yes, dagdagan mo pa.
1: Oo.
0: Extra rice pa.
1: Yun lang. Pero Doc, punta tayo sa vices. Bisyo.
0: Yes. Okay.
1: So, paano naman nagiging factor si alak at sigarilyo sa chronic kidney disease?
0: So, kasi yung alak po kasi, yan kasi yung additional toxin sa kidneys, pero yung mga indirect, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero balikan kasi natin yung ginagawa kasi ng mga vices, yung alak. Nagpapatas kasi siya ng blood pressure. Okay? At saka, syempre, it's going to be repetition. Pwede maapekto yung iba't ibang klase ng organ. At pag naapektuhan yung one organ, the liver, for the alak, pwede din maapektuhan eventually yung kidneys mo sa inaharap. Pag sa Yossi naman kasi, so ang ginagawa kasi ng Yossi, mas pinaparami pa yun yung mga taba, yung mga plaque. Mas pinapatigas pa niya yung mga taba sa katawan mo. So, ngayon nga, actually, yung sa vaping nga, hindi na siya advisable talaga. No, talaga. Kasi vaping and smoking, talagang may mga studies talaga ngayon na it will has a harm sa yung body. So ngayon, not necessarily sa kidneys yung sa vaping, pero again, going back, vices are still vices, not good for your health.
1: Overall.
0: Yes. So,
1: lahatan. Not just in terms of CKD, hypertension, diabetes, kundi pangkalahatan.
0: Pangkalahatan.
1: Kasi, halimbawa, para mabilis, alak, liver. Diba, liver cancer.
0: Oo.
1: Pagpunta naman sa iyo, si lung cancer.
0: Lung cancer.
1: So, kahit saan.
0: Kahit saan ka.
1: Bawal.
0: Opo.
1: In moderation siguro, pero as much as possible, iwasan na.
0: Yes. Mm-hmm. Kaya pag yung mga pasyente, inaalam ko na ano yung po yung mga vicious.
1: Mm-hmm.
0: Parang sinasama ko sa counseling na if ever po, kung kayang iwasan natin, mas iwasan, para hindi po tayo magkaroon ng komplikasyon sa hinaharap pa.
1: Mm-hmm. Ayan. And Doc, ang Pinoy, mahilig kumain.
0: Yes, diba? Tama doon.
1: Ang fiesta, ganyan.
0: Fiesta, kaya, birthday, ganyan.
1: Kahit walang okasyon,
0: maghahanda.
1: Very flavorful, very rich yung culinary culture ng Pilipinas. At malasa, Doc, yung pagkain natin. So, since mahilig tayo sa ganung pagkain, paano po ba nakaka-apekto yung MSG, halimbawa, too much salt, yung maalat na pagkain, Doc?
0: So, yung kasing tama si Sir Joshua, yung pagkain kasi natin sobrang alat. Kasi usually, pag titignan mo kasi yung nutritional content or even yung pagluto ng pagkain natin, sobrang lasa. So, ano naman? Kung sobrang malasa yung pagkain, masarap naman, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ano naman yung pwedeng gawin sa katawan ng tao? So, kalimitan kasi, pag sobrang taas ng alat ng pagkain, ito yung nagpapataas ng blood pressure.
1: Yeah.
0: Okay? So, minsan kasi, sa sobrang taas ng blood pressure mo, naapektuhan na rin eventually yung puso mo at yung kidneys mo sa inaharap. Kaya laging pinabanggit ng mga doktor, most likely po dapat po yung pagkain nyo, less po yung salt. Kasi the salt will increase po the high blood. Yun. The BP. The blood pressure.
1: Mm-hmm. Ayan. Edo, punta naman tayo dun sa isa pang siguro pinsan na to, yung uric acid.
0: Kung okay, sarap.
1: Paano naman apekto si uric acid sa bato natin, Doc?
0: Okay. So, alamin muna natin saan galing yung uric acid para alam nyo, di ba? Hindi na siya pinapatest. Kalimitan kasi ang uric acid galing siya sa red meat.
1: Mm-hmm.
0: Okay, ano yung red meat? Ang red meat po ay yung mga galing sa hayop na apatang paa. So, ito po, and most likely po kalimitan yan galing sa mga laman loob.
1: Yeah.
0: Okay? So, yung sa uric acid kasi kalimitan, naapektuhan actually, one of each is the kidneys. Kasi again, pinapakipot din niya yung mga vessel ng kidneys mo. And sometimes, one of the complication of uric acid are uric acid stones. So, nagkakaroon ka pa ng gouty nephropathy.
1: Yan.
0: Pagkasira ng bato dahil sa sobrang taas po ng inyong uric acid. Yung iba po dyan, na sobrang laki ng uric acid stone, nababarahan na po yung lagusan ng ihi ng inyo pong kidneys. At dahil po dun, pwede nyo po ikasira sa inaharap.
1: Mm-hmm.
0: At pwede po dun sa iba't iba pa, kasi common po sa uric acid is yung nagkakaroon ng gout arthritis.
1: Mm-hmm.
0: O diba, hindi lang sa kidneys. Pati yung ibang parte ng katawan nyo, nagkakaroon ng problema. Kaya yung iba, masakit yung mga kamay, may bukol-bukol pa, yung tofay,
1: Mm-hmm.
0: Taka sa tuhod, na yung iba

0: pa na uwi pa sa surgery para linisin lang yung mga itsura. Mm-hmm. So yun ang nangyayari, uric acid na managi-stack sa mga joints ng katawan ng tao.
1: Mm-hmm. Ayan. And Doc, may isa pang ugali ang mga Pinoy, no? Or dalawa actually. Mm-hmm. Pag nagmamadaling kumain or ayaw na magluto, halimbawa, mm-hmm, galing sa trabaho, sa eskwelahan, mahilig sa processed food. Mm-hmm. Andyan ang instant noodles, andyan yung mga, ngayon nauuso na yung mga nakapak, yung mga
0: mabilisan nga.
1: Mabilisan, yung mga microwavable, yung mga timplado na, ganyan. At isa pa yung soft drinks or kahit na anong inumin. Mm-hmm. So, paano naman nakaka-apekto yun, Doc?
0: Punta mo natin isa yung sa mga processed food. Mm-hmm. So, huwag natin magkasabi ng mga dyan. Mga
1: walang brand.
0: Walang brand. Basta fast food. So, kalimitan kasi, saturated fat kasi. Most of the food kasi dyan is parang pinirito, binoiled, no? So, taba. Taba yan. So, pag taba, again, so ito yung pwede maging predisposed o tumungo sa pagiging obese, hypertension, and diabetes. Yun ang nangyayari. Mm-hmm. Tapos, doon naman sa soft drink mo naman, so, going back, diabetes again pag ikaw po ay masyadong nainaman ng soft drinks. Mm-hmm. Kaya is kung babalikan natin yung pinggang Pinoy, wala naman sa binanggit, di ba? So ngayon lang naman yung binabanggit kasi nga masarap kasi siya.
1: Oo,
0: di ba?
1: Paano ba yan, Doc? Sige. Pag mahilig sa soft drinks kasi ano siya eh, meron siya nung pampadighay, sinasabi ng iba. O kaya ay feel good talaga dahil napapababa yung kinain, etc. No? Ano yung alternative?
0: Tubig.
1: Sabi ko na eh.
0: Pero, best alternative, tubig.
1: Halimbawa, Doc, may mga nauuso kasi ngayon eh, yung soda rice water, ang tinatawag.
0: Oh.
1: Yung nilalagyan ng carbon, yung tubig, para may fuzzy, may bubbly feeling.
0: Okay lang naman yun. Okay parang ano yun, carbonated water. Lalagyan na siya ng carbonate, di ba? Okay lang kasi wala naman siyang additional sugar eh. Okay naman.
1: Iyon, as long as walang karagdagang
0: asukal. Yes, oo.
1: Tubig pa rin.
0: Tubig pa rin.
1: Iyan, okay. Medyo challenging sa Pinoy, pero ganun po talaga.
0: Kayanin po natin para hindi mo isa sa dialysis.
1: Oo, ayan. At, totoo po ba, Doc, pwedeng makasira ng kidneys yung... Actually, nabanggit mo na to kanina, no? Let's just revise the question. Paano po nakakasira or nakaka-contribute sa pagkasira ng kidneys yung sobrang pag-inom ng pain relievers?
0: Okay. So, yung sa ano kasi, mga pain reliever, specifically kasi, not all kasi.
1: Mm.
0: So, NSAIDs kasi kalimitan, yung nonsteroidal na mga gamot, yung kalimitang nagkakaroon ng problema sa kidneys. Like yung mefenamic acid, diclofenac, yung mga yan. So, kalimitan kasi, ang ginagawa niyang kasi is pinapabagal kasi yung daloy ng dugo papuntang kidneys kasi natin. So, hindi naman siya sa masama sa katawan lagi natin. Medyo meron lang siyang red flag sa mga CKD.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung mahina na yung kidneys mo at lalo pang papahinain, huwag mo nang ibigay. Pero sa mga pasyenteng with healthy kidneys, ito ha, kailangan may advice ng doktor sa pag-take ng pain reliever. Hindi yung kayo lang yung bibili sa butika, kung saan man, at pag-i-take kayo ng gamot kasi nga may masakit. Kayo lagi. Kaya again, kailangan prescribe ng doktor at regulated para alam natin kung ilan ang iinumin, gano'ng kailan, gano'ng katagal, para hindi po kayo mauwi sa pagkasira ng bato at kung ano-ano pa.
1: Mm-hmm. Ayan. And Doc, ito nalaman ko lang din lately, no?
0: Mm-hmm.
1: Na may iba't ibang klase ng pain reliever pala na angkop sa iba't ibang klase ng tao.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa, may ano na may CKD.
0: Maganda sharing yan.
1: Oo. May CKD, di ba? May certain ano lang na pwede sa kanya.
0: Pain reliever.
1: Yeah, na pain reliever. Pag liver naman ang tinamaan ng may sakit sa isang tao, iba rin. Na klase. So iba-iba po talaga. Kaya yung self-medication, over-the-counter medicines, hindi ina-advise. At siguro kaya pinagbabawal na rin as OTC sa mga butika.
0: Dapat, kasi yung over-the-counter drugs po, syempre, kailangan nyo makabili ng gamot, pero ang pinaka-importante po kasi is yung payo at yung gabay ng doktor na kung ano yung dapat na gamot po para sa inyo, para sa kalagayan ninyo, para hindi po magkaroon ng komplikasyon po sa inaharap. Ayun.
1: Hindi naman pinagdadamot yung gamot. Sinisigurado lang po na angkop at safe para sa bawat individual dahil hindi naman natin masabi, baka yung prolonged intake mo nung gamot na yun, akala mo okay lang. Eh, yung nanay ko, tinitake niya eh. Yung nanay mo pala,

0: sa inyo po mga anak. Kalimitan po siyempre sa una, wala kayong alam kung kayo po ay meron ng ganitong sakit. Kaya mas mainam po magkaroon po ng screening. So kalimitan po naman sa screening kasi, ang party dyan kasi dyan is siyempre yung may tiyatawag tayong ultrasound ng tiyan mo. Para malaman po sa murang panahon na malalaman natin dyan kung may panimula ng cyst. Mm-hmm. At syempre, nandun din yung parang battery of tests. Yung pa rin, sugar, cholesterol. Kasi kung meron ka man nun, kailangan maiwasan natin po yung mga risk factor again para magdagdag problema pa sa iyong underlying na problema.
1: Mm-hmm. Para hindi na magpatong-pato.
0: Yes, oo. Kasi hindi mo kasi siya matatanggal sa katawan mo na kung meron eh. Mm-hmm. Kasi kung something genetics, naka-imprenta na sa DNA mo, natutubuan ka talaga ng ganong sakit. So, mas maganda kasi, handa ka mentally and medically para mas maganda yung pagharap sa iyong sakit na kakaharapin.
1: Ayan. Again, hindi naman po absolute, no? Na kapag nasa lahi, eh, magkakaroon ka rin. May possibility pa rin na hindi. Pero doon na ho tayo sa gagawa tayo ng certain steps, certain precautions para ready tayo.
0: Yes,
1: maiwasan natin hanggat maaari. At kung meron man, maging handa po tayo emotionally, financially, and physically na harapin.
0: Masama sa kanina yun, sa pagkasi mga genetic yung mga sa aming counseling kasi.
1: Mm-hmm.
0: Kasi syempre, hindi well, mo naman...
1: Feeling mo kasi unfair.
0: Kasi ako, ako pa.
1: Halimbawa, yung makain ka naman ng gulay, hindi ka mahilig sa mataba, sa oily, sa maalat, pero meron kang sakit
0: meron ka.
1: Kasi naman mo. So, kalimitan naman, Doc, sa mga gano'n, napapansin natin, no, sa mga nakakausap natin sa medical coverages, very hurt yung mga pasyente. Kasi parang feeling nila, hindi ko kasalanan. Wala akong ginawa.
0: Kaya kasama yun, syempre. Sabi ko, di ba, dapat na sila parang counseled, mentally, medically, holistically. Para ano sila, prepared.
1: Kabuuan yung
0: para prepared sila. Talaga. Prepared sila sa pagharap sa katilangang kondisyon.
1: Mm-hmm. Ayan. And, ito, Doc, no? Kung meron kang kapamilya na recently diagnosed with chronic kidney disease,
0: mm-hmm.
1: is the best course of action, magpa-check up na din. Ano po yung dapat gawin ng kaanak?
0: Most likely, if may CKD or chronic kidney disease ang iyong kaanak, mas mainam na magpa-check ka, tumungo sa iyong doktor. At kalimitan po kasi pag sa kidneys, yung pinaka-check dyan, i-check dyan syempre yung tinatawag na serum creatinine.
1: Mm-hmm.
0: So yung creatinine niya yung dumi ng katawan ng tao na fini-filter out palabas ng iyong katawan. So dapat konti lang yan sa katawan mo, around estimate 0.5 to 1. Tapos secondly, yung tinatawag na urinalysis. Urinalysis to check kung may protein sa ihi mo. Para magkaroon ng magandang estimate, we can do urine albumin crea ratio. So, may mga level doon kung may mga maraming protein load talaga sa ihi mo para malaman natin kung kamusta yung kidney status. Because yung proteinuria o yung tinatawag na proteina sa ihi is maagang senyales ng pagkasira ng bato. And to have an extent, pwede natin pagawa din yung ultrasound ng kidneys para malaman yung struktura ng kidneys mo. And also, yung mga sa sugar ng cholesterol para naman sa mga possible risk factors mo.
1: Mm-hmm. And yung tests na yan, Doc, possible naman siyang sabay-sabay.
0: Yes, pwede
1: diba?
0: Po.
1: Lalo na yung sa blood.
0: Pwede.
1: Diba? Para isahan.
0: Fasting lang, isahan. Tama, isahan na lang gawin para hindi naman po mahirapan po yung pasyente.
1: Mm-hmm. Ayan. And of course, meron po tayong mga magagaling na medical technologists, no? Kasi iba takot, Doc, sa karayom. May trauma, sasabihin, eh, kasi yung daming turong pinagawa sa amin.
0: No?
1: Sakit. Kaya, siguro pinaka-advice is isahan.
0: Isahan na.
1: Sundin natin yung fasting na kailangan and punta tayo dun sa, siguro, kung saan laboratory tayo komportable, magpasama, halimbawa, kung natatakot. Pero the first step is always the hardest. Pero pag nandun ka na,
0: tuloy-tuloy na naman.
1: Para sa sarili naman natin yan. And eto, Doc, lately, sabi natin, mayroong mga statistics na nilalabas ang DOH, ang World Health Organization. Recently, may mga kabataan na rin na nadadiagnose with CKD and even dialysis patients na minors.
0: Yes,
1: so, ano kaya yung cause nito, Doc?
0: So, sa minors kasi, kalimitan kasi dyan is pwede kasi lifestyle pa rin nila kasi sa murang edad, yung lifestyle nila hindi maganda.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga obese, mahilig sa mga maalta pagkain, sa mga kanton, na dahil doon tumataas yung blood pressure nila, tapos iba naman sa sugar, at iba naman autoimmune. Pero mas malaki pa rin yung bilang ng mga matanda. Magkaroon ng CKD.
1: Majority pa rin. Yung elder population and of course yung may mga comorbidity.
0: Yes, so.
1: Pero hindi ho, ibig sabihin na bata ka pa eh.
0: May chance
1: na. Kasi ano, Doc, yung mindset ng tao na hindi, bata ka pa.

0: pwede pa
1: Oh,
0: yan,
1: hindi
0: okay
1: ganoon.
0: lang
1: Wala
0: yan.
1: na kayong pinipili yung sakit ngayon.
0: Oo. Tsaka, siguro wala kang nararamdaman ngayon, pero baka singilin ka.
1: Sa huli.
0: Oo, sa huli, di ba? Or, eto pala, Doc, no? May times kasi, may chances na ang nangyayari, walang nararamdaman. Nagpa-check up kasi required sa trabaho,
1: Sa
0: PE, o kung saan-saan.
1: Yeah, so,
0: basta kinailangan ng pagkakataon. Nung nagpa-check up, may nakita. At nung nakita, biglang naramdaman. Ano kaya ang may psychological explanation ba yun, Doc? Or sa experience niyo po as a nephrologist, as a doctor, ano yung ibig sabihin nun?
1: So, some of FH, syempre psychological. Kasi syempre sa iba, sasabihin kasi nila, it's just number lang to. Mataas yung sugar ko, okay na naman yan.
0: Hindi ko naman ramdam.
1: Hindi ko naramdaman yan. May prut mabula yung ihi ko, yung kreya ko, ganito pa lang, okay naman yan. Pero pag kasi pumunta na sa doktor yan, at ang doktor nag-explain ng mga signs and symptoms, pwede po sumakit ang likod nyo, pwede po magkaroon kayo ng Korean spine tsaka paa, pwede talaga nila mahalin tulad, ma-adapt yung ganun. Kaya again, para hindi po, wala tayong lituhan, we'll just follow the ano lab test. Tapos syempre, we're going to associate it with the signs symptoms para mas maganda po yung gamutan po sa inyo. Ayun.
0: Kasi syempre, yung nararamdaman ng patient, ang i-address din naman.
1: Oo, tama.
0: O, hindi naman pwedeng halimbawa, eh, may nararamdamang iba, iba naman yung ano, treatment plan, di ba, Doc?
1: Kasi signs and symptoms kasi medyo subjective kasi yan eh. Subjective.
0: Hindi universal yun, mga kaibigan. Ay, bakit yung bayaw ko, ito nararamdaman? Bakit ako? hindi po ganun.
1: Iba-iba. Iba-iba tayo.
0: At saka talagang papacheck tayo yung lifestyle natin. We must be more aware sa mga ganitong klaseng mga sakit kasi ito na ho yung dumarami sa panahon natin ngayon dahil nga masarap kumain.
1: Masarap kumain. At okay. Masarap kumigal, may lahat.
0: Oo, yung sedentary lifestyle, isa pa yung lason kung may tuturing. Kasi lalo na calorie intake natin, yung food po natin, kung hindi ho natin binaburn.
1: Okay. Wala din, may
0: wala
1: ipon.
0: Din. May
1: magiging
0: ipon.
1: Taba siya.
0: Ayan. Ang daming medyo tumataas ang weight. BMI, hindi na rin gumaganda. So, ito, Doc. Balik tayo dun sa last episode natin. Meron tayong rapid fire, no?
1: Okay.
0: Yung facts or myth. So, ito, meron ulit tayo. Kapag may diabetes, Doc, sure na bang magkakaroon ng CKD?
1: Hindi.
0: Yan.
1: Kailangan control yung sugar mo. Pag hindi control, pwede magkaroon ka ng CKD. So, control your sugar.
0: Ito, nasagot na kanina, pero sama natin, matatanda lang ang nagkaka-CKD.
1: Hindi, pwede pong bata. All ages pwede pong magkaroon ng CKD. Know your risk factors.
0: Walang exempted.
1: Wala po.
0: Oo, lahat dito pwedeng magkaroon. Kaya magpa-check at ingatan po ang ating mga katawan. At ito, kapag normal ang ihi, walang bula, malusog ang kidney.
1: Hindi. Hindi lang po bula yung pong sintomas ng CKD. Kailangan din po i-check niyo po sa blood test niyo at yung struktura ng kidneys mo through ultrasound and serum creatinine.
0: Ayan. At kapag may lahi ng CKD ang iyong pamilya, both sides, wala ka ng takas sa CKD.
1: Meron pa naman. So, kumbaga ang gagawin mo dyan, may risk factor ka, may chance ha, so kailangan mong iwasan. Pwede pa makalusot, iwasan mo magkaroon ng CKD. Pag alam mo yung risk factor mo, pag-agapan natin.
0: At ang regular na check-up ay nakakatulong para maiwasan ng CKD.
1: Oo naman. Well, para well-advised ka sa gagawin mo.
0: Tama. Ayan. So next time parang magdadala ako, Doc, ng tinataas. Para mas interactive.
1: Sige, huwag ka na ngayon. No?
0: Well,
1: para fast talk.
0: Oo, di ba? Para medyo nag-i-improve tayo every episode.
1: Abangan nyo next episode.
0: Tapos nag-promise, tas wala. Kakahiya. Pero ito, Doc, ano yung pinakamahalagang mensahe nyo, key takeaways for this episode, which is yung risk factors nga ng pagkakaroon ng chronic kidney disease?
1: So, for the episode 1, alam mo na yung CKD, alam mo na yung naging dahilan. Now, mas kahit pa paano, explain natin ano yung mga risk factor. So, since alam mo na kung ano yung mga risk factor natin, recap natin, diabetes, hypertension, obesity, matanda na 6 years old and above, may mga bisyo, pag-take ng mga NSAIDs or mga pain reliever, pag alam mo na yung mga yan, mas pwede mong maiwasan, magkaroon ka ng sikid sa inaharap. At kung meron ka man na risk factor, pwede ka magpa-screening. Pwede kang tumungo sa doktor mo para magpa-check up ng serum creatinine, mga fasting blood sugar, cholesterol, urinalysis, at kung ano-ano pa, depende po sa kalagayan ninyo.
0: Ayan. And ito, Doc, no, bilang teaser, bilang patikim dun sa ating next episode.
1: Next episode
0: 3. Ang episode 3 kasi natin, Doc, no, yung symptoms naman.
1: Ah, symptoms. Okay.
0: Bakit po mahalagang malaman ang mga sintomas at senyales ng CKD, no?
1: So, symptoms are clues. Okay? Clue yan kung ano yung pwede magkaroon ka ng sakit. Pero kasi yung symptoms na yan will lead to different diseases. Kaya dapat dyan, alam mo dapat kung kailan na yung pupunta ka sa doktor at para mas maagapan pa yung inyong sakit sa inaharap.
0: Ayan. And, eto na lang, Doc, bilang pangwakas natin.
1: Okay.
0: Saan ulit pwede puntahan si Dr. Charles Obdianela?
1: Siyempre, dito sa Pagbilao, Quezon, sa Obdianela Medical Clinic, Santa Catalina. So, malapit na sa Jollibee. Lakad ka lang ng dalawang kanto, maglakad ka na, makikita mo na. Tapos next, pwede rin po sa Lucena MMG Hospital. Affiliated po ako doon. Then I have a clinic sa St. Anne. Tapos meron din po sa Mount Carmel. Lucena United Doctors or Urgent Care Clinic. Tapos sa UniHealth. Then sa Acerriaya, I have a clinic as well. And lastly, sa Tayabas Community Hospital. And napunta pa rin po ako ng once a month sa Marinduque. Ayan.
0: Yun. Uy, sa Marinduque pala, Doc, saan kinila pwedeng puntahan doon?
1: Pwede niya pumuntahan po sa Labares Clinic, Mugpog, Marinduque. So, wala kasi siyang regular na schedule. Eh.
0: Ah,
1: okay. So, they can follow my Facebook page, Obdianela Medical Clinic, para malaman yung announcement kung kailan po tayo tatawid ng Marinduque.
0: Ayan. At again, Obdianela Medical Clinic po ang Facebook page ni Dr. Charles. So kung may katanungan po kayo, gusto kayong sabihin, papaschedule po na appointment, punta po kayo sa official Facebook page ni Doc. Again, Dr. Charles, thank you very much
1: salamat
0: sa inyong oras at magkita po ulit tayo sa ating susunod na episode.
1: Thank you. Stay healthy.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
3: At the Esports World Cup 2026 in France after beating fellow Brazilian team Furia 3-1 in the grand final. FaZe close out the series 7-5 on Lair to claim $750,000 plus 1,000 club championship points and a spot in the 6th Invitational 2027. Jamie Cyber Ramos was named the Sony MVP after recording 53 kills and 29 deaths in the final. Meanwhile, GM Magnus Carlsen defended his EWC chess title after sweeping GM Denis Lazavik 2-0 in the grand final. Carlsen earned $250,000 and 1,000 club championship points for Team Liquid. In PUBG Mobile, Turkey's S2G Esports clinched the World Cup title with 154 points and three winner-winner chicken dinners. S2G took home $555,000 on top of 1,000 club championship points and 130 PUBG Mobile global championship points. Meanwhile, Tianba Zhang, QZ Xingbo was named both the Sony MVP and FMVP. In Rocket League, Menace Team Falcons swept North America's Space Station Gaming 4-0 to win the EWC 2026 title. Team Falcons secured $400,000 and 1,000 club championship points, with Saleh RW9 Bakashwin named Sony MVP. And finally, here's a glimpse of the Golden Pass in sports history. Exactly 22 years ago, it was on this day, August 18, 2004, when Jasmine Figueroa claimed Philippine archery's biggest upset victory by beating former world champion Natalia Valieva of Italy in the 2004 Athens Olympics in Greece. 19 years old at the time, Figueroa pulled off the stunning reversal, 132-130, amid high winds and in majestic surroundings in the Panathinaikos Stadium, the site of the first games of the modern era in 1896. Figueroa advanced to the round of 32, where she yielded the following day to Alumeda Gallardo, the two-time Spanish Best Archer of the Year awardee. And so goes our sports news roundup, compiled and edited by the men and women of this station, your institution in Philippine sports broadcast, DZSR Sports Radio 918. For more sports updates, you can visit our social media accounts, facebook.com/sportsradio918 and our X account at Sports Radio 918. Pwede nyo rin pong i-check out ang ating YouTube account at youtube.com/sportsradio918 and our official website at radiopilipinas.ph/sportsradio918. Maraming salamat po. This is Ria Arevalo reporting.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Forensic analysis isinasagawa para matukoy ang motibo sa pamamaril ng grade 9 student sa Ateneo de Zamboanga University. May live report si Dayan Layar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Dayan.
6: Yes, Omar, isinasa ilalim na nga sa forensic analysis ng pulisya yung mga ebidensya upang matukoy ang posibleng motibo sa pamamaril ng grade 9 student sa loob ng Ateneo de Zamboanga University. Sa panayam ng media dito sa Campo Crame, sinabi ni Interior Secretary John Vicribulia na kabilang sa kanilang sinusuri yung gaming at chat history nitong estudyanteng namaril. Bukod dito, nagsasagawa na rin ng panayam ang mga otoridad sa mga magulang at pamunuan ng paaralan bilang bahagi ng full investigative report. Ayon kay Ribulia, masalimuot ang prosesong ito at maaring tumagal ng 1 hanggang 2 araw bago matukoy ang posibleng dahilan ng salarin. At matatandaan nga na 2 yung nasawi dito, kabilang na nga itong grade 9 student na namaril at yung isa pang grade 10 student sa nangyaring insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni Dayan Layara. OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta sanay na sa proseso ng confidential fund bago pa man pumasok sa Office of the Vice President ayon sa House Prosecution. Papasukin natin ang live report ni Melanie Baldos Reyes. Balikan po natin ang pag-uulat na yan ng ating kasamang si Melanie Baldos Reyes. Batikos DPWH bunsod ng pagbaha kahapon, dapat lang ayon kay Secretary Dizon, patuloy na pagtugon sa mga problema sa public infrastructure, tiniyak ng kalihim. Mula sa Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tanggap ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ang mga batikos na ibinabato sa ahensya kasunod ng nangyaring pagbaha at pagka-stranded ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa kahapon. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng kalihim na batid naman kasi nila ang daming problemang naipon na sa nakalipas na mga taon na dapat isaayos ng tanggapan. Ayon sa kalihim, kailangan tugunan ang mga nagkapatong-patong na problemang ito sa linya ng public infrastructure at ito mismo ang ginagawa ginagawa ng DPWH sa kasalukuyan. Sabi ni Dizon, walang overnight na solusyon sa mga problema, lalo na sa pagbaha. Kaya't sila sa DPWH hindi titigil sa pagkilos upang masolusyonan ang mga problemang nagiging sanhi ng pagbaha at pagbigat ng trapiko, lalo na tuwing mayroong sama ng panahon sa bansa.
8: Matagal mabugbog yung DPWH, eh. Di ba? Sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to, eh. Di ba? Tama lang yun, eh. Pero, kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang, ewan ko, dekada na ang binigang. Ba, nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with. No? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work. No? Trabaho lang tayo. May problema, ayusin natin. Di ba, solusyon na natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin, pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So,
7: mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakay Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Manila Department of Environment and Public Services patuloy sa paglilinis sa kalsada sa kabila ng baha at pag-ulan. Si DK Sarate sa balita.
10: Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagsagawa ng clearing operation ng Manila Department of Environment and Public Services sa mga kalsada ngayong araw. Ito ay kahit maulan ang lagi ng panahon at may mga pagbaha. Sa FB post ni Manila City Mayor Roscoe Moreno, umani na mapapuri ang aksyon ng Department of Environment and Public Services. Kabilang sa mga lugar na inikutan ng clearing operation ay ang Del Pan Extension, kanto ng Recto Avenue, Santa Maria, kanto ng Morione Street, Morga, kanto ng Ensamora at Juan Luna Street. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: OBP Special Disbursing Officer Gina Acosta sanay na sa proseso ng confidential fund bago pa man pumasok sa Office of the Vice President ayon sa House Prosecution. Nagbabalik ang ating kasamang si Melanie Baldos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Report.
12: Ang kabsat inihayag ng House Prosecution Team na hindi nabaguhan si Gina Acosta sa paghawak ng confidential funds mula pa sa kanyang naging trabaho sa gobyerno ng lungsod ng Davao bago siya naging Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ito ang tugon ni Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong matapos humarap ni Acosta sa Senate Impeachment Court na nahihirapang magsalita ng wikang Filipino at English at nagpahiwatig na kulang ang kanyang kaalaman sa confidential fund. Sagot ni Adyong bakit siya ang pinili ni Vice President Sara Duterte kung limitado pala ang kanyang kakayahan. Ayon kay Adyong, nagtrabaho na si Acosta sa Davao City Hall kung saan nasanay ito sa paghahanda ng financial documents at paghawak ng confidential funds. Paliwanag niya kung kulang nga sa kaalaman at nahihirapan sa English at Filipino si Acosta gaya ng napansin ng mga Senate ng Senator Judges, ano ang naging batayan ni VP Duterte sa pagtatalaga sa kanya. Binigyan din pa ng prosecution na dahil sa matagal na nitong karanasan, hindi na pwedeng mag-angking walang alam si Acosta sa tamang proseso. Diin ni Adyong lalo dapat ipaliwanag kung bakit inilipat si Acosta o inilipat ni Acosta ang 125 million pesos na confidential funds sa isang security officer nang walang anumang authorization. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sa ating panghuling balita, LTFRB Chief naglabas ng pahayag kaugnay ng suspensyon ng Ombudsman. May ulat si Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Report.
13: Nirerespeto ni LTFRB Chairman Bigor Mendoza II ang desisyon ng Office of the Ombudsman kaugnay ng ongoing investigation laban sa kanya. Ayon kay Mendoza, hinihintay pa niya ang kopya ng opisyal na kautusan upang maipakita ang kanyang posisyon at mga ebidensya. Iginiit niyang ang lahat ng kanyang ginawa noong LTO Chief pa siya ay para sa proteksyon at kapakanan ng mga motorista at ng sambayanang Pilipino. Anya pagkakataon ito upang mapatunayan niyan ang kanyang panig at malinis ang kanyang pangalan sa tamang forum. Si Mendoza na dating LTO chief at dating LTFRB chairman Chupilo Guadis III na ngayon ay chairman ng Office of the Transportation Cooperatives ay kapwa pinatawan ng ombudsman ng 6 na buwang suspension. Kaugnay ito ng paggamit ng Stratcom-operated LTO Information Technology System na sinasabing nagresulta sa karagdagang 13.3 bilyong pisong computer fees na ipinasa sa mga motorista. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Pinalawak. Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
18: World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
24: serbisyo publiko.
25: Radyo Magazine 1278.
26: Sports Radio 918.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko
29: 738.
30: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3.
34: The AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas.
38: And Capital 104.3 collab.
39: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
40: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during 4 occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
41: Are inaw nandidong warano ni Anarampay na.
40: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
39: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
42: Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
43: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
44: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
43: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo?
43: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
2: Dati sa bahay lang siya. Ngayon nakumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
3: Nung natutunan ko po yung paggawa.
4: Sino nagturo sa?
3: Nag-training po kami sa DOST.
4: Sa DOST.
43: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
43: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Ang oras po natin, 10 minuto makalipas sa alas 4.
10: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
8: Mark in!
10: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
8: Mark out!
10: Mark in!
8: Mark out!
10: Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.

0: special coverage.
1: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Araw po ngayon ng Tuesday, 18 sa buwan ng Agosto taong 2026. Patuloy ho ang ating pagtutok ho sa epekto ho ng habagat na siya hong nagpaulan sa atin sa nakalipas ho na mga linggo at araw hanggang sa mga sandaling ito. Bagamat ngayon no, medyo sabi nga kumakalma-kalma na ho, ah. Kumakalma-kalma na ho ang panahon. Pero batay nga ho sa datos sa PAGASA, yung ulan na naranasan pala kahapon. Eh kalahati na ho pala ito nung sabi nga ibinuhos nung, naalala niyo pa ba yung bagyong Ondoy nung 2009? Oo. Nako eh, marami hong natotroma pag naririnig ho yung salitang bagyong Ondoy. Oo, dahil yan hong naman ang nagpalubog. Yan ho sa malaking bahagi po ng Eastern Metro Manila. Kabilang na ho dyan ang lalawigan ng Rizal. Napakabulubundok yung bahagi po ng Rizal. Pero sabi nga, nung panahon ng Ondoy, talaga naman. Marami hong mga bayan dyan ang nalubog ho sa matinding pagbaha. Maging dyan ho sa may lungsod ng Marikina, yang Kainta, yang Pasig. Ay yan ho ang sabi nga, sumalo ng napakarami hong tubig. Mula po sa mga bulubundukin po ng Rizal. Eh, mantakin ninyo. Yung binuhuso kasi ng bagyong Ondoy noong 2009, September 26, 2009, ay katumbaso ng isang buwan na dami po ng ulan na ibinuhos lamang po sa loob lang ng 24 oras. Nagresulta ito sa paglubog ng maraming mga bayan sa Metro Manila. Naalala ko nga nung panahon na yon, nakikita ko pa sa CCTV footage dyan sa may Kampok Rami. O, nagpatong-patong yung mga sasakyan dyan. Oo. At dyan na nga rin yung sumilang yung usapin ho na kung ito bang mga sasakyan na nalubog sa baha, pwede ho ba masakop to ng tinatawag na insurance? O, dyan na buo yung konsepto ng acts of God. Yan. Oo. Kung naalala nyo, pagbabaliktanaw ho yan. Pero, ito nga ho yung nangyari, kalahati lamang po yung kahapon, ha. Kalahati pa lamang po ito, pero ang dami na hong mga binahang lugar. Gayun pa man, sabi nga, kumpara nung panahon ng bagyong Ondoy, ay sabi nga, mas iba na ho ang panahon ngayon. Dahil ho sa mga epektibong proyekto ng pamahalaan, yung pong pagbabad ng tubig baha, panandalian na lamang po. Bagamat sabi nga, nagkaroon ng konting pagbunsol, nabunsulan ng konti, pero madali naman hong humupa. Hindi ho naging malaking problema, mga kababayan. Kaya't yan o ang resulta ng sabi nga, mabuting pamamahala pagdating ho sa infrastruktura. Dahil nga, kung hindi nga ibinunyag mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang malaking katiwalian sa mga flood control project. Na sabi nga mismo ang Pangulo pa nga humikayat sa publiko. Magalit kayo dun sa mga nagbulsa ng pera ng bayan gamit ang flood control project dahil hanggang ngayon lubog pa rin kayo sa baha. Ngayon no, patapos po niyang malaking sabi nga hamon na ito sa ating bansa. Malaki na ho ang pinagbago at yung mga sumunod ng mga proyekto na yung iba na tenga, tinapos na ho ng kasalukuyang administrasyon. Eto nga diba? Dahil isa nga rin no, sa mga pinapurihan ang pamahalaan, itong lungsod ng Nabotas dahil nga ho dun sa napakagandang flood control project ho nila. Dahil kanina nga ho ay binalikan itong si Public Works Secretary Vince Dizon at Mayor John Ray Tiangco ng Nabotas, itong tinatawag na coastal dike dyan sa may Barangay Daang Hari. Alam nyo po yung Barangay Daang Hari na yan, madalas ho yan, binabaha ho yan sa konting lakas lang ho ng ulan. Kabataan ko pa lang, dyan ako naglalaro. Oo. Ngayon, aba talaga naman. May isinagawa na pong pumping station at flood control mitigation po dyan. Ha? Pero pong flood mitigation structure po dyan, na siya yung nakapagpabilis at nakapaghupa po ng baha. Lalo na ho nitong nakalipas yung mga araw at linggo na sunod-sunod po ang pag-ulan. Nauna pong binisita ni Secretary Dizon ang lugar noong Nobyembre 2025. Alinsunod na nga rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan na matinding pagbaha sa lungsod ng Nabotas, lalo na sa mga komunidad malapit sa coastal area o sa may baybaying dagat. Ayon po kasi sa kalihim, anim na mga pump. O yung mga, sabi nga eh, kung ang tawag ko dyan sa Nabotas, kilala ho yung mga water pumps na yan. Bombastic kung tawagin yan eh. Oo. Naayos na ho yan eh. May tatlo pang binuksan sa mga, mayroon pa tatlong bubuksan sa susunod na mga linggo. Abangan nyo ho yan. Mas makatutulong pa ho ito para maibsa ng dating lampas bewang na pagbaha po dyan sa lugar. Kaya yung pumping station na yan dyan sa Barangay Danghari, malaking bagay po yan. Kaya tuloy na pe-pressure si Mayor Ginny Sandoval ng Malabon. Oo! Eh dahil yung sa Nabotas, mga kababayan, pag bumaha po dyan, talagang grabe. Ako eh, nakalakihan ko dyan nung ako'y pumapasok. Ha? Pumapasok kami ng eskwela, ha? Nakatsinelas na kami. Bit-bit namin yung mga sapatos namin. Pasok ng eskwelahan. Kahit na tumawid kayo ng bangka, eh ang bababaan mo, tubig pa rin sa Malabon. Oh, yan. Oh, ngayon, sabi mo, gigising, nung araw, gigising ka dyan. Pag gising mo, malamig na tubig agad ang aapakan mo. Oo, dahil nga baha. Eh ngayon, hindi na na-experience yan ng mga taga Nabotas. Dahil meron na ho kayong malalaki at epektibong mga pumping station ho dyan. Ang tawag nga ho dyan, panahon pa ni ng kapatid ni Mayor John Ray, ni Mayor ni Congressman Toby Chanco, bombastic! Eh kasi pag bumomba, fantastic! Ayan. Salamat to sa buwis na inyong pinabayad. Ito ho ang buwis ninyo, mga kababayan namin sa Nabotas. Ayan po ang buwis ninyo. Dapat lamang po, you deserve na pakinabangan po ang buwis ninyo na ibinibigay, inilalagak sa mga epektibo at epesyenteng mga kagamitan gaya po nito mga pumping station na po ito. Nasa gayon eh, matuldukan na po ang dekadang problema ng mga taga Nabotas sa pagbaha sa tuwing umuulan po at may high tide. Ayan no kasi pagka sinabayan po yung ulan at high tide, problema na hong malaki yan. Pero dahil o dyan, sa hating gabi, baka tutulog na ho kayo ng mahimbing, mga kababayan naming Nabotenyo.
0: Mark in! Mark out! Habagat! Special coverage!
1: Kaya naman dito sa Mark in, Mark out sa mga balita, mga kababayan, patuloy ho ang ating pagtutok, ating special na pagtutok sa epekto po ng habagat at yung mga hakbang po ng pamahalaan. Para sabi nga eh, tumugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan upang maibsan nga po ang problema ng pagbaha. Samahan niyo po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Ito po ang inyong palatuntunang
0: Mark In, Mark Out sa Balita. Kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Atin muna silipin ang mga naglalaki, ang mga headline ngayong araw na ito ng Tuesday. Bente minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Pinaigting na flood control effort sa kabila sa gitna po ng malaking volume ng ulan na naitala sa bansa nitong mga nakalipas na araw, ipinatupad po ng Administrasyon Marcos. Proseso sa pagre-rekomenda sa suspensyon ng klase at trabaho ay pinaliwanag po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. DSWD nangangailangan po ng mga volunteer para sa kanilang relief operations. DILG inimok po ang mga LGU. Paigtingin po ang flood at landslide preparedness o yung paghahanda po sa pagbaha at pag-uho po ng lupa. Malaliman namang investigasyon sa insidente sa pamamarilyano sa Ateneo de Zamboanga. Ipinagutos po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yun pong pamamarilyan naman sa may Zamboanga, sa dyan sa eskwela na yan, yung Ateneo de Zamboanga. Hiniling po ng isang mamabata sa imbisigaan din sa kamera. Pagpasa sa panukalang batas para sa para pangalagaan po ang mga paaralan mula sa karahasan. Muling ipinanawagan. Ang DSWD magbibigay daw po ng psychosocial support sa mga biktima ng pamamarilyano sa Zamboanga. At ang PNP, nanawagan naman sa publiko, iwasan ho ang pagbabahagi ng mga larawan at video. May kaugnayan nga po dyan sa insidente, dyan pa rin ho sa Zamboanga.
0: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa Balita, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Habagat, special coverage.
1: Sa iba pang pagsilip sa mga balita, nagpaalala po ang Department of Health o DOH sa publiko na maganda ng emergency go bag bilang bahagi po ng paghahanda sa kalamidad at iba pang emergency. Ayon po sa DOH, dapat itong lagyan ng tubig at pagkain hindi madali mapanis. Mga damit, underwear, chinelas at pangunahing toiletries gaya po ng sabon, shampoo, toothbrush, toothpaste, tissue at sanitary pads. Payo din po ng kagawaran, maganda ng first aid kit na may alcohol o sanitizer, bandage, band-aid, ointment at mahalagang gamot. Kabilang din sa mga inirekomendang survival equipment ang flashlight, posporo o lighter, pocket knife, pito, insect repellent, can opener, charger, power bank, extension cord, battery operated radio, kumot at balabal. Pinalalahanan naman ang pamilya, ang mga pamilya, panatiling nakahanda at madaling makuha itong mga emergency go bag na ito sakaling kailanganing lumikas sa panahon ng matinding sakuna.
0: Mark in, mark out.
1: Ngayon naman, alamin natin na magiging pinakahuling sitwasyon po sa lagay ng panahon.
0: Radyo Pilipinas Weather.
1: Makasama natin si Ginoong Benison Estereja ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir Benison, magandang hapon. J. Mark Dagala, live tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang hapon si Sir J. Mark, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Itong minomonitor po natin na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay naging bagyo na or tropical depression as of 2 in the afternoon at meron ng local name na Neneng. So si Neneng po ang pangatlong bagyo for the month of August at ang 14 naman for 2026. Huling namataan si Neneng, 1,025 kilometers silangan ng extreme northern zone at may taglay na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Kumikilos naman pahilagang kanluran at 20 kph. So ibig sabihin, dahil ito'y nasa may northern portion na ng Philippine Sea at kikilos pahilagang kanluran, maliit pa rin ang tsansa na ito ay tatama po sa ating kalupaan or magla-landfall. Asahan ang paglapit ng bagyong Neneng, pagsapit po ng Thursday dito po sa may Ryukyu Islands sa may southern Japan at dito rin sa hilagang bahagi ng Taiwan, kung saan sa paglandfall nito sa may northern Taiwan, may tsansa po sa Thursday ng hapon na ito'y maging low pressure area na lamang. Walang maliit lamang ang tsansa na magkakaroon po ng direktang epekto itong si Bagyong Neneng sa alimampanig ng ating bansa. Worst case natin, kapag bahagyang bumaba siya ay dito lamang sa may Batanes. Subalit meron tayong effect, meron bahagyang paghatak po ng habagat or southwest monsoon sa susunod pa na dalawang araw dito sa ating bansa, lalo na sa western sections. So pinakang affected po sa ngayon ng pabugso-bugsong malakas na ulan nitong Mindoro provinces, northern Palawan, gayon din po ang Cavite, Batangas, Zambales, Bataan. So asahan po yung mga heavy rainfall warnings at yung mga rainfall advisories natin within 24 hours sa mga lugar na iyan at mataas pa rin ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din pong occasional rains or paminsan-minsang ulan na malalakas over Metro Manila, gayon din ang nakita ng bahagi pa ng Calabarzon, rest of Central Luzon, maging dito rin po sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, and Benguet. So nandiyan din po yung chance ng mga heavy rainfall warnings within 24 hours habang natitirang bahagi ng Luzon and the rest of Western Visayas. May mga light to moderate rains, effect din po yan ng habagat or southwest monsoon. Habang sa natitirang bahagi pa ng Visayas plus Mindanao, it's partly cloudy to cloudy at may chance pa rin po ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Yan muna ang latest muna dito sa weather forecasting na Pag-asa. Balik po sa inyo.
1: Maraming salamat, Benison Estareja, mula ho sa Pag-asa. Kanya na nga pong sinabi na ito pong binabantayang tropical o itong low pressure area ay isa na hong ganap na bagyo at ito po yung pangalang Bagyong Neneng.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
1: Kaya naman no ha, ito, hindi pa nga tayo nakaka-inot-inot no, nakakapagsabi nga, napag-stretching mula sa habagat, may bagyo ho ha. Kaya pa sabi nga, pagka may ganito mga weather disturbances, asahan nun natin, magpapahinga lang itong habagat na ito. At magsabi nga, pagka lumakas ho ito, paiigtingin ho nito ang hanging habagat na siya magdadala naman sa atin ng mga pag-ulan. Kaugnay po nito ay atin naman kukumustahin ang Central Luzon. Ito ho yung sabi nga rice basket natin sa Luzon. Oo, Region 3. Mga kasama po natin sa ating balatong tunan, Deputy Information Officer po ng Office of Civil Defense Region 3. Sige noong Raymond Garcia. Sir Raymond, magandang hapon. J. Mark Tagala, live po tayo sa Radyo Pilipinas.

0: So ngayon po ay tayo ay nakakaranas ng maulap na papawirin ngayon, at sa ibang mga probinsya daw po ay meron ng manakanakang pag-ulan ulit.
1: Meron po bang mga naitala pong sa Central Luzon talaga may binabaha po, no? Pero ano-ano po yung mga lugar sa Central Luzon na sabi nga tinutukan po ninyo dahil sa mga pagbaha, at meron din po ba mga naitalang paghuhupo ng lupa?
0: Well, pagdating po sa pagbaha, talagang marami pong mga barangay o mga municipality sa Central Luzon ang
1: Yes.
0: currently under flood waters, ano? Sa kasalukuyan po, tayo po ay mayroong naitalang a total of 414 flooded barangays, ano? Doon po yan sa Butaan, sa lalawigan ng Bulacan, Quezon, Pampanga, and Tarlac. So, dito po sa mga probinsya natin ang may pinakamalaking naitalang flooded areas ay yun pong mga lalawigan ng Bulacan na 121 barangays, and yung lalawigan ng Pampanga po na may 234 flooded barangays as of this moment po.
1: Meron po ba naitalang landslide, sir? Na mayroon nung naiulat sa inyo?
0: So, meron po tayo naitala o reported na tatlo na landslide incident. Actually, ang sabi po nila parang more on soil erosion po ito, hindi naman siya talaga malaking landslide. Pero
1: yes.
0: Just the same, dulot pa rin po ito ng rain-induced, no, dun sa patuloy na pag-ulan dito po sa ating lalawigan. So nakapagtala po tayo ng tatlong reported landslide dyan po sa lalawigan ng Bataan, dyan po sa May Bagak at dyan po sa May Limay.
1: Pero sabi nga, ito po ba'y naka-apekto ho sa daloy ng trapiko, sir?
0: Well, in a way po, naka-apekto ito kasi, pero mabilis naman po siyang naalis dahil po sa pagtutulong-tulong ng ating mga local DRRM officers at ibang mga response units po natin sa ground. So madali naman po nilang naitabi yung mga gumuhong lupa doon sa ating mga kalsadahan doon po sa lalawigan ng Bataan.
1: Ayan, oho. Eh, speaking of kalsada, at may nabanggit nyo nga rin ho yung mga binahang lugar. Ito dito sa may Bulacan, Pampanga, at Tarlac. Meron ho ba diyan mga sabi ngayon, mga kalsada until now unpassable pa rin ho, hindi pa rin pwedeng daanan?
0: Ah, meron pa rin po, sir, no, dito po sa actually meron tayong a total of 69 roads. Marami pa, 69 roads not passable either to light or heavy vehicles. Actually, all types of vehicles po.
1: Opo.
0: Hindi sila madaanan, a total of 69 roads dyan po sa Bulacan at dito po sa lalawigan ng Pampanga. 56 po dito sa Pampanga at a total of 13 roads not passable to all types of vehicles dyan po sa lalawigan ng Bulacan.
1: May we know, sir, kung saan-saan itong mga lugar na ito sa Pampanga at Bulacan ho, na sabi nga hanggang ngayon hindi pa rin madaanan, para ho sa kapakinabangan ng ating mga kababayang motorista na posible hong mabaybay ho sa may bahagi ng Central Luzon, sir.
0: Well, usually po dito sa atin, sa lugar natin dito sa Pampanga, kasi nandito po yung ating regional office, ano?
1: Apo.
0: Perennial po mga binabaha dyan yung mga coastal municipalities natin. Nandyan ang municipality ng Makabebe, Masantol, Minalin, Santo Tomas. So meron po silang mga flooded roads dyan. Dyan po sa may Apalit. Dito rin po sa may City of San Fernando, meron din po naitala na mga daan na hindi pa rin passable sa mga all types of vehicles.
1: Meron din humbata, ilan po yung mga inilikas natin, Sir Raymond, doon sa mga affected na bayan po diyan sa Central Luzon in general, Sir Raymond?
0: Well, pagdating naman po sa mga evacuees natin, ano, currently, sir, meron tayong a total of 271 open evacuation centers, no? Oh, so ang nilalaman po niyan, roughly nasa 4,693 families. That is also equal to 16,382 individuals. Yun lang po yun, nasa inside evacuation centers. Pero yung mga outside evacuation centers po natin na displaced din, baka nandun sila sa kanilang mga kamag-anakan na medyo mataas yung lugar, meron po tayong naitala na 9,932 families equal to 37,566 individuals as of this moment po.
1: So hanggang until now, nandun pa rin sila sa mga evacuation center, tama po?
0: Yes po, actually, yung affected population po natin as of the moment is patuloy po rin

0: Bulacan, Molobo, no? As of the moment, meron na po tayo na itatalang 893,012 families na affected. That is also equal to 3,018,735 individuals sa 1,463 barangays dito po sa buong Central Luzon. So medyo malaki-laki po ito, no, kumpara doon sa mga nakaraang mga past disasters natin, kasi nga po patuloy pa rin lumalaki yung tubig kahit na hindi na masyadong nag-uulan.
1: And with that, meron na naman bago na muong bagyo. So shall we expect na tataas pa ho yan, Sir Raymond?
0: Well, hindi po tayo pwedeng magkumpiyansa, ano, kasi nga po kahit na hindi tayo masyadong tatamaan ng nitong bagyong sinasabi nila, puloy pa rin po nitong palalakasin yung habagat natin. Actually, dito po atin sa Central Luzon, ang nagpapaulan po talaga sa atin is yung habagat.
1: Yun. Pero dahil doon sa nabanggit ninyong affected na mga individual at pamilya dyan sa Central Luzon, may sapat pa hubang mga pagkain at malinis sa tubig na maisusupply po sa kanila, Sir Raymond?
0: Well, yes, katatapos lang ho kanila ng ating coordination meeting with our regional line agencies at mga local DRRM officers po natin sa mga provincial and municipal DRRM offices po natin. So, sinigurado naman po nila na may sapat tayong mga relief goods, especially yung ating DSWD. Sinigurado po nila na meron po tayong sapat na relief goods kung sakali mang magpatuloy o magtagal yung ating mga kasamahan o mga kababayan sa loob ng mga evacuation centers po.
1: May sabi nga ang ilang mga LGU, sabi nga nila yung ang mga local chief executive, ang sabi nila talagang kumbagay naging dekada na ho itong problema ho sa pagbaha ho dyan, ano. Pero meron ho mga ilang mga rekomendasyon silang ikonukonsidera. Pero sa bahagi po ninyo, bukod sa mga long-term solutions, syempre yung infrastructure, yan naman ay tiniyak ng ating Pangulo, ano, na sabi nga yun, dapat maibsan yung epekto ho ng pagbaha, lalo na sa Central Luzon, na sabi nga, karamihan no sa mga lugar nyo dyan, catch basin, ano ho, na sumasalo ng tubig, yes, mula po sa matataas na lugar. Pero meron ho bang, sabi nga, meron ho bang mga iba pang mga hakbang para sabi nga, makatulong palalo habang gumugulong itong mga long-term solutions na ito, para at least mabawasan din ho yung malaking epekto na sabi nga, malaking pagbaha dyan ho sa inyong region, dulot nga ho ng epekto nitong habagat.
0: Well, sa part naman po natin sa Office of Civil Defense, ano, kasi isa po sa mga mandato natin is DRRM nga po, no, Disaster Risk Reduction and Management. So, parati po natin pinapaalala sa ating mga LGUs yung kahandaan, especially palakasin po yung kanilang prevention and mitigation measures, preparedness measures, yung stockpiling nila, and then yung kanilang mga kung sahaling mag-rehabilitate sila, we always remind them that we follow the principle of building back better, no? So kung mag-rehabilitate tayo, gawin natin mas matibay, gawin natin mas disaster resilient yung mga gagawin natin, yung mga i-rehabilitate natin kung may mga nasira tayo mga infrastructures. And at the same time, pagdating naman po sa prevention and mitigation, parati po nating pinapaalala sa kanila na parati po nating i-consider yung tinatawag nating CCAM, no, yung climate change adaptation and mitigation, kasi nga po dala po ng climate change kung minsan yung ulan masyadong malakas na ngayon, yung init masyadong kung
1: panahon.
0: So, yun po yung parating
1: ating
0: pinapaalala sa kanila.
1: Ayan. And with this, sir, meron pa ba kayo nais ipaabot sa ating mga constituents sa Central Luzon? Nasa inyo po pagkakataon, Sir Raymond.
0: Well, sa mga kababayan po natin sa Central Luzon, no, ongoing pa rin po yung ating response operations. Actually, every now and then, nagsasagawa tayo ng aerial recon. So, katatapos lamang po na nung makanakaraang araw, nagsagawa tayo ng aerial recon dyan po sa lalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija hanggang sa Zambales. So, nagsasagawa po tayo ng aerial recon just to assess the situation, kung saan po situation sa baba, and then yung ating response cluster, particularly yung head po yung DSWD, patuloy po ang pagbibigay ng mga ayuda, ng mga relief, and then patuloy din po yung ating coordination meetings. Actually, nakabukas po yung ating tinatawag na virtual EOC, ano, doon sa ating mga, para mabilis po yung coordination natin sa ating mga lower LGUs. And then, paalala rin po natin, so sa ngalan nga po ng ating officer in charge ng Office of Civil Defense, Regional Office 3, sa Michelle Birowis, parati po nating pinapaalala ang iba yung pag-iingat. No? Huwag po tayong masyadong pakasisiguro kung nakikita natin na sumisikat na yung araw, kasi maya't maya uulan po yan ng mas malakas pa. So iba yung pag-iingat po. And then, sumunod po tayo sa mga kinauukulan. Kung meron po silang sinasabi sa atin na wag munang gawin ito, ito muna tayo, sumunod po tayo sa kanila. Kasi sila po yung maaring mas nakakaalam. And then sila rin po, nakasisiguro naman po tayo na yung kanilang ginagawa ay para po sa kapakanan ng ating mga kababayan dito sa Region 3. Ano? And then, kung nasa evacuation po tayo, kapag sinabi po nila na manatili muna doon o balik sa kanya-kanya mga tahanan, doon muna po tayo. And then, siguro po, panghuli na lang, makinig po tayo sa mga himpilan na makapagbibigay sa atin ng mga lehitimong mga impormasyon. No? So as to, para maiwasan po natin yung pagkalat ng malinformation, misinformation, or disinformation, kasi po hindi po nakakatulong yung ganon. So makinig lang po tayo sa mga himpilan, lehitimong himpilan sa mga lehitimong sangay ng pamahalaan na makapagbibigay sa atin ng babala at ng mga kaukulang aksyon dito po sa nararanasan nating sama ng panahon.
1: Yan, Sir Raymond, kami yung nagpapasalamat sa inyong oras ay pinagkaloob po sa amin. At ingat po lagi kayo dyan. Alam ko nakamonitor po kayo ngayon sa mga sa sitwasyon sa inyong rehiyon, pero napagbigyan nyo pa rin kami para mag-ulat po sa ating mga kababayan. Salamat po at magandang hapon. Ingat po kayo.
0: Yes po, maraming salamat din. Magandang
1: hapon. Sige na kong Raymond Garcia, mga kababayan, ang Duty Information Officer po ng Office of Civil Defense Region 3.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo Update. Mark in. Mark out.
1: Ang oras po natin,
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Alas 4:40 ang oras, 20 minutos bago alas 5.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
6: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
5: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WDE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan lang
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Collab.
5: Good news.
6: Yay!
5: Good vibes. I-mark in muna yan.

0: Nagbabalik ko ating palatutunan, mark in, mark out sa mga balita. Alas 4.45 ang oras, 15 sandali bago po ang alas 5 ng hapon. Tanggap muna tayo ng mga pag-uulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pinigting na flood control effort sa gitna po ng malaking volume ng ulan na naitala sa bansa nito mga nakalipas sa araw, pinatupad po ng Administrasyong Marcos. Detalye niya mula kay Raquel Bayan. Raquel!
2: Binibilisan na ng pamahalaan ng flood control efforts nito sa Metro Manila sa gitna ng mga naitalang pag-ulan na patuloy na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng government agencies upang iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhin ang mabilis na delivery ng tulong sa mga komunidad na apektado ng pagbaha. Sa press briefing sa Malacanang, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ipinatupad na intervention sa limbawa sa Camanava. Nariyan anya ang restoration ng 6 na pumping stations, pagsasara ng gap sa mga dike at pagkukumpuni sa navigational gate. Sabi ng kalihim, gagayahin nila ang modelong ito sa ilan pang flood-prone areas tulad ng Bulacan. Ang pag-apawan niya sa San Juan River, tinutugunan na rin ng pamahalaan, kabilang ang deployment ng 2 mobile pump. Magpapatuloy lamang rin anya ang dredging at clearing operations sa ilog, habang nakatoon na rin anya ang atensyon ng gobyerno sa pagtatayo ng mga detention basin na pansamantalang iipon sa tubig baha bago ito makarating sa San Juan River.
3: Kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy tsaka sa Paumbong. Merong yang tubig na nanggagaling sa bundok sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide. So kailangan natin dyan ng mga floodgates, ng mga navgate tulad ng sa Navotas.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Department of Agriculture kumilos na sa paglulugi ng gulay sa Benguet. Mga magugulay po dyan, nalulugi na mga carrots, pechay bagyo, mga patatas, naku po, mga cauliflower. Oh, sarap magchapsoy. Oo. Tulungan natin sila. Alamin natin. Mula kay Kuyang Ray Ferrer ang balita. Kuyang Ray!
4: Tinutugunan na ng Department of Agriculture ang pagkalugi ng mga magsasaka sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Iniutos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa DACAR ang agarang pagsusuri at pagtulong sa mga apektadong magsasaka. Ayon sa ulat, umabot sa 5.8 tonelada ng repolyo at carrots ang nasayang dahil sa pagkabulok at problema sa transportasyon at pagbebenta. Kabilang dito ang 2.5 tonelada ng repolyo na itinapon na lamang sa tublay matapos hindi maibenta. Samantala, 4 na toneladang carrots ang dinala sa trading center. Subalit, 700 kilo lamang ang naibenta. Patuloy namang pinalalawak ng DACAR ang market access sa pamagitan ng kadiwa ng Pangulo at transport assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in! Mark out!
0: Ay, pinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon dito ho sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, kasabay na rin ito ng pagtutok sa mga hakbang upang maiwasan pong maulit na itong naturang trahedya. Inaalam na anya ng mga nagpapatupado ng batas o law enforcement agency ang buong pangyayari upang matukuyo kung ano pa ang kailangang gawin para protektahan po ang mga estudyante at komunidad ng mga paaralan. Sinabi pa ng Pangulo na ang mga eskwelahan ay dapat kabilang sa mga pinakaligtas na lugar sa bansa, lalo't sa mga ito, ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Nakikipagtulungan na rin anya ang pamahalaan para sa mga paaralan at komunidad upang palakasin ang seguridad at matiyak ang makapag-aaral ng mga bata na ligtas at walang takot. Sinabi pa ng Pangulo na kaisa siya sa pagdadalamhati ng pamilya ng mga biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa trahedyang anya ay hindi na dapat maulit pa.
1: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
0: Sa mga kaugnay pong balita, ito pong nangyaring pamamarilo dyan sa Ateneo de Zamboanga, hiniling pong imbestigahan sa kamera. Alamin po natin ang balita mula kay Kathleen Forbes. Kat?
5: Nanawagan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ng imbestigasyon mula sa kamera sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay Tino, kailangan siyasati ng mga sistematikong dahilan ng karahasan sa mga paaralan, kabilang ang kakulangan sa pondo, guidance counselors at iba pang support personnel. Iginiit din niya na dapat malaman kung saan ang galing ang baril, paano ito napunta sa kami ng minor de edad at kung sino ang responsable sa pagbabantay nito. Samantala, nanawagan naman si Akbayan Party List Representative Percy Sandania na agarang maisamatas ang Child Safety Against Gun Violence Act para higpitan ang access ng mga minor de edad sa baril at gawing gun-free zone sa mga paaralan. Hiling din ni Sandania ang dagdag na pondo para sa mga mental health programs at psychosocial support ng mga bata at kabataan sa ilalim ng 2027 national budget. Nagpaabot naman ng pakikiramay si SSS-GSIS Pensionado Party List Representative Rolando Makasaet, isang alumnus ng Ateneo de Zamboanga, at sinabing masakit para sa kanya ang trahedya dahil ang Ateneo ay higit pa sa isang paaralan at isang komunidad na humuhubog sa kanilang mga pangarap at pagpapahalaga. Nanawagan si Makasaet ng lakas, malasakit at panalangin para sa mga pamilya nagluluksa at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Muli rin ipinanawagan ni Bagong Generasyon Party List Representative Robert Nasal sa kanya mga kapwa mambabatas na ipasa na itong House Bill 10543 sa lalong madaling panahon, no, itong Safe Schools and Violence Prevention Act. Ito'y kasunod na rin ang pinakabagong insidente na karahasan nangyari sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga del Sur na kinasasangkutan po ng isang grade 9 student. Sa ilalim po ng nasabi panukala, titiyakin na ang bawat paaralan ay mayroon pong regular na risk assessment, malinaw na emergency plan at confidential reporting channels para ito anya sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa anumang banta na karahasan sa mga paaralan para protekta na rin ang kaligtasan gayon din ang kapakanan ng mga mag-aaral, guro at school personnel. Giit ng mambabatas, dapat manatiling ligtas na lugar ang mga paaralan para sa mga estudyante mula sa anumang uri ng karahasan, bullying at iba pang makapagdudulot ng takot at pangamba. Kasabay po nito ay nagpaabot naman ng pakikiramay sinasal sa pamilya ng dalawang biktima ng kalunos-lunos na insidente.
1: Radyo Pilipinas report.
0: Isa sa mga baril na ginamit naman sa pamamaril dyan, no, ng grade 9 student dyan sa Ateneo de Zamboanga University ay nagmula raw po sa Bureau of Customs. Alamin na nga natin kung bakit sa ulat na ito ni Diane Liardean.
6: Yes, J. Mark, yan nga ang kinumpirma ni Bureau of Customs o BOC Deputy Commissioner for Enforcement Group Nolasco o Noli Batan na isa sa mga baril. Dito nga sa naginamit na sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University ay inisyo mismo ng BOC. Sa panayam ng media sa Kapokrame kay Batan, sinabi niya na ito nga ginamit na Glock firearm ay inisyo ng BOC at meron pang isang baril ay personal na firearm ng ama pero ito ay lisensyado. Batay sa isinagawang verifikasyon at sertifikasyon mula sa PNP Firearms and Explosives Office. Nabatid na una ng kinumpirma ng BOC na Customs Police Chief ng Port of Zamboanga ang ama nitong namaril na grade 9 na estudyante. Ayon kay Batan, hindi pa niya nakakausap ang ama nitong Child in Conflict with the Law o CICL at hindi pa rin anya nagre-report ito sa kanya. Anya, natulala raw ito at nabigla dahil nga sangkot yung kanyang anak. Inirekomenda na rin ni Batan itong paglalagay ng bagong OIC sa Port of Zamboanga matapos nga nasibakin sa pwesto itong ama ng namaril na estudyante. Sinabi rin ni Batan na magkakaroon ng masusing investigasyon kung paano napasakamay sa anak yung baril nung kanyang ama. Iginit naman ni Batan na dapat balagot at maharap sa kasong administratibo itong ama ng CICL dahil kailangan anyang mayroong maayos na safekeeping na mga baril lalo pa at nasa uniform service ang ama. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Mark in, mark out.
0: Bukod do kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagbigay na rin ng kanyang direktiba si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Philippine National Police na magkasana malalimang imbestigasyon kaugnay ho sa nangyari pamaril diyan ho sa Ateneo de Zamboanga University na kinasasangkutan po ng isang grade 9 student. Ayon ho kay Secretary Remulla, dalawa ang nasawi dito sa kalunos-lunos na insidente na kabilang na ho dyan yung mismong gunman, yung salarin, yung CICL kung tawagin. Ano? Dahil ang nakuha ang impormasyon ng kalihim, tumalun daw po ito mula sa ikalimang palapag ng gusali matapos isagawa yung pamamaril. Una rito yung sinabi na nga ho ng Philippine National Police sa pangunguna po ni Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kontrolado na nila ang sitwasyon at matapos nga ho ang mabilis na pagresponde. Kaugnay po nito, makakausap po natin ang Chief Public Information Office ng Police Regional Office 9. Ito po ay sa Zamboanga Peninsula. Si Police Major Shelami Chang. Major, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po. Live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila. Buenas tardes.
7: Yes po. Yan po si J. Mark, sir. Magandang hapon po. Buenas tardes.
0: Opo. Ma'am, kukumustahin namin. Kamusta yung sitwasyon nung ngayon dyan sa Ateneo de Zamboanga University? Ano na po ang sitwasyon ngayon dyan, ma'am? Sabi nga marami, I understand, marami ho na trauma ng mga estudyante po dyan.
7: Yes po, pagkaroon nga po tayo ng incident kanina umaga po. At around 7:45 a.m. po, nakaresponde po yung ating mga details ng personnel na naka-assign dito sa campus ng Ateneo de Zamboanga, pero since nasa labas po sila ng campus, hindi po sila sa loob. Saka yes. Dito, kailangan po nila takbuhin yung distance na kung saan po nangyari yung incident. So, ang update po namin dito, sir, is meron po tayo dalawang fatality. Isa po is yung biktima at yung isa po is yung shooter natin. As per our report po, pumasok po ng school premises yung ating shooter and dumaan siya sa basement, paakyat po sa first floor hanggang sa fourth floor, and then sa isang classroom po ay nagpaputok po siya doon. After niya pong magpaputok doon, umakyat po siya sa fifth floor kung saan naman po ay siya po ay binalhin po ang kanyang sarili.
0: Mm-mm. So, yung po bang pagbaril niya doon sa kanya sarili, ma'am, yun yung nagresulta ng kanyang pagbagsak doon sa floor, from the fifth floor? Tama po ba yung information na yun, ma'am?
7: Sir, ang nangyari po is umakyat sa fifth floor at doon na po siya nagbaril ng pagbaril. So, wala pong, kung hindi ako nagkakamali, ang sabi niyo sa kanya is tumalon.
0: Mm-mm.
7: So, wala pong tumalon. So, pinarin niya po ang kanyang sarili doon.
0: So, hindi po siya nalaglag from the fifth floor?
7: Hindi
0: to,
7: po siya nalaglag.
0: Ayun.
7: Sa fifth floor.
0: I see. Oho. Dito, ma'am, may initial information na po ba? What transpired? Kasi syempre hindi naman na matatanong yung shooter, ano, dahil siya nga ho sabi nga, pumanaw na rin ho, ano. Pero batay ho dun sa pagtatanong-tanong ho ninyo, lalo na dun sa mga teacher, sa mga, kung dun sa magulang, kung nakausap na rin ho ba yung magulang o yung mga kamag-aral, meron po bang, sabi nga, indikasyon na may pinagdaanan ho itong shooter bago niya gawin yung hakbang na yon?
7: Actually, sir, isa po yan sa tinututukan po ng ating Special Investigation Task Group. Nagpa-create na po ang ating Regional Director, Mr. Police Brigadier General Danny Sestera, ng Special Investigation Task Group na tututok po sa kasong ito. Kasama na po yung motibo ng pamamaril po ng ating shooter. So, titingnan po natin yung mga ano po ba yung nagtulak sa kanya para gawin ito. Kasama na rin po yung sa imbestigahan natin, sir, is yung kung nagkaroon po ba ng lapses yung school sa pag-implement ng kanilang security protocol kasi nakapasok po yung barrel. So, yun lang po yung iilan. Pero, magkakandak po kami ng mas malalim na po ng investigation.
0: Nakausap po ba ng mga pulis yung magulang nung shooter?
7: Yes po, initially po nakausap po nila yung magulang ng both the victim and the shooter. Pero hindi pa po natin, kumbaga, hindi pa po na-establish yung mga kailangan natin i-establish. Kaya continuous po ang coordination natin sa kanila.
0: Pero without digging into details, initial lang, ikinagulat ba nung magulang? Yung sabi, ano pong reaksyon nung magulang, nung shooter, nung malaman na ginawa na doon sa ginawa ng kanilang anak?
7: So far, sir, hindi ko pa po masasagot, sir, kasi yung mga personal po natin na nag-coordinate sa parents at nag-interview po sa mga ano, sa parents and relatives ng both victim and the shooter, nandun po sa area or naka-field pa po kung saan po nila kausap po yung mga family.
0: I understand. Opo. Pero dun sa nabanggit po ninyo, dalawa yung fatality natin. Ilan po yung injured, ma'am?
7: So far, sir, wala pa po kaming natatanggap na number ng injured, sir. Pero we are still waiting on the report po ng ating mga personnel on the ground as to the injured. So we will update po. We will update you po siguro in the coming days, in the coming hours siguro kung kapag meron na po kami natanggap.
0: Pero ma'am, initially how does the coordination sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan lalo na sa LGU, paaralan, sabi nga isa nga sa titignan yung security lapses, ano, kung bakit nakapasok yung baril. Kamusta po yung pakikipag-ugnayan nyo rito? Lahat naman po ay nagre-respond, ma'am.
7: Yes, sir. Since hindi po ako nagkakamali, since nangyari yung incident po sa school noong June, ang PNP po ay nag-intensify ng aming coordination with the LGU and schools. And dito po sa Region 9 AOR, isa po kami sa region na nakatanggap ng magandang feedback doon sa mga security measures na sinecheck po namin. Kasi very open po yung ating LGU, yung ating schools, very open sila sa mga suggestions and recommendations ng security for the improvement ng kanilang security protocols na pinapa-implement. Kaya nga po, medyo nagulat po tayo sa
0: Mm-mm. Pero ano po ang assurance na binigay po ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga sa tinatakbo po ng investigasyon, ma'am?
7: Nagbigay naman po ng nagbigay na po ng kanilang commitment ang school po na they will coordinate and they will work with us in ensuring na maayos po yung investigation, mabibigyan po natin ng hustisya yung mga biktima. Yung biktima po at yung malalaman natin kung ano yung kumbaga circumstances ng pangyayaring ito para maiwasan po in the future.
0: Ma'am, if you don't mind me asking, ano po yung baril na ginamit doon sa nung shooter?
7: As per report po na natanggap natin, dalawang pistol po.
0: Dalawang yung pistol ang ginamit niya?
7: Na-recover po doon.
0: Hindi siya long firearm, ma'am, ha? Pistol?
7: Hindi po, sir. Pistol po. Siguro po yung nakita po nila is parang ano po siya, yung accessory po.
0: May accessory. Kaya parang nagmukha siyang yes, long firearm.
7: So, confirm po ng ating report na dalawang pistol po yung
0: Ma'am, nasa inyong pagkakataon dahil itong insidente na ito nag-viral sa social media dahil yung shooter meron siyang body camera at yung kanyang kumbaga naka-live siya nung ginawa niya yung insidente, yung incident, ano po? Eh, bagamat ito'y na-take down na, pero marami na ho ang sabi nga, nakakuha nitong video na ito at spreading online. Nasa inyong pong pagkakataon man para kausapin yung ating mga kababayan, lalo na't itong ganitong klase ng mga insidente ay posible hong magdulot ng takot at pangamba, hindi lamang sa mga estudyante, maging sa mga magulang din po, ma'am. Nasa inyong pong pagkakataon.
7: Yes po, sir. Number one po, ang gusto lang po naming iparating sa ating mga kababayan na itong mga nagkalat na video na ito, itong mga statements, mga pictures ng kung ano-ano man yan, rest assured po ay kami po sa PNP ay iimbestigahan po namin yan. Iba-validate and iba-verify po namin yan para malaman kung konektado ba siya sa insidenteng ito, para malaman kung makakatulong ba siya sa pag-solve. Pati na po yung sinasabi nila na live video po ay i-coordinate po namin yan sa aming RACU or sa aming anti-cybercrime unit to verify kung talaga bang yung ating biktima ang may-ari ng account na yon at siya po talaga ang nag-post ng video na yon. Sa amin naman po mga kababayan, we urge everyone to please be responsible on sharing information. Alalahanin po natin kapag hindi po verified yan, pwedeng mag-cause ng panic yan, sabi nyo nga kanina, sir. So, iwasan po natin magpakalat ng mga unverified information para hindi po tayo makakause ng undue panic sa community po.
0: With that, ma'am, kami nagpapasalamat sa inyo pong oras sa pinagkaloob sa amin. Alam ko nakatuto kayo dyan sa investigasyon dyan sa kasong yan, pero minarapat nyo pa rin kaming bigyan ng oras para makapag-ulat to sa ating mga kababayan. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Muchas gracias.
7: Magandang hapon po. Muchas gracias.
0: Police Major Shelami Chang, ang Chief ng Public Information Office, Police Regional Office 9.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Kagnay po niyan, andiyan sa Buludi, magbibigay po ng psychosocial support sa mga biktima po ng pamamaril dyan sa Zamboanga. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuya Ray!
8: Handang magbigay ng psychosocial support at psychological first aid ang Department of Social Welfare and Development sa mga estudyante, pamilya, school personnel at iba pang naapektuhan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakanta ang mga social worker at counselor na DSWD Field Office 9 na magbigay ng psychosocial intervention. Sinabi ni Gatchalian na mahalagang matulungan ang mga naapektuhan na makayanan ang trauma at matinding pagdadalamhati. Batay sa ulat, 4 ang nasawi sa insidente, 2 security guard at 2 high school student. 9 estudyante ang malubhang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City para matukoy ang pangailangan ng mga biktima at kanilang pamilya. Binigyang diin ng kalihim na kailangang tugunan ang epekto ng insidente, lalo na sa mga batang nakaranas o nakasaksi sa pamamaril. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: 5 high value target naman sa isang drug den sa Central Bicutan. Arestado ho sa isang operasyon ng Taguig City Police. Detali mula kay AJ Ignacio. AJ?
9: Yes, Tito Jimmy, arestado ang 5 high value drug suspects matapos buwagin ng Taguig City Police of Southern Police District. Ang isang umano'y drug den sa Villa Street, Barangay Central Bicutan. Nasa bat sa bypass operation ang nasa 116 gramo ng ininalang sabi na nagkakahalaga ng mahigit 1.8 million. Ayon sa pulisa, kabilang sa mga naaresto ang umano'y maintainer ng drug den na si alias Erwin, 60 years old. Bukod sa sabu na recover din, din sa bypass, ang bypass money, isang cellphone at iba pang gamit na may kaugnayan umano sa transaksyon. Haharap ngayon ang mga naturang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive and Dangerous Drugs Act, kabilang ang mga illegal sale at possession of dangerous drugs. Pinapurihan naman ni Taguig City Mayor ang Taguig City Police sa pangunin Taguig City Police Chief Police Colonel Julius Anonuevo sa naturang achievement ng pulisya. Mula pa rin dito sa Taguig City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, ang Philippine Coast Guard, mag-aandog po ng libreng sakay sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong araw dahil sa pag-ulang at pagbaha. Detalye naman mula kay DK Sarate. DK!
10: Patuloy yung isa na sa gawang libreng sakay ng Philippine Coast Guard sa mga commuters dito sa Metro Manila bilang tugon sa pangangailangan ng publiko para sa ligtas at alternatibong transportasyon. Ito ay alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may masasakyan ang mga pasahero lalo't maraming lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha dahil sa mga malalakas sa pag-ulan. Gamit ang dalawang PCG buses, isinagawa ang libreng sakay sa rutang PATX papuntang Baclaran at Monumento papuntang Tapa kung saan na nakapagsakay sila ng mga pasahero sa may bahagi ng Tapa. At bukod dyan, nagsakay din itong PCG sa may MOA, Pasay patungong Monumento, via EDSA at pabalik. Nakapagsakay din sila ng mga commuter sa Baclaran.
0: Mm-hmm.
10: Nakapagsakay din sila ng mga commuter sa Baclaran, Bagong Baryo, habang nagatid naman sila ng mga pasero sa Ayala Station, Plano at Monumento. Ang patuloy na pagbibigay ng libreng sakay ay bahagi ng tungkulin ng PCG sa pagbibigay ng agarang serbisyo at suporta sa publiko, lalo na sa mga commuters na nangangailangan ng alternatibong paraan ng pagbiyahe. Ito ay kaakibat ng kanilang programang iCare. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Yan po ang mga balitang atin sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. Wala po sa iba't ibang panig ng Metro Manila at sa iba't ibang panig po ng bansa.
1: Mark in, mark out.
0: Uy, sandali ha. Sinampahan daw po ng 4 na bilang ng kasong rape through sexual assault at 1 bilang po ng acts of lasciviousness. Itong si First District Representative Marcelino Marcio Doro ng Marikina sa Department of Justice. Nagugat daw ito sa magkahiwalay na reklamo ng dalawang babaeng pulis na nagsilbing security aides ni Teodoro sa magkaibang panahon. Sa inihaing resolusyon, sinabi ng DOJ na may probable cause with reasonable certainty of conviction upang makasuhan itong si Teodoro. Inirekomenda rin nito ng DOJ ang pagsasampa ng kasong ng 4 na magkakahiwalay na kaso ng impormasyon para sa rape through sexual assault sa ilalim po ng Article 266A ng paragraph 2 ng Revised Penal Code at isa pang information para sa acts of lasciviousness sa ilalim daw po ng Article 336. Lumalabas din sa reklamo ang aligasyon na hindi lamang dalawang police women ang nakaranas o nakasaksi ng umano'y inappropriate sexual behavior ng mambabatas. Isinama ng mga complainant sa kanilang salaysay ang kanilang mga obserbasyon tungkol sa umano'y pagtrato nito sa ibang babaeng empleyado. Mariin pong itinanggi ni Congressman Marcy Teodoro ang lahat ng akusasyon na ito at tinawag po itong malisyoso, hindi totoo at sabi nga politically motivated. Pero sa kabila daw po ng depensa ng mambabatas, nagpa siya ang Department of Justice sa may sapat na basihan upang dalhin sa korte ang mga reklamo at hayaang litisin sa korte ang mga naturang kaso.
1: Mark in, mark out.
0: Oy, panawagan po at tinatawagan ng pansin itong si April Laksamana, ang nanay po ni Rico Laksamana. Siya po ay nasa pangangalaga ng White Rose Incorporated. Makipag-ugnayan lamang po kay Binibining Andrea Navales, ang social worker po ng White Cross, sa mga telepono bilang 8-724-2125 o di kayo naman na 0922-526-3891.
1: Mark in! Mark out!
0: Oy, binabati po namin ng ikasampung kaarawan itong si Esfer Emelia Segovia. Birthday ha, si Esfer Emelia Segovia.
11: Happy birthday!
0: Ang pagbati ay mula kay Kagawad. Ito sa barangay sa mula po sa kay Barangay PBS Kagawad Matet Segovia. Barangay PBS po kami rito. Oo. Si Kagawad Matet Segovia ng Barangay PBS 1, nagpapabati po niyan.

0: Happy birthday din kay Jessa Payofelin. Ah, si Jessa Payofelin. Ang pagbati naman ay mula kay Bel. Si Bel na nagpapabati po niyan, ha. Matet, alam mo na, ha. Nandiyan na ba? Ay, salamat naman. Oo, salamat naman. Eto ho, isa pa. Para ho sa mga kamag-anakan, kaibigan, kasamahan sa trabaho ni Engineer Orly Lopez. Oo. Eh, pinabapati... si Kuya Orly, ang aking piloto ngayon. Oo. Siya ho ang kapitan ng Barangay PBS eh. Oo. Eh, pinabapatid po namin sa inyo na si Engineer Orly Lopez, ang barangay chairman po ng Barangay PBS, ay magdiriwang din ho ng kanyang kaarawan bukas.
1: Happy birthday!
0: Ayan o!
2: Yung kaarawan!
0: Ayun!
2: Birthday!

0: Happy birthday!
1: Ayan, o, kita mo. Anong problema nyo? Binabati ko lang to si Kuyang Ordilo. Binabati ko lang si Engineer Orly Lopez. Bata, anong tingin niyang Bella Taiza, ha? Binabati ko lang si Engineer Orly Lopez. Oh, makatingin kayo, parang akala nyo eh. Ganyan talaga akong bumati sa programang ito. Pagka may mga nagbe-birthday sa inyo, ganito talaga ako, asahan nyo, ganito talaga pagbati ko. Oh, eh, nagulat sila eh. Nakadilat ang mga mata nung batiin ko si Kuyang Orly. Oh, bakit daw, ganun daw ang pagbati ko. Kayo talaga, bumabati lang naman ako. O, yan, ha? Ayan, sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ito ho sa inyo.
0: Happy birthday!
2: Mark in! Mark out!
1: Sinan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay sa ating palatuntunan, mga kababayan. Maraming salamat sa magbe-birthday po bukas, Engineer Orly Lopez. Siyempre, kay Engineer Matet Segovia na ang kanyang, ano ba ito, pamangkin mo ba yon, Matet? Pamangkin mo ba yung pinabati mo? Si Tita Matet. Oo. Nagpa-deliver din ng pansit dito. Oo. Salamat, Matet. Ang dalagang magayon, kalmado pa sa mayon. Ayan. Siyempre, si Engineer Marvin Toledana nandyan at si Binibining Rosan Erno at ang mga dakilang urot. Mga dakilang urot. Sila Aiza at si Isabel. Oo. Ayan. Si Aiza at si Isabel, mga kababayan. Mga ano po yan, mga dakilang urot po yan, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, J. Martagal. At tabayan po ninyo ang susunod na pala tuntunan natin po sa inyo ang Sports Radio. Susunod na. Bye!
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publiko
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Only 6 points dun sa third quarter na yun. Kaya naman, baon nila yung 71-50 na kalamangan papasok ng fourth quarter. Si Purich Binjariakul ang nanguna sa Thailand with 14 points and 3 assists. So, with that victory, tumapos na pangalawa yung Gilas Boys in Group A with a 2-1 record. Ang mangyayari dito, apat na grupo, yung number one team sa apat na grupo, direkta na yan, pasok na sa quarterfinal. Samantalang, yung second and third maglalaro pa sa qualification to quarterfinals. Doon maglalaro ang Gilas Boys kalaban ang Syria bukas. Sa ngayon, sa huling tingin ko kanina, actually, Australia at New Zealand pa lang yung nakapasok na directly sa quarterfinals. Dito naman sa 3x3, parehong lumalaro ang ating Gilas Women 3x3 at Gilas Men 3x3. Ngayong araw na to, simula nung stop 2 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia. And ang men's team ng Gilas, teka, ongoing pa ba tong laro nila? Baka okay. Kalaban nila Chinese Taipei. Kumahabol sila ng 20 puntos dito, 2 minutes 2 seconds to go in the game. So live po ito sa YouTube channel ng FIBA 3x3. Okay? Hanapin nyo lang FIBA 3x3. Makikita nyo naman yan dyan. Earlier, bago tong laro ng Pilipinas sa Chinese Taipei, sa Pool A ng Men's Division, Tinalo ng Gilas ang Thailand 2011. Okay? Tingnan natin kung sinong nanguna dyan. Si, may 10 puntos dyan, yung Luis Pablo. 10 points. Tapos 5 points si Sean Tuanyo. 4 points si David Dungo. At si Blair Lingolingo with 1 point in that 2011 victory laban sa Thailand. Yun namang women's team natin kanina. The first game, panalo laban sa Vietnam in Pool B, 18-13. Si Amya Espanyol with 9 points. Kenan Elizabeth Ka with 5 points. Mariel Vigno with 3 points. At si Jamana Mignano with 1 point sa 18-13 na panalo over Vietnam. Now, yung Gilas women are coming off a stop 1 victory laban sa Chinese Taipei, 21-15 dun sa final game. Si etong si Espanyol, Ka, Mignano, and Maria Victoria Pasilang. So nag-iba ng ano, nag-iba ng lineup para dito sa stop 2. So sinong umexit dito? Si Pasilang. Naglalaro ngayon si Mariel Vigno. Then ang Gilas men naman prior to stop 2 ay third overall sa stop 1. Matapos nilang talunin ang Vietnam 21-8 at natalo sa Malaysia 17-20. Si Victor Bongo, Blair Lingolingo, Ryle Richard Melencio, and Sean Tuano. So nagpalit din ng dalawang players naman etong Gilas men for stop 2 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia and Southeast Asia. 5:23 ang atin pong oras. Wala pa ako nakikitang update dito sa Strong Group Pilipinas. Ito kung ano ba nangyari dito sa kanilang laban against Japan Youth Team. Ayun, okay na pala. Ito, tapos na. 107-86 is the final score. So, panalo ang Strong Group laban sa Japan Youth Team. Tawan Aji with 15 points, 5 rebounds, and 4 assists para dito kay Aji. When we continue dito sa programa, alamin natin ang latest news patungkol sa dalawa nating sports stars. We're talking about Alex Ayala and EJ Obiena. Abangan po yan sa pagpapatuloy natin dito sa Post Game sa Sports Radio 918.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-implugan ng lamok.
2: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
7: Unang simptomas panang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
9: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 lang aircon?
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
9: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
8: Nanay naman, eh.
10: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Game highlights. Sino knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: 5:25 po ang ating oras. Dito pa rin tayo sa Post Game sa Sports Radio 918. Earlier today, the round of 32 match ni Alex Ayala sa Cincinnati Open in Mason, Ohio. But unfortunately, natalo po ang pambato ng Pilipinas kay Amanda Anisimova, the world number 10, mula sa US of A, 6-4, 4-6, and 2-6. So, na hindi nakumpleto ni Alex yung panalo despite having a one-set advantage. Naging matindi itong bakbakan nilang dalawa. Actually, yung unang set pa lang, senyales anong magiging intensity ng kanilang laro, especially in the fifth game of set number 1. Isang game lang yun, tumagal ng 20 minutes. Siyam na beses nag-deuce at apat na break point yung binura ni Alex Ayala for a service hold and a 3-2 lead. Although, etong si Anisimova ay nakabawi with 2 straight games, a service hold, and yung kanyang unang break in the first set to lead 4-3. Ang ganda pa nung pagkaka-break niya yun. A love break actually, hindi nakascore si Alex. But binawian siya ni Ayala.